0: Araw-araw, upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ako ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore, na ay pharmacist nga maayo mo at iman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaya sa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa. Ginawang
3: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
9: Makamainit ang isyu at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
10: Baliktaba nga ka K5, ginigihapon ang Foro de los Pueblos sa K5 News FM, San Carlos City. Kauban si ka K5, Brian Mordan. Last 8 size na tong oras, mga ka-K5, sa mga nagluya na ang performance sa ato ang mga igsoon diha sa kama, kauban ang ilang mga partner diha, kay tungod lagi mga ka-K5 kinang kuan ba? Kinang may edad-edad na, usahay na nagibatsyag sa lawas, last binadyon ni ang taas og sugar, mga diabetiko na to diha. Ang inyohang mga fogalite diha, mga ka-K5 or mga manoy, gabatsyag dyan na. Na, labis-labis binadyog kong naka na sa mga 60. Pero gusto pa ni Lolo nga mo kuan mo ayon mo mga lipay uban ang partner diha pero wala na puwersa. Aw, niyatay i-recommend ninyo diha mao ni ang extend mga ka-K5. Try ninyo ang extend ha. 1 hour before sa inyong pag loving-loving ninyo ni Mrs. ninyo. Extend ang gamita mga ka-K5. 1 hour or half hour sa inyohang loving-loving ni Mrs. Nimo, imni og extend. No? Try ninyo. Extend the food supplement for men. Kay kini siya makatabang dyan aron ma-enjoy og ma-extend ang inyong mga rounds sa kama mga ka-K5. Available ni sa mga butika. And of course, sa Clinica de Alternativo diri sa Dakbayan San Carlos na sila sa Barrick Building, Vigostilo Street, Barangay 3, San Carlos City, mga ka-K5.
9: Makamainit lang isyu at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
10: Before pawi ka-K5, Jo Marie Sonido. Good morning to Sir Boy Nofable, si napon si Madam LG Lance or LG Lance Canto Catalogo. Salamat sa pagpaminaw. Good morning to Sir Rini Boy Auditor. Morning Sir Brahi na imo audio, sir. Edunto karon okay na goro. Madam Juliet Chu, good morning. Mars Doms, good morning sir. Shout out Marvin Hikali. Og sa tanan nga taga Dalia watching from Canlaon. Salamat. Jesse Maghari, good morning po sa mga Maghari family diri sa Iliranan, Barangay Kodkod. Good morning. Rizaldo Hiligat. Good morning, Sir Bri. Shout out ko sa Family Malakad, Family Isakanilian, Family Dayuday, Family Garina, Family Punteras, Family Padayugdog, gikan ni Rizaldo Hiligan sa Tagbakon, Barangay Bulwangan. Salamat kayo. Ingon din ni Sir Boyno Fable, Sir Boyno Fable, dili Gorosweto ang driver sa dalan. Sir, unya gagamit lang siya og GPS para maoy silbing guide asa siya muagi. May posibilidad po. Anyway, sige. Check na to si K5 Jomari Sonido. Kay gahapon sa report with K5 Pamela Pirater, nag-base ta sa kung unsa jud ang nahitabo sa aksidente nga pagkaligis sa series bus sa 4 anyos nga batang laki nga bag-o ra miabot diri sa Negros kay diri na unta mo puyo kauban ang iyang mga pamilya. Di malas ning bataa nga naligsan may nintawon og series bus diha sa Escalante. Check na to kung unsay side sa driver diri onya unsa pod ang masulti sa amahan.
11: K5 News FM Live Report.
10: K5 Jom, good morning K5 Jom.
12: Yes, Kito Bray, good morning. Masubo-subo o gili mang yun. Ngayon na itong hindi sa lipay ka Kito Bray. Mm-hmm. Ang ibati sa usaka pamilya nga nakauli na gikan sa Manila. Mm-hmm. Gibayluhan ni siya o usaka kasubo ka Kito Bray. Tungod lagi sa usaka ka masulog po yun ni insidente mm-hmm. nga wak po nila handubangay may tabo. Ka Kito Bray, ang driver na si Arnold ay alias Arnold na nindugan nga ang tanan aksidente ubwa gituyo ang kakipay Brian. Mm-hmm. Una niyang gihulagway of the record sa dihang ato siyang nakahinabi siya sa iyang balay. Tungod kay taga-Limeri kalatraba ni siya kakipay Brian mm-hmm. ang kining maong driver. Mm-hmm. So gitinguhaan yun sa news team sa K5 News FM Northern Negros mm-hmm. na maabot ang magkuha ang habig sa maong driver na mulong paginig at Kipay Brian na usa siya kaamahan na lunay handum siyang kaugalingon niyo anak mm-hmm. na wakpod niya handuma na maabot sa punto na mismo siya magkakalat sa kinabuhi at Kipay Brian. Correct. Naman siya ang iyahang mga panindugan. So sabi sa bagay kay Kipay Brian na ang ato ang ginong driver ni Ingon na kung doon naman yun matabo nga arigyohanay sa tunga mm-hmm. sa amasagya ginikana ni ining bata nga gikabsan sa kinabuhi kini anaana ni siya sa jurisdiction sa ilahang kompanya nga gitrabahoan ug wa siya katungod nga komento ni ini kakipay Brian aso ang pamatian ang iyahang ang atong interview niya kakipay Brian
13: hila kustomo mo sa mana pasahero nang gikan sa kanante napagaog nila diha. Una akong konduktor ng bata. Ang sunod ng tulog ang mamahan o manginahan o kumayuhan. Ngayon, ang tana ang konduktor nga iasa inyong gamit diri tanawa. So pag naog, gabras konduktor, ang bata ang tos daplin, dito po sila tanan na nagto, sa karga. Moto, pag tanaw na ako sa mirror, rimbalik na akong konduktor, ang saka, akong gisara ang puntahan ng Dr. Gebad. May abante na po ko. Nga akong gitanaw, dali nga side kay magwa mo ko sa linya. Kasi na po'y gahurulog dagan di ha. Samot na. Nga, huwag ko mag-expect nga ang bata tuwaday sa tubang. Kinaan namang ginikanan sa ubos. Kinsabi mag-expect ato nga ang bata tuwaday dito. Matong, wala na po ko. So, pasalamat po ko atong ning lagasan mo nga nagpabalo kay wagi mi ka bisa ako mga pasahero wagi ka balo po atingala lang ning gilagas mi salamat rin po ko niya nga mo nagipabalo ko para naka balo po ko mo to ning volunteer ko nga masalimbe tayo sa polis
14: so layo na kung mauday sir antes na mahibawan nga naakay na kuan accident katong aksidente nga natabo kanang nakalayo naglayo na gid mo sa distance kuan distansya na mo sa natabuan.
13: Distansya rin yung gamay sir, pero dili yun layo kayo kay kuwan po, dili. Di po pwede na dito ang kundok eh.
14: Oh, basi.
13: Namukon po ko dito.
14: So, ilang ilang. Sa seguridad ni mo sir, maunang imong hindi decision ka nga mulargo ka sa polis.
13: Oo. Oh,
14: para itahan imong kagalingon.
13: Ang polis nga mo abot, kaya na itong mga pasahero, gitransfer sa gasunod. Moto, gisakyan ko sa polis. Ako na nag-maniobra pa sa bang police station para masalili. Pag naog to sir, kilalayan gito niya, gikan sa bus. Pag naog.
15: Pinaog, gibutan
13: nito sir. Siyempre, nasa karga, iya gitumbo yung bata. Kaya gitumutanan niya, itudlo niyong karga nila. Wala lang makuha na sa ginikanan, makuha. maski ang bata. Ito sila sa gamit nagpupo. Matulo sila. Sir? Gisurihanay may kubos. Ngayon, ikaw pasinsya niyo. Masin ako na kung sinsya yung kubos. Hindi yun ako gusto, boss. Kaya ako, giniganan ko po. Pangitar po, pangabuyan akong sa insakto. Pangayon, ikaw pasinsya niyo. Pero ginagawa ko na po, sir.
10: Okay, keep up, Jom. Keep up, Jom.
12: Yes, keep up, Brian. Mm-hmm. Sama nga, iyan yun, ato ang tagaan o gamay nga pagulagway ka, keep up, Brian, sige. Ang pila ka senaryo, mm-hmm. antes na hitabo ang maong aksidente. Kining magpamilya ka, keep up, Brian, ikan sila o Manila. Mm-hmm. So pag abot nila sa Bacolod, ang gihulagway sa amahan ni ilang bata nga gikam sa kinabuhayan siya nga ding sakay sa ugban. Ang ining utility vehicle kakipay Brian nga kuan kaning hataman lang sa Eskalante. Mm-hmm. So kay wala iban nga gabiyahi sa Husog San Carlos. So kining magkapamilya, hingsaylo sila, iban niya ng sakay sa series liner gikan sa Eskalante padulong giha sa ilang destination sa Mabini. Mm-hmm. So pag-uwan kakipay Brian, pag-abot kung ikan kang Eskalante atong iulagway ang kining area na asa sa tuo nga bahin mm-hmm. ang gipanaugan sa maong bata. So ang paghulagway sa maong driver kakipay Brian, nga gialalayan sa konduktor ang bata sa pagpanaog. Pagpanaog na sa bata, dito na nga gibuhian sa konduktor o kining iya kay Arg, ipatudlo niya kakipay Brian o asa ang kargamento ni ining sa ginikanan ni ining maong bata kakipay Brian. So ang iyang hulagway sa maong driver nga sa nakita na niya nga hinga saka na sa sila itabas ang iyang konduktor dito hinglingi siya sa wala kay iyang giklaro basin pod kuno og naay no, matod pa niya nunod siya ang panaysayon nga basig naay gabagusbus pod og dagan nga sakyanan na mabungguan siya kagipay Brian. Mm-hmm. So mawin siya ang focus sa usa ka driver side mirror labi na gyud kung mupatunga na siya. Ang iyag yung laban nga pamahatagan o focus kay Kipray Brian, kining sa wala nga bahin, ug ang kining sa tuo, iyag, usuli, ang gahimo ug ang gagiyan niya na kay Kipray Brian, ang mga konduktor. Mm-hmm. Kay kuan, ang gihinahimo ganay na, magmujuk-juk pa ganyan ang mga driver nga, ops, may bayro nun, wa, sa tuo correct, nga bahin. Correct. Kay ang ilang focus, kuan man ta, no, kita driver man yung tatanan, mm-hmm. diri yung ta sa nawala nga bahin, which is ang ato ang ginatagag atensyon kung ang para makita na to, kung si Kinsay gasunod na to kagipay bahin. So, bisan pa man ganit sa natabong na disgrasya, matod pa sa maong driver, sakit kayo sa iyang buot, mm-hmm. bilang usapod kaginikanan, nga doon ay maayong handlong sa iyang mga anak, kung niya pa, driver naman po siya, nangita lang po sila o siya o kanang para sa iyang pamilya na makahatag sa maayo nga kaugmaon ka kita, Brian.
10: Kipab, Jom, mangutana ko nimo, nakitaan nimo ang series bus personally?
12: Yes, ka kita, Brian, nakakuha tag picture sa series bus. Mm-hmm. Pero as of more or less 10 o'clock in the morning gahapon, mm-hmm. wala na siya sa police station. So, kay wala na ang presensya sa maong series bus, probably, doon na naipagtugot sa ato ang kapulisan na irga release na. Kag na-confirm na ito kagipay Brian na ang maong driver sa series bus i-release gahapon pa alas 9 sa buntag kagipay Brian.
10: Aha. Kay sa series bus, Manggo, di ba naman na side mirror, no? Na side mirror.
12: Hmm.
10: O niya, dira napita sa side mirror, I'm sure, murag na anay usak ka espiho pa dyan diha. Nga kinang espiho ha, intended na siya sa ulo sa bus, di ba minaa?
12: Nga.
10: Wala dyan niya makitaan?
12: Nga ako yun siya nga, wag yun niya nakitaan. So, nakaabante na sila kagipay Brian, o matod pa niya nga mo lagi, naihinglaga sa iya, nga nag-inform nga doon na'y disgrasya nga inatabo, na kutungod na anong iyahang driver nga series, nga nagpasalamat siya sa mga nag-inform po niya, o matod pa, nabuluntaryo yun niyang iyang kaugalingon nga gitaan sa itong kapulisan.
10: Wala, Jod. Unsa na ini, distansya na ni, pagkahibalo niya, gilagas na lang ni siya nga na siya'y naligsan?
12: Yes, kakita Brian, kay kung matod pa sa iyahang panaysayon ni alias Arnold, mm-hmm. ang driver sa series bus, isang gani ang iyang mga pasahiro, wag yun kabatsyag, na doon na di siya'y naligsan, kakita Brian.
10: Maingon tag naligsan, unsa, Jod, ang naka... ligis aning bataa? Kinang ligid jod or ang lawa sa sakyan sa series bus?
12: Akong bunggo.

0: gina nimo eh. Ah, ang bata, 4 anyos, nako, nakaayo.
1: Ang mga bitirano na yun nga mga driver kay Kipay Brian, maingon yun nga, makabatsyag yun kay Kipay Brian.
0: Batsyag,
1: pero may punto man po, may punto man po nga wa siya mahulong dito kay basi o delikado po siya yung kinabuhi. Basi,
0: pero dili siya, siya maingon nga wala siya kabatsyag nga nainaligsan. Dili siya maingon, anak, kay di ko gamutuo, anak, Kipay Joe. Hindi yung kumutuwa na. Yes. Kaya naman.
1: Ito, yung punto.
0: Kaya kita driver mata kay Pemjom, makabatsyag yun ta, bisag gamay nga bagay diha, nga maligsan sa tuang ligid, ang sakyana na to, muuntol yun na, mabatsyagan yun na to, kay Pemjom. So, dili siya dapat musulti, nga wala yun siya kabatsyag. Ang ingon na lang niya guro, ning distansya na lang siya para maluwas niya yung kogalingon. Anak na lang guro.
1: Kaya kay Brian, tinood, no? Kaya bisan gani, ang ganyan mga hangiti na dyan ng mga driver. Mahibawaan gani, sa mga driver, og asa ang kuwang sa hangin sa ata nga dampi bahin sa iyang sakyanan nga kuwang og hangin kay Kipay Brian.
0: Mauna, series bus driver ka. In short, gidawat ka dira sa kompanya. Ang kompanya, dili na basta-basta, mga kakifay, mudawat og driver nga gamay ang ihibalo sa yung driving skills ni K-5 Jom.
1: Kay Dunaw. Dunaw pa nun sila examination. Ante sila dawaton.
0: Grabihan. Hindi, basta-basta. Dako kayo ng sakyanan ilang gidrive. Okay na unta ko ato ba? Nga maingon siya nga purely accident ang nahitabo. Okay na unta ko. Pero sa niingon siya nga wala siya kabatsyag nga na siya nalegsan. Adi na kumutuwa na oy. Drawing na oy. Ang tinuo dira, ning ikyas ka na lang, kay para na lang, wala ko ning ikyas, yung ingon nga ning ikyas nga ning hit and run, kundi ning ikyas ka to save sa iya ko galingon, aron nga makapapulis na siya. Dili kay mo ingon pa yun ta nga kinang, wala ka ba siya? Yung pasibula na katama kay Pemjom. Eh, kadako, anong 4 anyos? Ha?
1: Yes, Kipay Brian. No. Pero as per information na itong nadawat ni Kipay Brian, kahapon, alas 4 sa hapon, more or less, doon ay pag-atubangay sa kumpanya o sa pamilya ni Kakipay Brian. Sa ato na pong pagpakikinabi sa maong sa pamilya Kakipay Brian, namulong naman lamang kini nga palangga man yung tinood nila ang ilahang anak apang mauna maginay na tabo, ang ila na lang panidugan nga mahimos o insakto ang hamyang sa ilang anak Kakipay Brian.
0: Yes, mayana man yun. Kaya aksidente man yun to kay Pem Jom, no? Wala naman tayo buhat ato. Although may mga allegations nga gihawiran siya sa konduktor, unya burag na syempre ang konduktor pagkahuman ato dili lang mapud na ang bata ang iyang atipanon god kay ang mga bagahe mo tabang man puno siya.
1: Para kay Kipay Brian, kay ang punto nganong gibutang ang bata o sumatuto sa driver tungod kay gusto ipatudlo sa konduktor kung asa dapit ang ilang bagahe para maabrihan ang running board. Tumautong usa sa mga nakita po na itong rason, nga giraton sa itong atong driver, nga nung gibuhian sa konduktor ang bata.
0: Okay. Lagi kong ato aning dalon sa korte, murag sibod na kay Kipay Jom, daghan na kayong mga mga points sa dapat na ito pangitaon. Ang kwan ani is ako na lang. Pero wala'y plano ang pamilya nga mo file na lang og kaso ani or unsa ariglo na lang jud.
1: Initially maunay gibuhian ni istorya sa amahan kay Kipay Brian nga andum na lang gud nila nga makuan. Ma bisan pa man nga nangayo siya og legal na opinion para nakita na to ana siya ang amahan nga para di sila mulapaw sa ilahang boundary ug mahibaw-an po nila ang ilahang kinamatarong kay Kipay Brian. Mauna nga mo nangutana man nangita din sila og kaning persona na dunay ihibalo sa ato ang balaod og sa legalidad kay Kipay Brian.
0: Hinoon,
1: sa punto nga mo pa mukiha wa na to mabatsagan nga entry ikwan sila nga desidido gyud sila mukiha kay Kipay Brian.
0: Hinoon, naaman gyud sila katungod nga mo file og kaso the first place may namatay Kipay Jom, no? So, ang pinakakaso, ana, is a reckless imprudence man na siya resulting to homicide. Ana raman na siya, no? Pero nakadepende na sa korte, but mostly, sa mga ingani, ariglo ni siya kay makitaan man yun na to nga aksidente siya. Bisag sa kinsa lang naman.
1: Thank you, Kipay Brian.
0: So, nakaitingog sa amahan, ani? Bisag Amayra? Nakaitingog sa amahan?
1: Oo, naatay clip sa amahan. Kuan, murag wa paguro mo send. Gini-join na inay ato ang buwan. Ang ato ang net. Papaloap na lang na kung send karon i-resend na lang ako if ever na fail gid man ang kung sending kay Kipay Brian.
0: No problem. Ikaw na gud Kipay Jom Marigo na gud. Pero last na lang. Kumusta ang panahon diha dapitan ninyo? Kumusta ang panahon?
1: Ah, diri sa 20 grande kagipay Brian, maka kinati sa

0: og kaning kuan nagka nga pagtaligsik mm-hmm. inay nga pagkulan pero sa karon ang aktwal gyud nga senaryo diri sa panahon magkuan madagumon ang panahon kay Kipay Brian mm-hmm. ug wa gyoy uwan og walay taligsik oh. Panatawhay ra kay Kipay Brian okay.
1: Hangin-hangin may binaay hangin
0: awa pa kuan lang para nga sintawhay ra gyud siya dagom dili di wala walay init quadring murag maayo ra kay timpla sa panahon karon
1: ka very good murag sama nimo maayo gyud timpla everyday murag maana gyud ana
0: kita ka DTX copy mix lang ka Kipay Brian
1: kina
0: lamme kayo ang aton timpla
1: o niya naka-extend pa gyud gabi eh.
0: Wala pa. Karon pa gabi kay Dio pugma.
1: Kipay Jom, salamat kay good morning. Salamat kay.
0: Sa oras bilang ka makabalita, katong nangipo sa tabag ibag libot, libot plus benches, kalantiyo, ang galing nga balita, atod ka na to, sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Beach, Vitamin C, D3Bio, Mighty, kag extend food supplement, DTX Coffee Mix, nakagabi ka na, naka-detox ka pa para sa Puro de los Pueblos. Ako si Kipay Jom, sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalikawan, sa Negros. Ang kampiyon ng istasyon, T5 News FM.
2: Pagkamainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
1: Salamat kay Five Jom sa mga balita. Update na to sa katong naligsan nga upat ka tuig mga ka K5 nga gikag Metro Manila. Bag-ora dyo siya nakataak diri sa Negros. Oh, pag kuan niya, pag panaog niya, nako, namatay in taon. So, Borag naichansang mahitabong ariglo sa kompanya o sa mga ginikanan aning namatay mga ka K5. Boraging ana malanjod always paging ana aksidente ang nahitabo kay ang driver paminawo nato di man jud niya gusto niya makabangga siyag tao kinsa may gusto nga makaligis ka. Dili jud na. So purely accident mga ka K5 walay foul play kung baga nga kinang what I mean is wala gihungod, wala gituklod or etc. Ana mga ka K5 ano? So galing dito lang ta medyo ning alma gamay kay kinang ingon kang wala jud ka batsyag bisag pasahero wala ka batsyag. Ang pasahero may possibility nga di jud na sila makasinati kung ikaw nga sakyanan nakataak ka dirag medyo baga nga bagay or pagkabutang. Pero driver, mostly, ilaha dyan ang mabatsyagan mga ka-K5. Kay ang driver, tanan nga lihok sa imong sakyanan, while nga nag-drive ka, naana tanan sa imong huna-huna, ma-feel sa imong lawas, kay na ang imong concentration, naa tanan-tanan diha, while gamaneho ka sa imong sakyanan. Oo. Abin ninyo, ang mga driver, grabe ka, versatile ning mga driver, no? Dili ni kay ga-drive ka lang, hala, anak ka lang, okay na, padaga na, no problem na, no. Ang driver tanan, ang andar sa motor, sa engine, ang pagsiga sa anang mga lights, ang aircon, ang lihok sa sakyanan, ang ligid. Mabatsyagan na tanan sa driver, ma-feel na sa driver kung unsa ang situation sa iyang sakyanan. That's why nga ako, murag mo hatag jud ko gamay nga opinion nga dili ta mo ingon nga wala jud siya nakabatsyag nga may nataakan na siya o nalasakan siyang tawo kay ang 4 anyos dako na biya to dili to papil. I'm sure ang sakyanan ang ligid ning alsa jud to mga ka K5 mo usab jud na ang dagan sa series bus. I'm sure sigurado jud ta na. So kitong pag distansya na niya o niya ipabalo na lang sila, that's normal. Kay instinct na sa mga driver nga once ganing nga makabangga ka anang mga lugara, mangita jud kag ideya nga makaikyas ka. Onya dili ikyas nga imudagan ka sa imong responsibilidad. Kundi mo ikyas ka to i-save nimo ang imong kaugalingon aron nga di ka makulatahan. Kay may posibilidad nga ang driver or conductor makulatahan jud sa mga lumulupyo anang lugara nga dira nahitabo ang aksidente because naapa sa intense and emotion ang pamilya lasbi na jud nga namatay or kinang mga nabali or na mga involve anang aksidente mga ka-K5. That's normal. So ang gibuhat sa driver nga ning ikya siya aron nga mga masave ang kagalingon, okay jud na siya. Pero di lang tamo ingon nga wala ta kabatsyag.
2: Pagkamainit lang isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
1: Good morning to Imlo Puff. Good morning mga ka-K5, labi na ninyo K5 Bright, K5 Jong, K5 Pam o sa uban pang staff sa K5. Salamat kaayo. Ano? And kuan manggod unta alang natong mga ginikanan, mas obligasyon jod natong ginikanan nga i-safety ang bata labi na jod sa pagbiyahe nato. But natabo naman na, lesson learned, jod na natong maginikanan. RIP na lang sa bata o condolences sa mga kabanay sa bata, of course. Sige, sige. Last 8:20 no wave na ito ang oras, mga ka-K5. Mo transfer ko diri sa uban pang issue or balita na ito aning buntaga. Inyo ang kinigod dako po ning balita ang mga ka-K5 kay involved diri ang usa ka public official diri sa Negros Occidental. No, diri sa Negros Occidental. Kung mahinumduman ninyo mga ka-K5 atong ni Aging Sibana, natay balita diri nga usa ka online giingon nga online sabong ang na kit-an sa mga kapulisan dito sa IB Magalona, mga ka-K5, nga ang pagkakita ani sa mga kapulisan dili unta kini ang ilang tumong sa pagsulod atong lugar, kundi naa sila gipangita nga usa ka most wanted person, no? Usa ka most wanted person nga giingon dito daw nagtrabaho aning usa ka manukan, no? Usa ka manukan. Nakoy gisend dira, sir. Usa ka manukan nga pagsulod dito sa kapulisan. Ang ilang ipangita dito, wanted person sa illegal drugs. Pero nakuratan na lang sila, nasa tuwang live mga ka-K5, lang tawa ninyo pagsulod nila, ha? Nakuratan na lang sila na pagsulod nila atong usa ka balay or guwapo siya ka balay establishment or whatsoever. Nakita nila mga ka-K5 nga naay mga manok nga sobra usa ka gatos nga mga nangamatay na. Naapoy mga buhi. Oh, naay mga samdan. Unya, aside atong mga manok nga inog ang kuno sa video na sa sir. Wala na ko na ma-save sir ba? Okay ra. Ang katong mga manok luwas ato, walay labot ato, nakakita pa jud sila og burag studio nga kinang lugara na ay mga lights nga burag studio nga kinabang sa mga television or pareho namo nga sa studio sa station. Unya, nagduda ang mga pulis na ay mga lights eh, na ay mga kinabang ginagamit jud sa mga gashoot og mga news or movie ba? No? Bigyan nga type ba? So natingala ang mga kapulisan, unsa na diri? Kato ganing ilang ipangita kay Febrens nga wanted, wala nila madakpan. Wala nila masakpan to, nakuanto, nakaikyas. Ang nadakpan, kining mga tao nga ilang naabtan diha, nga naadira sa maong balaya. So dito na, ilahang gi-imbestigar. Nagtuo ang mga kapulisan, mga ka-K5 nga kini, online sabong judni. Illegal. Okay, wala man jud gi pa sugtan ning online sabong. So, kining lugar mga ka-K5, natabuan pod, nasa video na to, lantawan ninyo, purti naghadang manok ng inugbulang. Oh. Na, gurong uban ani, bag-oran ni gurong natubuag kuan, kinang, so, itawagan ng talinis sa tila, tahod. Tahod ba na, no? Bag-oran ni tubuag tahod, unya, pamakpamaliton na ni, kay takda na nagbulang, unya, sampukon dia, kay online ba ni? Oh. Ano ba? So daghan kay manok na namatay, sobra gatos. May mga samdan, may mga bulang, daghan kaayo. Now, pagsulod sa mga pulis, uy, tuwa po dito. Na chimpuhan nga naa dito si 3rd District Board Member Andro Montilibano. Board member nato diri sa Negros Occidental nga na-base dira sa 3rd District. Ang 3rd District mauni ang area sa Murcia, Silay, Talisay, Victorias, IB Magalona, Manapla. Nagradapita mga ka-K5. So, na-subject siya sa investigation. And according to Board Member Montilibano, giangko niya nga iyaha man jud ng yuta dihay dapita mga ka-K5. Ah, ilahang yuta, pero according, kay grabihang manok, o kita ni mo ng manok, puro patay, o, naghihani, gradiras da ako, grabihang daghana noon. Unsa ang guruna nila, no? Pamaligya, guruna. Mga karni, ani? According to board member nga iha ng yuta, unya naay ning renta or arkila sa iyang yuta nga ang pasangil himoong butangan og mga manok nga kinang ang manok ba i-relax dira kay para pang sabong. Ah, nasa video na to mga ka-K5, lantawan ninyo kay naay burag studio jud, no? Na makita nyo sa video, lantaw mo sa mga sa cellphone so diha, no? Taas na ba kayong studio nila? Dako kayo, inang bulangan dyan ba? So, ang pasangil daw sinirinta aning iyahang yuta diha. Nga butangan radyod og strak. Ang kining mga kining balaya, butangan og mga manok. Aron nga kinabang, unsay tawag anagod? Ang mga manok idog bulang dira ibutang aron iparelax ni sila, alagaan og tarong, posible ibaligya dyan ni. Pero according to board member Montelibano, wala siya ideya nga may ana nga online sabong as alleged, no? So wala ko ideya ani kay ang ilang pasangil nato sa nako niya ko, no, sa renta is to butangan og mga manok lang o ana ba, no?
2: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblo.
1: So ang pulis nato ning kandak og investigation, ha? Ato agong ipadungog ang tingog ni board member Montelibano sa katong nagpa-interview siya sa mga media dito sa Bacolod, mga ka-K5. Ato ang ipadungog, ha, kung unsa jud ang uban pa niyang statement, Gipe Brands.
3: We don't deny anything about the paano pagsulod sa police natin. As I have said, basta servisyo sa gobyerno, it is part of the work of our PNP. I am in full support. No? Wala, kuya ka po na sila. I think it was July 8, natabo.
4: Yes.
3: No? At around 1 p.m., hari ko galibot sa Bacolod, nagpakal ko mga electrical supplies, mga aircon, mga para sa mga suga para sa piso o sa manok. In fact, nindol ko po pang aircon sa Musay, kay may bulang dito the next day. Nindol ko itong aircon. I was with a friend of mine. And then after that, nagdiretso ko pa sa rapya. Nindol ko mga electrical valves, mga sockets. Before going sa farm, nag-addict ako sa, ano, nag-addict ako sa McDo. Na mag-drive through ako sa McDo sa Sarabia, nagmakala sa French fries. And then, on the way to my farm, from the highway, masulod ka mga isa, guro ka 500, 600 meters. Ang una mong masudlan, to your right, is amuna ang Apple Farm sa Manok, which is under Andrew Farms Corporation. No? Dito ko nakita, pagsulod ko, I think ang amon nga diferensyahan na isang PNP pagsulod was just about maybe 2 minutes. Pagsulod nila, after 2 minutes, nag-abot man ako. So pag-abot ko, natingala ko nga damo pulis, so nanaabig ko. Nagpangita ko nila team leader, ato na sila sa sulod sa manukan, nagmamangkot ko siya, sir, ano ang problema? Kaya pag-abot ko ang akong mga tao, was already on the ground, pinapahapa. Sabi ko, ano ni, anong kakatabo? So he told me na there was a hot pursuit going on with a dako nga tao nga galakpon. So with my innocence, sabi ko, di nag-agi. Sabi niya, sir, pakagtoto. Niya, di nalapos na. Sabi ko, may lapos na ito sa mantangan. Kinagamba niya sa ako na may bangka, na exit route ko na sa bangka. Sabi ko, sir, palapos na ito sa mantangan. Hindi ba lang ato na palapos ang ato na suba ay mantangan? Hindi pala, sa sarap niya. So, ipopda ko sa isang katalik ko, sir, pati dugon na ito na yung mga tao, kaya isang mga tao, pupdun mo sa inyo para mag-guide sa inyo. So, yung pag-guide ko. And then, some of these people, nakato naman din sa may to the left, on white to the puno. Ako naman niya, since for me, it was an urgency na may ginatakop sila, may ginalaon sila. I never asked for anything. wala ko naman po kung alin na pagdako, alin tanat. Sige ko, go ahead. Search the area. Wala po nang pogom sa ila. There is no obstruction. Sige ko, libutan nila. Palitaan niyo po niya ng inyong palangin tao. No? Without even asking any legalities. Wala. Because as a public official, police na nagsulod. Kagambal na may irid. Gambal pa sa sakot. Sir, hindi ka to anay. Kasi delikado. It was for my safety also. Ang ilang yung pagwakasakon, it was for my safety. Isinubla hindi magsugod. Ay ko, sige, pangitaan nyo. Wholeheartedly, pangitaan nyo sila ito. So, after 30 minutes, 20 minutes, naging dagdag ko yung amon ng mga karga from the pickup, nagbalik ko yung pabakulo. Nagpulit ko. No? Pulit ko. And then I found out, ang tawapos tawo ko mga ano na oras, hindi ko paano naga. Sa batsang tawo ko, to at to sila nagsulod sa puno, which is in a puno is under Little Sur Development Corporation, which is also I am a part of it. No? I am a part of that corporation. So, for short, the vicinity, the both vicinities are not the same. Kung diin kami yan nakitanay, ato po yan sa Andrew Farm Corporation. Kung diin nila yan nakita online, it was under sa different corporation.
4: How many meters away?
3: Timas, tabukas no gamay ng irigasyon. Layo pa man. Medyo layo pa man, lakton po lakton. It is visible to the eye. But when you walk it out, medyo hindi man na muna siya kalapit. No? Tingnan ako, ako be, ina ang korporasyon, isa fish pond na siya. Which I haven't been operating for the past 20 years. So, if I remember, and if you, the media, remember, when my cousin David Lacson was still alive, siya na da ang nag-usar between 2019 up to his death. Si David at ang nag-usar. After David, gin pahulang ko na siya asawa na mag-usar. You know, to, at least to maintain cleanliness and everything. Siguro, hindi naman yan sa tabo sa online. Hindi ko kilala kung sino. Nagkato na sa office namon, nangalan niya si Ricky. Ricky,
1: Hanggang mga ka-K5, si 3rd District Congressman or Board Member Andro Montilibano. So, klaro kayo, ano? Unsay latest ani, no? Ang Police Regional Office or Negros Island Region or Pro NIR gi-confirm na nila nga ilahang gi-filean og reklamo na nga criminal and administratibo. Formally gi-file nila sa Office of the Ombudsman kaniadtong Hulyo 20, 2026. Ang maong si Board Member Andro Gerard Montilibano, mga ka-K5. Ang complaints, gi-file kini sa Regional Special Operations Group or ARSOG, maunin silang nisulod yun dito, following sa joint operations, sa gisulti na ko ganihan ninyo nga wanted person sa Barangay Alicante, Ibe Magalona, nga pag maotong pagka-discover sa maong alleged nga illegal online sabong operation, mga ka-K5. Pero gi-emphasize diri ha sa NIR nga ang filing sa maong the filing and receipt of these complaints are part sa gitawag dyan yun nga legal process and should not be construed as determination of guilt, mga ka-K5. In short, ang pag-file og kaso, that's normal, pero dili gipasabot nga guilty na diri ang maong gireklamo, mga ka-K5. Of course, dito ang korte na makadeterminar, ana. Ang pro-NIR, ilahalang gi-refrain from discussing, mga ka-K5, or discussing sa specific nga details and evidence. Kumbaga, wa na sila mudungag pa kung unsa pa jud nga mga detalye diha because ang case yahana or under na sa jurisdiction sa opisina sa ombudsman nga karon padayon pa ang evaluation ani sa maong kaso, mga ka-K5. So ato aning huwat-huwaton kay base pog mo pagawas og statement diri si board member Montelibano after nga nigawas ni ang report nga kini siya formal na nga gifailan og maong kaso nga administratibo and criminal mga ka-K5.
2: Pagamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: Mani ang nindot sa ato ang PNP kay kinabang bisag unsa ka nga posisyon sa gobyerno, si kinsa man ka diha, powerful ba ka, ikaw ba gikabig nga pinaka lord-lord anang dapita o kinsa ka, walay labot ang PNP. Ang pag-file sa kaso, file yun na nila, depende na dito sa korte kung unsaon nila na pagdeterminar and unsaon pod sa akusado pagtubag ang maong kaso. Usbo na to ha, according sa police, ang pag-file nila og kaso, dili bot ipasabot, nga kini siya guilty na. So of course, normal. Akusado pa lang siya. Huwato na to niya kung unsa ang resulta ani mga ka-K5. Oy, basig nagproblema mong kwarta diha, ayaw mong taya or pusta aning online sabong kay masakpan mo, tiwas, mapriso, jud mo. Kung gusto ninyo nga makasapi mo, makakwarta mo, ayaw mo anong mga illegal. Dito ta sa legal. Nia ang Asia Link Finance Corporation sa Dakbayan, San Carlos. If naa kay ORCR sa sakyanan, dili ganit titulo sa yuta o balay dira mga ka-K5. Ang yuta dapat commercial ha, dili ang industry, ay dili ang agricultural ha. Iprenda na dito sa Asia Link Finance Corporation mga ka-K5 ha. Kay dito gadawat na sila og prenda, taas ang appraisal, mubo ang interest nila. Onya, ga-finance pod sila kung gusto ni mo mupalit kag balay wala kay pang palit or mubo ang imuha or gamay imong cash diha ilang dungagan. I-appraise na nila pod, no? Mupalit kag sakyanan, mupalit kag balay, mu-finance ni sila ang gitawag nato nga Asia Link Finance Corporation. Try ninyo, no? Naa sila sa Center Mall diri sa Dakbayan, San Carlos. Onya puho, naa na sila opisina sa Canlaon o Gihulgan. Pabot-abota ninyo diha dapita, ha? Sige, sige. Aha.
2: Pagamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: Ang mga balita aron dito sa National mga ka-K5 kay kinang may connection gihapon sa Sona, no? Ga-expect ang uban na buragula na sila ganahi maminaw pa sa Sona or State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos aning Lunes mga ka-K5, no? Kay ingon sa uban, burag pa usab-usab naman na wa magyapon. Napulaan na dyan ang tao ba, no? Murag wala na dyan, kinang dili ka ma-excite kung unsa ang ipanulti, no? Ni Presidente Bongbong Marcos. Unlike sa ubang mga presidente, nga once mo sona na sila, ang tao may ngon nga maminaw dyan tabi kung unsa ang mga achievements or unsa pa nga dapat buhaton niya diri sa Pilipinas, mga ka-K5. Ha? Dapat man dyan na siya'y sona. That's part of our Philippine Constitution. Nga usa ka asimbliya nga dapat isugid sa presidente kung unsa ang iyang nabuhat sa pila na katuig nga milingkod kini being a president sa tuang nasod, mga ka-K5.
2: Pagamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: Maupo na siya sa ato ang mga barangay officials. No? Nani sila'y barangay state address. Murag anak mo na, no? Ang ato ang mga mayors, no? Ang tawag ana kay Soka. Soka man ang tawag ana pod, no? City address, state of the city address. Ang atong probinsya napuna. Na sila dapat ila jud ang buhaton. Ang mga congressman naapuna sila. Basta na sila gusto nga ipabalo sa mga lumulupyo kung unsa ang ilang binuhatan. So kining kay Marcos murag daghan karon ang niingon nga wala sila gana, wala nay ganay maminaw kay maoron gyapon pausab-usab murag wa magkagyapon ani. Respeto na lang nato sa presidente ah. Kung wala man jud sagde. Kita diri sa K5 News FM San Carlos makaka K5 natay live coverage ana. So depende ninyo kung maminaw mo dili basta kami mo amo adyo nang ibalita. Ibalita jud na nato kay para mahibaw-an nato. Makatawa na lang ka sa mga reaction sa mga tao ba? Anak mga reactions ba? Sagde niya?
2: Pagamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: Kinabang ang reaction nga mo, kulima ang mga tao? bragwa na joy pulos ba, no? Ginang buraway nabuhatan ang presidente, pero in fairness, na nabuhat po si Presidente Bongbong Marcos. Na siya nabuhat, na po'y mga wala nabuhat. May mga kakulangan, that's normal. Walay perpikto nga pang gobyerno man dyan mga ka-K5. That's normal. Importante nga natin gobyerno, kaya kung wala, gubot na tatanan, di na masabtan. Hoy, sa mga igsoon na to diha, ang inyong mga sakyanan, medyo kinang lasot na kayong barog, lasot na kayong nawong, puro na bagras, o niya ang mga pintaan na, kuha na kayo, puhaw na kayo, hanap na kayo, brag di na masabtan mga kay-5, brag maulaw ka na mo biyahe, kay labi na gig kong kinang gusto ni mo, imo sakyanan, guwapo siya. Pero di man yun natong malikayan. Dito dada mga ka-K5 sa Irving, no? Sa Irving Auto Repair Shop. Kaya ang Irving Auto Repair Shop, kinang lumping sa imong sakinan, ang gupi sa sakinan, ang hugaw sa imong sakinan, ang imuhang, siya tawag na to, ana, ang imuhang sakinan diha nga kinang lusaw na kaayo, ibalik na sa normal. Pwede na ma-wash over. Ang kinang mga lumping sa imong sakinan, tarungo na, ibalik ng tarong, wala una. Dito mo sa Irving, mga ka-K5 Auto Repair Shop diri sa Dakbayan, San Carlos. Naa siya dira sa Margarita, sa Ecotourism Highway, radyo na siya, Barangay 2, diri sa Dakbayan, San Carlos, mga ka-K5. Pinakanindot dira sa Irving Auto Repair Shop kay Barato. Barato o niya pulido ang pagtrabaho, dili kay basta trabaho lang, okay na. Sa iyaha, dili. Ang trabaho is trabaho, dapat paggawa sa inyong sakyanan. Dili lang kay basta gwapo siya, sinaw siya, hining siya, pulido siya, mga ka-K5. Irving Auto Repair Shop. Pakita lang si Tatay Irving dito, mga ka-K5.
2: Para mainit lang issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
1: Grabiha po na yung mga survey-survey, mga ka-K5 ba? Na? Kay gipahigayon, mga ka-K5, ang survey sa kining Osaka survey firm or mga ka-K5. Kung eleksyonon, karong mga adlawa, mga ka-K5, kinsa man ang inyohang butuhon ni Vice President Sara Duterte or the former Vice President sa Pilipinas, Madam Leni Robredo. Layo kayong distansya kay si Sara Duterte, nakakuha og 52% nga prefer siya nga maong himoong presidente kung nai-eleksyon karon. Onya si Madam Leni Robredo, mga ka-K5, 39%. Pero ato aning huna-hunaon, mga ka-K5, kay kining mga survey na arene sa usobra usa kalibo ang tawo nga gipangutana. Ikaw bira na appeal ka dira sa pangutana, of course wala kung asa ra ni sila dapita. So ang butante sa Pilipinas karon adul-an raman 60 milyones ang butante sa Pilipinas. So kining survey nga 1200 dira kabuok, mga ka-K5, buraga dili lang ta sigurado kung unsa jud ni, kay daghan pa man ang wa jud nakahatag sa ilaha pong habig ani, mga ka-K5, kung kini ba sila, Leni ba sila, or Duterte ba sila? Kini mga survey lang ah. So, abansi siya og mga 13 puntos o porsyento si Vice President Sara Duterte against to former Vice President, now Mayor sa Naga City, mga ka-K5, na si Madam Leni Robredo. Mara nag-i-update ito ninyo. Si Senador Rafi Tulfo, naapod siya, pero mas layo pa ang iyang distansya jod aning duha. Hinoon, kini sa survey raman eh. Mahibawaan dyan nato ni sa 2028, kay ingon din ni Madam Leni Robredo, di man siyang padagan gani.
2: Para mainit lang isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
1: Pero, atong ni Aging Adlaw, nag-appeal siya dagan. Dito man to siya sa Makati, no? Katong fan run to, at sa dito po, niya, nag-speech man siya dito, burag na dyan, plano ni Madam. Sige lang, oy, bisa sa kinsa lang diha. Oy, manimaho mo. Gamay nga singot, manimaho dayon mo. Aw, dito na mo, diri na mo, palit na mo ang Klinika Deo Fresh, mga ka-K5. Kaya ang Klinika Deo Fresh, mo na itabang diha, aron ang imong bad odors, ang imong ilok diha, mapunggan ba? Nga dili mo gawas, kaulula, usahay nga, tapad-tapad kasi mo mga co-workers diha, sakay ka sa tricycle, sakyanan, series bus, nga pag-alsa ni mo si mong kamot, nanimaho kang kagwang diha. Oo, sa ilok ni Moso niya na ang klinika Dio Fresh, mga kakifive. Available sa mga klinika, sa mga drugstores, dito sa Dakbayan, San Carlos, at mo diha sa tuang clinic na to, diha, klinika di Alternativo, diha, sa Barrick Building Radyod siya. Vigostilo Street, Barangay 3, diri sa Dakbayan, San Carlos. Wala ko'y oras, mga kakifive. Lunes po ho napunta. Ha? Salamat kaayo, Lord, sa imuhang panahon or pagtabang nato aning buntaga and adlaw-adlaw nga tanan nga naaka sa tuang luyok. Salamat sa tuang CEO Doc Ramil Itang Oy. Ako na lang, si Kakifay Brian Morden, the King of All Media sa Dakbayan, San Carlos. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa Negros. K5 News FM.
4: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Nilita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Unsa man ang ga-form sa blood clot?
7: Mm.
6: Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
7: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Mm. Kay kung hinay dagway ang blood flow sa GP, naa jud tsansa nga magbara ni.
6: Syempre. Mm. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
7: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba, flow. Mm. Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya sa deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids.
6: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid.
7: Mm.
6: Another one is ferulic acid.
7: Mm. Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP. Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag.
6: Mm.
7: Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
6: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
7: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
6: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio.
7: Mm.
6: Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL.
7: Mm.
6: Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
4: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
6: Correct.
7: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
6: Oo.
7: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugngan ang grabing mga blood clots.
6: Correct.
7: Nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
6: Mm-hmm.
7: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
6: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
7: Yes.
6: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow.
7: Mm.
6: Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level. Mm.
7: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
6: Correct.
7: So, sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells.
6: Correct.
7: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic o lauric acid. Mm. Si gallic acid mo endure siyag apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells mm. aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og D3bio. Kini pa jud, ang D3bio dili ra ingon nga naa siyay gallic acid.
9: Oh.
7: Napod siyay ferolic acid. Ang ferolic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon.
9: Mm.
7: Uy, sa to pa dili kadali matigulang.
9: Ay, kanin...
7: Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
9: Ah,
7: layo
9: kana?
7: Layo nimo ang blood pressure, mm. diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
9: Mm. Alzheimer's, mm. dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
7: Mo na rason nga nung gi-promote jud namo ang D3bio overplaying nga vitamin D3 mm. tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
9: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3bio overplaying D3. Wa na pud tay igong oras doc ko si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
9: Dili abusuhon.
10: D3bio.
11: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio. Health news.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato ka pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang ako panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
13: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
12: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nila pa og 21 ang pangidaron.
13: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
12: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
13: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
12: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pilain na ko ikaalagad mo, sir.
13: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ko nimo. Bye.
12: Bye, sir.
14: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Naraturo ang bayad sa katidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaalang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
5: Hininga uy!
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
19: The doctor is in.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
21: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mapalit sa mga butika.
23: Dok Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
24: Maayong buntag Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
23: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
24: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
23: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
24: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
23: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga proteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
20: DTX 500.
25: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
20: DTX 500.
22: Mapalit sa mga butika.
24: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
23: Correct. GT.
24: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
23: Oh.
24: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
23: Correct.
24: Kung paltan alugbati di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na. Taas na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi-recommend Sir GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
23: Pagkataasan na Doc,
24: samo ta jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP, ex Negros, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
23: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
24: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ex Negros. Ang tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
23: Wow.
24: Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
23: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self protection.
1: DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
1: Mighty C!
3: Mapalit sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
24: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog ng panglawas.
23: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga atong makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
24: Nag-gym po baya ako, Sir GP.
23: Amo ba?
24: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
23: Pusto!
24: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
23: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
24: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
23: Oo!
24: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
23: Maulagi.
24: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas og uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
17: Ako si Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
23: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na Doc nga naa kay oxidative stress.
24: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
23: Palakit lawas,
24: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
23: Ang DTX 500, adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa Detox 500 Doc, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
24: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy back up nga good nutrition.
23: Correct.
24: Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
23: Correct Doc Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
24: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
23: Mao jud Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
24: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
23: Absolutely Doc.
20: DTX 500.
25: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
20: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag ug gabi lang kaadlaw nawala na akong UTI.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas.
24: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
23: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
24: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
23: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
24: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
23: Ubita. Ayun na magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
24: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
23: True.
24: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
23: Exercise sa kama ba, Doc?
24: Dala na na Sir JP sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
23: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
24: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
23: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
24: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
23: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix

0: Rayo Coffee. Kay kining kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan sa GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500, ako gitrayogin o makakapsula sa Osaka-Adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mapali sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
6: D3 Bio.
5: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio?
1: Mm.
0: Hinaot unta gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
1: Atong isgutan, unsa ba ang insulin? Insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormon nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
0: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
1: Oh.
0: Diabetes type 1,
1: mm-hmm.
0: ang pancreas dili mugama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
1: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
0: Mm.
1: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
0: Mm.
1: Ang ugat mao ni dalan.
0: Mm.
1: So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
0: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2.
1: Mm.
0: Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
0: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
1: Mm.
0: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, ug ingon ani do kataas, mabuta na ang mata.
0: Mm.
1: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki.
0: Pay
1: kayo no.
0: Mm.
1: Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
0: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir GP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood.
1: Mm.
0: Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo.
0: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
1: Mm-hmm.
0: Naay siyang Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
0: Mm. Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin.
1: Mm.
0: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
1: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
0: Mm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
1: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
0: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini.
1: Mm.
0: In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong

0: Considerar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
1: Oh.
0: Ang D3bio mo'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
1: Bitaw ano?
2: D3bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar gud aning Mighty C ma. Simana lang balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: D3 Bio Health News.
0: Ako na usab si Dr. Mil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
1: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: O kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong paghistugutan karon.
1: Mm-hmm.
0: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya unsa na man lang tong mga mikrobyo ato?
1: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
0: Bisa pag tunlo pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
6: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hunger.
1: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigi kagka og mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na nga to ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
0: Og dili ra da, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Hmm, grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom o kape, Sir GP, tao ba na Jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahira Jud kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Mm. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Hangto din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
2: Ditribayo!
7: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasaday kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nalormal lang akong blood pressure.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. Ditribayo! Health News, kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa
3: mga butika. Mga ka DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
3: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
4: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
3: Yes.
4: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
3: Mm-hmm.
4: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
3: Ay!
4: Pero mas delikado kung napuno o tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
3: Mauna
4: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
3: Ay,
4: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
3: Ay!
4: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
3: Mm.
4: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
3: Yes!
4: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, nya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud muinom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir JP.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Sumala pa sa pagtuon, ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
4: Maudyod kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini ang news nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
3: Pion jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame o paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
4: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
3: Yes.
4: No, niya mo prevent pod ang cancer, protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
3: Kana?
4: No? Pabataon pa jud ka.
3: Wow!
4: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C.
3: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
4: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
3: Oy.
4: Ang imong kasing-kasing og gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing og pwede nimo ning ikamatay.
3: Uyaw!
4: O, karon ang pangutana, sigurado baka nga wala kay visceral fat?
3: Mauna?
4: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
3: Correct.
4: No? Muna ako, Sir JP, madigurado na lang jud
3: ko. Ay, ako po.
4: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
3: Correct. Wala jud na igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Sinful Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, seeing mayong panglawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikong trakaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamasaga sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ko ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Mag-GTX 500 na! Ang GTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. GTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na! DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa DTX 500.

0: GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na
0: GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako GTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix,
3: sa mga butika.
0: GTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: problema gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sang GTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka, nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
0: GTX Beauty Soap, mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
10: Uy, besh, kanusa mang kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
11: Ugma puhon ko mo withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO, kay muhapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
10: Hala, naa day ATM dito?
11: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
10: Daghan magtawo dito, good.
11: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
10: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
11: Sana all naay i-parking.
12: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi pangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bay, maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
3: Mapalit sa mga buti.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
6: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
6: Oo.
7: Baka, kabaw, kabayo, ayaw, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
6: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
6: Correct.
7: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
6: Mauna.
7: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
6: Correct.
0: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives. Mm.
7: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo, kining mapagkaon nga delikado, Sir GP. Mm. Actually, ang makuha ni mong mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
6: Pwede ra.
7: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
6: Correct jud dok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
7: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
6: Pwede rin di ay utan, ano?
7: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 o mag Mighty si Sir GP.
6: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Og kinasab si Dok Ramil oy sing maing panglawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
10: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food supplement for men.
11: O si Rosanne, bao, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-ahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa? DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. Ingan man ang Pre-Bio Coffee. Lakip ng Extend Food Supplement, the adult food supplement sa lalaki, pwede sa babae. O niya itong DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Clinicas Probiotics, the Tommy Guardian, may 80 billion CFU. And at the same time, mga kakaifab, itong DTX Beauty Shop, huwag ang Clinica Diofresh.
1: 11 Mbps!
0: Alright, alas 11.22 na dito maglangay. Ari nang atog nga mga headlines. Headlines. Sa mga uluhan, sa mga balita, karong duha. Napatay sa aksidente sa Giolngan, human midumog sa mga punuan sa kang sakiran sa pag-ibig. Ito ang mi-attempt ug ambak. Rescue vehicle naman sa Giolngan nahulog sa makilid. Pipila ka lugar sa Negros, gisuspenso ang klase gumikan sa epektos panahon. Kanlaon, suspendido sa bang klase sugod karong udto. Illegal nga sigarilyo, gisurrender sa lungsod sa Isabela. Samtang amahan naman sa naligsan nga 4 anyos sa syudad sa Escarante, posibleng di na mapasaka sa kaso. Labing una nga bahandi sa Katubigan Festival sa San Carlos, gisa ulog. Samtang pila ka bahin sa Pilipinas, gipailom sa signal number 2 gumikan sa Bagyong Quiapo. Dilita ng panimalay nga nakalista sa CBMS, kwalipikado sa Uplift Cash Aid, sumalapas sa PSA.
1: 11 Mbps.
0: Maingod to mga kakay-five sa atong mga tindira-tindiro. Tindirog prutas, tindiro o tindirag kining mga nagapamaligya sa utanon. Dira sa merkado publiko mga kakay-five, labi na rin sa may Oval Market. Dira sa may Uptown, kumusta mga kakay-five? Sa may Agura, mayungod to karantaran. No, sa atong naman nga tarantaran nga nasa may kilid-kilid lang. Nga nagapamati sa itong tulong sa may public, ano, sa may Sirius Bus Terminal, may ngudo. And ako sa unahon ng layo, may ngudo dahil sa may KSS LMI sa pagpanguna ni Press Mador Flores. And also kang Ma'am Felisa Flores, may ngudo. Ma'am Amigen Deles, Pastor Mark, kang Kagawad Cosme Campaner. Mayong udto karon tanan mga kakay-five sa may Isabela, kumusta? Kang Kagawad Jing, kang Kapnaldo, mayong udto. Kang Ma'am Gisette, sa tanan-tanan mga kakay-five, mayong udto karon tanan. And the same time, mayong udto man kang Press Roger Villando, diri sa KSS K5 Salud Supporters Kanlaon, kang Vice Maribek de La Paz, kang Sec Giselle Pasinabaw, kang Ma'am Vanji Impik, no, kang Ma'am Marilyn Alegria, maying udto. And also kang Ma'am Nitsa Aboy sa may Nahanunga. No, diyas may biyak na bato. Kang Ma'am Wilma Gador, maying udto. And the same time, kang Lucia Bergalino sa may Kabagnaan. Kang James Sanico sa may Angas Uno. Kang Boss Alexis Ferreter, maying udto boss. Kang Ma'am Roslyn Gudoyo diyan sa may Matagbak. Kang Nonay Latorna sa may diri sa may Mananawin, no? Kang Ma'am Merlin Antolo sa may Masulog. Kang JL Antolo and also mga kakay-five, maying udto man kang Ma'am Josephine Mabos. Kang Sir Geoffrey na maingod to karun tanan mga kakaifa. Panamyo naman diri sa may Maglahos. Kumusta mga kakaifa sa ito nga mga suking ating paminaw? And the same time diri naman sa may Barangay

0: Kason, Barangay Kudgud, kag Barangay Prosperidad. Sa 18 ka barangay sa San Carlos, mayngod to karuntanan. Sa tanan ng mga drivers pedicab, sa tanan ng mga drivers sa motor cab, mga tuda, no, mayngod to, marag pingit-pingit agamaya. Ah, nadungag ka nabing gasolina. Oo. Sige, mayngod to sa merkado publiko sa may utanan. No, mayungod to sa tanan nga nagapamati, karungod to ha, sa may prutasan. And the same time sa ato naman nga mga nagapamati, karon dira sa may Valdivia, sa may Medina Street. No, kumusta ka mo mga ka-K5? And the same time kang Boso Tobargo sa may Ordonez, thank you. Kasi kaswing ko dira, Bosa. Mingawan ako sa tinulang isda. Good noon kang Ma'am Ter Impanto Sundo da sa may lungsod Stuboso. And also kang Grace Pando, mayngod to sir, pag-greet ko sa kong Paris na si Nelson Alquisalas Daminaw karon. Thank you Ma'am Grace. And i-greet ko sa akong Paris. Oo. Thank you very much. Mayngod to nyo da. Oo, na mayroon i-Paris-Paris. Kaneng unaning panahon mga ka-K5 ha? Nami kadili bangon. Hi to all my family sa may Bourbon, Cebu. They're watching. Oy, thank you very much. Mga pamilya ni Kagawad Jing Sureño Cancelo. Thank you Kagawad. Hello to CC Geneva Cancelo Ligaray. Thank you very much. Sige, alas 11:28 na mga ka-K5. Balikan tayo kadugdugay ang mga kwan panamyawhan. May mga panamyaw mo dira mga ka-K5. Pwede mo maka-comment, pwede mo maka-direct o PM sa kuha. O niya, the same time. Oy, pabalo ha. K5 Surud Supporters Kanlaon Leaders. Ang ato ang monthly meeting karong Domingo alas 2 sa hapon. 2 o'clock ha, alas 2 sa hapon. Dita maglangay mga ka-K5, mangumusta sa ta sa panahon. Before taad to ta sa mga dagkong balita mga ka-K5 karong untuha. Uyawa sa yulngan sa after nga na, oh, before pa di ato na disgrace pa, pero at least wag yoy kuan walay sa maron. Pero kaninda kong pangitabo mga ka-K5 down, isa down assistant manager ni. Good day sir, listening from Banban, Bukalan, Kanlaon. Jason Cam. Kalma rin eh. Standby ka K5, Shella Gasataman. Mga musta ta sa itong World Accounts panahon mga ka K5. Standby. Dia pipila kabahin sa Pilipinas, gipailalom sa signal number 2, gumikan sa Bagyong Quiapo. I-check tang kampiyon nga balita ni ka-K5, Shella Gasataman.
1: Bantay panahon, K5 Weather Update. K5 Weather Update.
0: Che!
2: Gipailalom na sa signal number 2 ang pila ka mga lugar sa Pilipinas, bangod sa Bagyo nga Quiapo. Suno sa alas 4 sa pagahong report ng Pag-asa, Cebu nga Bernes. Nalakip sa signal number 2 ang mga lugar sa Batanes, northern portion sa mainland Cagayan, Babuyan Island kag another portion sa Ilocos Norte. Samtang, nalakip naman sa signal number 1 ang bahin na bilin ng sang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugaw, Binggit, kag ang nabiling na bahin sa Ilocos Norte, kag Ilocos Sur, La Union, kag ang northern portion sa Aurora. Namonitor ang sentro sa Baguio sa 260 kakilometro sa sidlangan sa Aparik, Cagayan, kag nagmaligoon na hangin nga 65 kilometro kada oras sa pagbugso-bugso nga nagaabot sa 80 kilometro kada oras. Nagagiyo ang Bagyo pakadto sa west-northwest sa kadalaganon nga 20 km kada oras. Ginalauman nga maglandfall ang Bagyo sa Babuyat Island, subo nga adlaw. Ginalauman man sang pag-asa nga magwa ang Bagyo sa subong ay buwas nga adlaw. Ini ang nakato nakalat nga balita sa subong nga adlaw K5TV. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang BTX 500, DT Bio kag Mighty C. Para sa programang 11 MBPS, ako si Kakaisay Siela Gasataman, K5 News FM.
1: 11 MBPS.
0: Alay, salamat ka K5 Siela Gasataman. Amo to mga ka K5 ba? Kasi di pa magwas bagyo kay may ESF. Nga ako na big mamoy ng bagyuhan eh. Sige, alas 11:32 na. Ato sa check mga ka-K5, si ka-K5 Elmer Sagang Diana. Gantuan mismo sa ato nga news team ang lugar sa diin na itabo kining aksidente. Involving kining mga staff, mga katapos sa pag-ibig. Kawad Anik Prino. According pa, misulay deniguan, lumpat, ambak. Be-check tang kampiyon nga balita ni K5 Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
3: K5 Steve, no money. Gituhad karon sa pag-autoridad. Kalakipusap sa ilahaga pag-investiga. Kining pagkalas or pagkapatay. Idig assistant department manager sa pag-ibig Cebu branch. Dihag maaksidente ang ilag sakinan. Diha kini sa may sitio Palau, Barangay Malusay, sa siyudad sa Gilngan, kagahapon sa mga alas 11:25 sa buntag. Ang kini gada kalas do nagituha gami attempt og kining ambak sa dihag na basiyo na ag nasampit nga break sa ilahag sa kinan mao si si Philip Simon Moises Vasquez 40 anyos ulitaw og assistant department manager sa Cebu Pag-ibig Ayala branch og residente man sa Talimsay City Cebu onya maniho ano ang van type utility vehicle na Hyundai Staria ni Jesus Dominador de Gracia Luardo 59 anyos minyo residente sa Camilla Homes sa may lawaan Talisay City Cebu og designated ni siya isip isa ka driver sa Pag-ibig Ayala branch Cebu onya angol man usab no ang kauban usab nga sakay niini nga naa ang naglingkod sa may luyo nga bahin or nasa portion sa luyo nga bahin nga mao kini sila si Christian Catan Balasabas 32 anyos empleyado ni sa Pag-ibig Dumaguete branch onya isip sales and customer support assistant kauban usab kini isa ka babae ka K5 Steve nga si Justin Ann Larrazabal Mendoza 28 anyos empleyado ni sa Cebu Pag-ibig Ayala branch onya taga San Roque Cebu City. According pa K5 Steve no sa tuag pakisusi nga kini sila gikan ni sila K5 Steve sa ilahang project ya sa siyudad sa Gilngan kining pabahay ba o kining gitawag karon or gihingan na ni karon ni K5 Steve o Gilngan Heights kay anaa man ni sa ibabaw nga bahin gyud nga portion sa barangay Malusay or ibabaw mismo sa new government center. So kini mo di kini nga area kay K5 Steve base ato ang nga hatag di karon nga support no nga video na kuha ni K5 Steve taas ang dulhugon ni ini. So according pa is na basiyo ang brake or wa di na mukapit ang brake kay K5 Steve. That's why sa person sa kurbada nga bahin gibangga ni diha ang K5 Steve no or gibangga niya diha sa may kilid mismo sa panimalay nga dunay lubi og punuan sa germilina. So ang nasampit usab ni ining sakay ka K5 Steve mit kaning tapad sa driver kini si Vasquez medyo according pa no nga natarantar or kana ganing nga gusto ta niya or ni attempt punta siya nga muambak sa diha nga nakuha na, nahibawaan na nila nga dili na mo kapit ang brake. Pero sa kakusog sa impact, kusog sa impatay kay Steve, naabot na sila sa portion nga doon na nay kahoy, doon na nay Jermelina, na parok ning ulo ni Vasquez sa kay Steve, kay ang sa punuan sa Jermelina may nabilin pagali nga buhok sa biktima. No, nabilin pa kagibay sa atong gilantaw kagahapon, napilit pa ning buhok ni ini niya, may pagkapalot pagit sa kining panit sa Jermelina, kay baga magigkainig panit pero murag isapsapan gito gibay sa ito. Agi po ito sa sakyanan, pero sa ibabaw mga portion, naagid buhok kagibay sa ito. So possible na pag yun, nasanghit gito niyang ulo sa dihang niatin punta siya pag-amba kagibay sa ito. Gali, sa wala pa ma-risk yun, no, ang doon nagali footage nga kanaganing ang iyang kultura kagibay Steve, ganang pagka nagdinidungay na lang iyang kanang no, kanang katunga siyang lawas nga nidungo na iyang kaning tawag ni kaning kamot kagibay Steve, so possibly nga mas diha to natamay siya kagibay Steve kay gumikan aburgit sa yakot ang impact magod kay ang ilang gagian. Gawas nga natumba kining lubing idungugan sa mong sakinan, mas pabor iya ha kay naamanggod ya portion ang kining gagian sa kaning mga kahoy ba mga Jermelina. So saghid sa iya ha kay Five Steve. So pauna karon na kay Five Steve,
0: kitsa man yung interview niya.
3: Kining kanang niya interview na to, kanang niya isa kana si Lorenzo Sabaka. Amo na ikuan kining tag-iya sa mao nga panimalay, kay diha mangod nakilid sa panimalay na tabo. Unya siya gid ni una ang naka-witness kon unsa ang sitwasyon, no, sa dihang nagpadulong pa ang kining van diha sa maong area, kay naman ni siya tangkal nga area. So ato pabinaw gid kayo, no, ang kining pamahayag ni Lorenzo Sabat.
0: Sige ari.
4: Ang akong nabantayan kay dire mo kon tangkal nagdulog ng skenana. Pagdulog niya na, pag-abot niya na, kan, kusog raman di ako, sa kung naman itong sakinana nga, kusog raman siyang nagdagan nga, kurbada man ta. Na pagkakuan, pag-ana niya, dito na siya rin, paka. Manang nga, anong kadala.
5: Wala po kumudol na dool pagkakuman.
4: Wala po kumudol na yun kayo, eh, ako ko sa ito, adya ba. Ang kitong kuan, ulat mag-imay nga, adya yung mga silingan na namo, darin kuan sa pamindool.
5: Wala man ay mga kanina mga importante ni
4: Andre. Wala no kana ang yung lobe, ano ra mga kondya.
5: Kanang jeep mga parit ng jeep ng kahoy ba?
4: Ah, dali lang.
5: Naigo pa na?
4: Oh, igo na.
5: Daan ra.
4: Dili oi, mo na naigo na.
5: Okay.
4: Na magani ro no buhok kanang nakuan ana. Nabili ng buhok.
5: Posible.
4: Na dito na dito na napakong.
5: May buhok pa rin lobe.
4: Mo na, batanawa, tanawa niyo na ron.
0: Okay.
3: Oh, subo na kay Cristo ag pahayag ni Lorenzo Sabak ag kadag tag-iya din sa mga balay, unya siya koy tag-iya nang lubing nga natumba kay Cristo, no, sa Cristo.
0: Bali kini nga area likuon ni siya kay Five Elmer, unya kaning balay aning gi-interview nimo, mo ni siya ang rikta, so ning diretso sila.
3: May gali kay ang kining panimalay is pabor siya sa babaw kay kon malapo manggali ang isa ka sakyan ang gigigikan sa babaw, intro gigigikan sa ubos nga porsyon sa ilang balay.
0: Oo. Oh. So kani klaro gyud kani nga nawad-an gyud ning break.
3: Di naman daw muhawin.
0: Sura, no? Oh. Sige, unsa ni statement ni Sir Kobo?
3: Yan ang sa ilang investigation gyud kay Steve, no, kon kalabot usab ining sampit nga aksidente, which is ayagali nga giingon, no, ni Police Lieutenant Colonel Romeo Cobo na i-make sure yun, no, nga i-check yun ang kining sakyanan before mo travel kaki Five Steve. O niya, sa ilang investigation, iyang gina-explain niya kaki Five Steve, no, kay kinimanggung driver di ay sa nasampit niya van, gidetain nila kaki Five Steve.
0: Under custody.
3: Under custody niya. So, nice statement niya ni Police Lieutenant Colonel Romeo Cobo.
0: Sige, are.
6: Ang istorya ni, nag-conduct ni sila o inspeksyon sa project nila din sa Sitio Palau, kaning Gihulungan Heights. Conduct sila, ilaha is legitimate, matawag na tuglakaw. Dito, conduct o inspeksyon niya. While on the way, padulong na dire, mauni nga nahitabo ang pagkawala sa brake sa ilang gisakyan nga van na malfunction ang brake ni Basio. According to the driver naman diha, ni Basio gikuno ang brake. So may gikusgon, nag-aksyog dulog. So ang usa ni atim paglukso, kaya siyempre naratol na taon sila sa sulod. Mautong nadasmag dito sa lubi, nadasmag dito sa mga germilina trees, o may hinungdan sa mga injury sa mga pasayro, while katong driver na po siya minor injury, kaya ang natamaan dyan, katong ni, naglingkod sa iyahang tapad. Muna siya karon ang atong driver stable naman, nag-conduct arog interview. Then, ang katong duha po, accordingly, sa driver na to, mga minor man po ang injury. Except kanira yung kuan kaning tapad niya kani si Philip Simon Moreg na natamaan siya sa impact siguro sa pagdasmag dito sa kakahuyan.
5: Ang driver ma-detain?
6: Yeah, yes, ma-detain ko niya siya kaya this is a procedure, reckless imprudence. So, i-detain siya na ito 18 hours.
5: Reckless imprudence.
6: Yeah. So, surely, ma, without the intervention of the kuan, PNP personnel, nagini ang ilang maabot yun sa punto nga panagsabot kay kinsa may gusto mo itabogong na yung disgrasya. So mag-agad sa ilahang outcome sa ilahang kwan sa between the family o kaning sa driver.
0: Sige, so kani mer is kwan man na reglementary pa kwan period period of kwan, tapos at the same time natural sila pong kuyugay. No?
5: Kalo.
0: Oo. Kinig yung kwan jud, dapat mo ni gina may tapat ang kini kwan, may mga maintenance. Siguro I doubt ah. Dapat yung may mga maintenance ni. No, kini mga salakyan pero basta aksidente gid mira.
5: Kali.
0: Mm. Aksidente gang relasyon nga tinuyuan. Diba? Kanapaka nga dili nimo control ang kwan, ang sakyanan. Galing na lang ko advice mer no sa mga may mga salakyan. Ngayon kaso gani nga ingon na nga mga scenario, first is never leave. No? Dili ka mo biya or di ka mo gawas mo kwan, di ka mo ambak, no? Ang imo lay brace lang yun. No? Tanawa ang duha nga wala ning kwan di na nagkuan ra tao na garas ra.
5: Dali, mo ganay giingon ni Police Lieutenant Colonel Romeo Cuco kagahapon sa Q5 signal nga if wala pa sa may attempt o kaning gawas yun sa kuan ba, kaning sa windshield yung Q5 Steve, tingali, makaangkon lang siya mga minor tingali nga sa mal, same sa yang mga kauban or sa driver mampon, no? Kaya gali, wala na to maabti kagahapon ang kining mga kauban niya nga mga biktima sa ospital kay mga alas 3 daw to lapit na alas 3 nakagagawas tara man dayon sa kuan ospital dili pa uli dayon sila or biyahe sila pa yung Dumaguete.
0: Sige ber.
5: Sige kay Kevin Steve una may laing pod na itabo nga aksidente kagahapon kay Kevin Steve, so medyo ma-connect gihapon ni siya no kay that's why bitaw nga nag-rescue kagahapon nga ambulansya kay Kevin Steve, no? Ang iya sa Bureau of Fire Protection.
0: Oo.
5: Oh, kay ang nadilin mag kagibig kamay kay Kevin Steve kay ang sakyanan sa or kaning rescue vehicle sa CDR mo pagka alas 7 sa buntag dito na sila gikuha nga kan ba kaning pasyente dito sa may Barangay Trinidad. Unya pag-abot nila sa portion kay Kevin Steve sa CTO Lagsing sa may Barangay Maniaka, kining niya nadakit ito kani na slide or ni kining niya wala mo kapit ang ilang ligid kay Kevin Steve iya sa portion or bakilid niya portion kay kining nga area tingali do na ni kuan do na ni diferensya pos kalsada diya lubakon po ng kalsada diya nga area yes Barangay Maniak, so nadrikta or nahulog ni sila dito kay Kevin Steve sa may bakilid nga bahin. Although, wala man, according pa ni Engineer Giovanni Inabi ang pagulo sa CDR mo, wala man hinoy mga nanapikuhan ng mga rescue personnel niya, nakuha rin po dayon ang kining ilahan ng sakyanan ng Everstate.
0: Mayo. Normal na mer, labi na ka ng imuhang ligid, di kayo magkapit. Ma-slide yun ka. Para panas relasyon mer, di ka ka ba lumukapit? Slide yung sa uban? No? Sige, mer!
7: Sige, sumuha na mga kag-ibig sa itong mga balita nga mahipos karo or nahipos karo ka mga oras na gato kinato sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programa 11 MBS sa kinis sa K5 Elmer Sagag para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 MBPS.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Saga. Alas 11:46 na mga ka K5. I-check sa nato si ka K5 Johnson Idobe. Amahan sa naligsan nga 4 anyos nga bata sa Escalante, posibleng di na mapasaka sa kaso.

0: Na-download to ni mo tanan, Carl. May gisend ko. Sige, alas 11:47 na mga ka-K5. Na si Jom. May kadi na mo pa sa kakasong pamilya mga ka-K5 sa bata nga na naligsan taon sa isa ka bus sa may syudad sa Escalante. Check tang kapil nga balita ni ka-K5 ba Jom Sonido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: Kevin Steve, no, gikumpirma kagahapon sa to ang kuan kasaligan nga tinubdan sa impormasyon ni Kevin Steve. Na doon na dili panagsultihanay sa tunga sa ginikanan ni atong bata nga namatay sa may Santa Ana kay Kevin Steve. Apang sa atong source wala atong tinubdan ni Kevin Steve, wa niya gibungar ugod sa giistoryahan. Pero sa atong interview gahapon pasado mga alauna, pasado mga alas 11 kay Kevin Steve. Dito nato nabasihan mismo sa amahan kaya to man siyang gipangutana og unsa gyud ilang plano pagkahuman sa oduna na bay negosasyon nga gi kuan nakipagnegosyar na ba ang kumpanya sa ilaha og makipag-ariglo na. So iyang sabat kay Five Steve niingon siya nga wa pa man pero magistoryahan pa sila karon sa hapon mo nang term niya gigamit. So ang word nga karon sa hapon, that means gagahapon sa hapon kay Five Steve alas 4. So ato sa pamatian ang habig sa amahan kay Five Steve ni anang kuan naligtan sa series sa gahapon atong usang adlaw sa Escalante sa Five Steve.
3: Pero bilang ginikanan sir no nabatsagan ginato ang inyohang pagkasagmuyo sa natahinahitabo. So unsay ato ang plano ani pagkahuman sa inyohang kuan kaning sa inyohang pakighinabi sa kumpanya nga sa bus sir?
4: Kung ni sir, kay itapo naman ni sir, napatay naman akong bata. Ako rin ipangayo sila nga mutabang sila sa amuha na mayimo sa mong bata, mapalubong na mo, bichakto mong bata. Kay siyempre, palangga na mo na kayo. Wala na mo na siya pabayin sir. Alin pag may sir, ilanat na, pero kita bang ano na namo, iskaso na namo sir. Anak ko na namo ang bata, ang bichakto. Kung nag-uray kayong bayan sa kayo, wala na siya din na mabalik sa buwang kalbikon. Wala na yung tubat sa buwang magpakatabog ito. Pinagatla ko, Sir Kenneth, sir. Luha ng dugugan ito. Sakit-sakit sa buwang. Iba't kayo, pinagito na mga bata, wala na
5: yun. Kaya ako pa siya yung pagkita sa
4: buwang. Ako muna nga, kung minsan nila ito mao, sir, ringon sila nga. Una ko no ang inahanog na og antes ang bata. Di kito mao sir, di kito mao. Eh mismo ang driver sa series mismo nagingon nga di kuha sa konduktor una panahog ang bata. Mo na ingon niya sa driver kay gistoryahan ni ganina.
6: Ang guide.
0: Okay, Jom. Pero nagistorya na sa gapon.
2: Yes, I confirm na kay Web Steve na doon ay pag nabi sa tunga sa kumpanya kay Kevin Steve pero mo lagi ato ang kasi atong tinubdan sa mga balita adili na lang po dato i-mentionar pero wala po gyud i-confirm og unsay giistoryahan. So per kuan kay Kevin Steve kay na release man gahapon pasado alas 9 sa buntag kining driver sa series kay Kevin Steve ato ang gitinguhaan nga maadtuan gyud ang iyang balay. Ato ani siya nahinabi baya ka Kevin Steve nga mo atong gitalakay gani ang buntag sa programa sa Foro de los Pueblos Kevin Steve. Pero muna iya po dito po nato na confirm sa driver sa maong series bus nga do nagay pakig negosasyon nga matabo gahapon sa alas 4 sa hapon kay Kevin Steve ug muna po kay po mga butanga o kana pwede siya i-broadcast for dili na lang basta dunay natabo nga panagsabot sa tunga sa kumpanya o sa pamilya ka Kevin Steve.
0: Okay, ana lang bay putanti matabangan, matagaan tag ayuda taon niya. Mga pahilo na taon na. Sige Jom.
2: Luhoy kayo kay Kevin Steve. Dunay ang usapod kamahan nga nagbakho tungod sa kamatayan siyang anak. Kalinga anak ginuwang kang kinabuhi ni Kevin Steve. Dunay sinugdanan og dunay katapusan.
0: Magid.
2: Mao ang pinaka latest gyud nga update nga atong madala sa programa nimong 11 Mbps ug ang kini nga balita. Dala sa ato sa Kalwan sa Tipix 500, Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C, D3 Bios, 4 Biotics, o extend food supplement detect Coquimix, nakagabi ka na, naka-detox ka pa. Kaupad na to atong mga K5 Solid supporters, dire sa ka Ma'am Jinjin Igpat.
0: Uy!
2: Iyahang hagpok na chicharon,
0: agoy!
2: Hagpok pa sa pasalig sa akong egg. Ako si Fred Jones Unido para sa kapyon ng mga balita sa Mr. Pumiko Kalingawan sa Norte nga Vito Negros, ang kampyong estasyon, K5 News FM.
1: MBPS.
0: Alright, salamat ka K5 Jom Sunido. Subo man gyud mga ka K5, no? Sakwa lang, tanan pwede mabasol eh. No, tanan-tanan jud. Galing nanana. No? Nanana mga ka K5. Depende na sa pamilya. And pwede man sila mag-demand sa ano? Sa kumpanya. Alas 11:53 na mga ka K5. Sa Picas Bay naman, usa sa mga rason nga no nga magkakadaot atong kidney o kini mo'y pinaka most common gumikan sa gitawag nga poor water intake. Sabutan na, kulang kas tubig. Pipila ka mga o ubay-ubay nga pagtuon nga nagapakita nga ang frequent dehydration o kang pirmi ka nga dehydrate. May tubig. Posible nga musantop sa permanent kidney damage. The less water you take, the more oxidative stress nga madala sa itong selula sa kidney filtration system. So dapat inom ka dagag tubig everyday. Ang pinakasekreto mga ka-K5. 12 glasses for adults, 10 glasses for teens. Mas maayo, sobra pa. Pag inom mag tubig, morning udto hapon, apilan mo man sa DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5, may palimpyo ni sa selula, including na ang selula sa kidney, labi na sa iyang filtration system, may cells na derived. Because everyone, everything are made up of cells. Mga gina, made up of cells ta. Pati itong dugo, tanan-tanan mga ka-K5, selula na siya. So dapat limpyuhan magamit sa DTX 500. Magtumar na 2 to 3 times a day. Available na sa mga nagkadaya ng mga outlets. Mapalit lang ninyo mga ka-K5 ha. Dari sa may Hana Pharmacy, Midtown, Midlife Pharmacy, Philmart Pharmacy, dari sa may Saint Pharmacy o Saint Vincent Pharmacy sa Canlaon. Mapalit po dari sa may James Pharmacy, City Pharma, Santo Niño, mga ka-K5 o Easy Lumanog Pharmacy. Standby, musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Doc Ramiloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
9: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko o dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
10: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
9: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
10: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
9: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
10: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin? vitamin D3.
9: Ngano man dok?
10: Kay ang D3 Bio gahatag nako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
9: muluya,
10: pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
9: Dako di kayo ikatabang dok ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
1: D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
10: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
9: Di kolekta dai kadok.
10: Oo, oh, syempre kay ganahan ko kog D3.
9: Oh.
10: Bisag unsa ra nga brand na 2000 ayo na 5000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio.
9: Meaning ni upgrade ka dok ha. Napayo sa dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
10: Ngano man, Sir GP?
9: Kay usay man gud dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
10: Awayay.
9: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtano na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
10: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
9: Oh.
10: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
9: oh,
10: inom kag D3 Bio. Mauni, ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot rin gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
9: Maghimo kag desisyon.
10: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
9: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, na wala sa plain D3.
10: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
9: Mo
10: ang
9: ba?
10: Ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
9: A champion.
10: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
9: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
9: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
11: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
12: At the affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
13: MyDC Network News.
12: Headline.
14: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, 100 pulis mula Santiago City padadala sa Manila para sa ikalimang sona ni PBBM. Pangulong Marcos naglunsad ang mga programa at tulong sa Palawan. Baha sa Hamtik-Antike umabot hanggang Baywang dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo. Ilang mga barangay sa Iloilo City binaha, face-to-face classes suspendido. Dalawang estudyante na nasa likod ng online threat sa Leyton National High School sa Tacloban, natukoy na ng kapulisan, motibo na is lamang masuspindi ang klase. Bata patay matapos masagasaan ng bus sa Negros Occidental. Tatlong katao sugatan matapos mahulog sa isang truck sa Ilog. Ayungon LGRRMO nagsagawa ng pagsasanay sa boat handling training. Armas at mga bala nakuha sa bayan ng isang drug den na surrendery sa Aklan. At mga pulis sa Capiz isinailalim sa drug tests.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 100 pulis mula Santiago City ipadadala sa Manila para sa 5th SONA ni PBBM. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
15: Ang Santiago City Police Office o SCPO mula sa iba't ibang unit ito patungong lungsod ng Maynila upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa nalalapit na 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Isinagawa na ngayong Biyernes ang accounting at inspeksyon sa mga ipapadalang tauhan at kanilang mga kagamitan sa pangunguna ni Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Masiste Extor Serrano. Nakatakda namang lumuwas ang nasabing contingent ngayong darating na weekend pagkatapos isagawa ang opisyal na send-off ceremony. Samantala, nananatili namang nakatutok ang SCPO sa pagpapadala ng mga situational report kaugnay ng epekto ng bagyong Quiapo sa lalawigan ng Isabela habang naghihintay ng opisyal na kautusan mula sa PNP headquarters kung magtataas ito ng alert level.
16: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng TTX 500. Ang superior antioxidant food supplement. Ako si K5 Dan Chavez nag-uulat para sa impilang kampiyon. K5 News FM.
17: ITC Network News. ITC Network News.
14: Samantala, baha sa Hamtik-Antique umabot hanggang Bewang dahil sa malakas sa pag-ulan at dala ng bagyong Quiapo. Balita hatid sa atin, nega K5 Family Paranog.
18: Umabot hanggang Baywang ang baha dahil sa walang tigil na pag-ulan sa Barangay Caridad at Kalala sa Hamtik na dala ng bagyong Quiapo na mas pinalakas pa ng habagat. Sa parem ng K5 News FM kay Mr. Rafael Magbanwa, MD-RRM Officer ng Hamtik, kanyang ipinahayag na dahil ito sa maliit na outlet na nilalabasan ng tubig galing sa Barangay EBJ ng nasabing bayana. Dahil dito temporaryong hindi madaanan ang National Highway ng dalawang barangay dahil sa malailog na tubig kung saan isang Ceres Basrina ang tumagilid matapos mag-overshoot alas 4:30 kaninang madaling araw. Dahil dito, may naka-standby na fiber boat at canter truck ang MD-RRMO Hamtik upang masakyan ng mga commuter papunta sa kanilang opisina. Maliban dito, may mga barangay rin na naka-record ng pag-landslide katulad sa Sitio Asyenda sa Barangay Asluman, Sitio Alayon sa Dakalan, Barangay Ingwan Batangan at sa Barangay Apdo na temporaryong hindi madaanan. Patuloy naman ang cleaning operation ng MD-RRMO Hamtik para mapabilis ang pag-alis ng lupa at madaanan ang nasabing mga daan. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
17: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: At Pangulong Marcos naglunsad ang mga programa tulong sa Palawan. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
19: Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang serye ng mga infrastruktura, pondo at tulong pinansyal sa lalawigan ng Palawan upang palakasin ang sektor ng agrikultura at suportahan ang mga lokal na komunidad sa Puerto Princesa City. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa Ibato Iraan Small Reservoir Irrigation Project sa bayan ng Aburlan kahapon ng umaga. Ayon sa punong ehekutibo, ang proyektong may pondong 886.12 milyon pesos ay maghahatid ng sapat na supply ng tubig sa 1,072 hektaryang sakahan kung saan 425 magsasaka ang direktang makikinabang. Nagpatuloy naman ang aktibidad ng Pangulo sa lungsod ng Puerto Princesa para sa pamamahagi ng 10 kilong bigas sa 1,000 pamilyang benepisyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Kasabay nito, nag-abot din ng pamahalaang nasyonal na mga kagamitan sa mga piling barangay upang mapaunlad ang kalidad ng serbisyo at pampublikong pasilidad ng mga komunidad. Kasunod nito, kinumpirma rin ni ABC President Kapitan Ladi Himang na opisyal nang natanggap ng 66 na barangay sa lungsod ang tig 200,000 pesos na pondo mula mismo sa tanggapan ng Pangulo. Paliwanag pa na opisyal ang kalahati ng nasabing pondo na 100,000 pesos pesos ay ilalaan para sa scholarship ng 5 piling graduating senior high school students sa bawat barangay. Ang natitira naman na 100,000 pesos ay ilalaan para sa pagbili ng mga kagamitan at iba pang pangunahing pangangailangan ng barangay upang mas maging maayos ang paglilingkod sa mga mamamayan. Ipinaabot naman ni Kapitan Himang ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Pangulo at umaasa sila na magpapatuloy ang ganitong inisyatibo ng pamahalaan upang mas marami pang barangay at mamamayan sa buong lalawigan ang makinabang. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basio para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
17: Si Network News. MyTC Network News.
14: Gayun din ilang mga barangay sa Iloilo City, Binaha, face-to-face classes suspendido. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
20: Suspendido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa lungsod ng Iloilo dahil sa malakas na ulan at mga pagbaha dala ng enhanced southwest monsoon o hanging habagat Hulyo 24. Binaha ang palibot ng La Paz Plaza at Market kung saan may mga motoristang naaberya. Baha rin ang ilang area sa Haro, kabilang na ang Kalubihan, Alta Chera Village, Balabago at iba pa. Patuloy sa ngayon ang pag-iikot ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at nag-abiso sa mga residente na maging alerto at mag-evacuate kung kinakailangan. Baha rin ang ilang area sa distrito ng Mandurriao, City Proper, Molo, Arevalo sa distrito ng Lapu-us at apektado rin ang ilang mga negosyante at kabahayan sa lungsod. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
17: Si Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Dalawang estudyante na nasa likod ng online threat sa Leyton National High School sa Tacloban, natukoy na ng kapulisan. Motibo na is lamang masuspindi ang klase. Kabuan detalye ng balita. Ate de ka-K5, Carol Medino.
21: Natukoy na ng mga otoridad ang nasa likod ng pagbabanta ng pag-atake sa Leyton National High School sa Tacloban City. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Police Major Sheena S. Layog, Station Commander ng Tacloban City Police Station 2, na ang dalawang sangkot ay kapwa 14 na taong gulang, isang babae at isang lalaki, na parehong estudyante ng nasabing paaralan. Matatandaang noong Lunes, Hunyo 20, kumalat ang isang mensahe na naglalaman ng banta ng pag-atake sa nasabing paaralan. Agad itong inireporta ng school principal sa pulisya, dahilan upang higpitan ang seguridad at ipatupad ang mas mahigpit na security protocol sa loob ng paaralan. Sa tulong ng Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO 8, nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad. Natukoy nila ang pinagbula ng mensahe at napag-alamang ang lalaking minor de edad ang gumawa ng isang dummy account at ipinadala ang mensahe sa isang babaeng estudyante na siya namang nagpakalat nito sa mga group chat at iba pang estudyante. Ayon kay Police Major Layog, inamin ng dalawang estudyante ang kanilang ginawa at sinabi nilang nais lamang nilang masuspindi ang klase. Nilinaw naman ng pulisya na batay sa kanilang investigasyon, walang armas at walang kakayahang isagawa ng mga kabataan ang sinasabing pag-atake. Matapos ang isinagawang intervensyon, isinailalim ang dalawang estudyante sa pangangalaga ng City Social Welfare Development Office o CSWD at kalaunan ay ibinalik sa kanilang mga magulang habang hinihintay pa ang kaukulang aksyon ng kinaukulang ahensya. Samantala, nanawagan naman si Police Major Layog sa mga magulang na mas bantayan ang kanilang mga anak at gabayan ang mga ito sa responsabling paggamit ng social media upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
17: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Samantala, bata patay matapos masagasaan ang bus sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin ni KK5 Sunshine Lacson.
3: Naulian ng buhay ang 4 na taong gulang na batang lalaki matapos masagasaan ang bus sa lungsod ng Escalante sa Negros Occidental noong araw ng Miyerkules, Hulyo 22. Nangyaring insidente sa barangay Mabini kung saan bumaba ang bata mula sa bus kasama ang kanyang mga magulang, kapatid at tsohin. Kinumpirma ng Escalante City PNP na mula sa Maynila ang magkakamag-anak at nagdesisyon na permanente ng manirahan sa lungsod ng Escalante. Base sa salaysay ng mga otoridad, naging abala ang mga magulang ng 4 na taong gulang na biktima sa pag-aasikaso ng kanilang bagahe bago nangyari ang insidente. Nagpunta na pala sa harap ng bus ang bata na hindi namalaya ng driver at ng kanyang mga magulang. Hinanap pa ng kanyang kamag-anak ang biktima habang umaabante na ang bus at nang lumagpas na ang sasakyan, tumambad ang katawan ng bata na halos hindi na makilala dahil napisak ang ulo at buong katawan ng biktima. Nagulungan ng bus ang 4 na taong gulang na biktima at hindi na nailigtas ang kanyang buhay. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
5: MyTC Network News. MyTC Network
14: News. Gayun din, 3 katao sugatan matapos mahulog ang isang truck sa ilog. Detalye ng balita, hatid kay K5K Buscaino.
22: 3 ang sugatan matapos mahulog ang 10-wheeler truck sa ilog sa Sayre Highway Bridge, Barangay Poblasyon, Damulog, Bukidnon. Sa paunang imbestigasyon, bumiyahe ang truck mula sa Cotabato City patungong Cagayan de Oro City. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver dahil sa madulas na kalsada na dulot ng masamang panahon. Dahil dito, dumausdos ang sasakyan, bumangga sa gilid ng tulay at tuluyang nahulog sa ilog. Na-trap sa loob ng sasakyan ang driver at ang dalawa nitong pasahero na nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad namang rumesponde ang mga pulis, BFP at rescue personnel upang isagawa ang rescue at retrieval operation. Matapos mabigyan ng paunang lunas, agad na isinugod sa pinakamalapit na hospital ang mga biktima. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang insaktong sani ng insidente.
23: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
5: YTC Network News. YTC Network News.
14: At ayungon LGRRMO, nagsagawa ng pagsasanay sa boat handling training ang kampyo. Na balitang yan, hatid sa atin kay K5 Shara Humilio.
24: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026, nagsagawa ang Local Disaster Reduction Management Office ng ayungon sa pamumuno ni Engineer Derek Chavez at pakipagtulungan sa Philippine Coast Guard ng isang pagsasanay sa pagpatakbo ng bangka kung boat handling training noong Hulyo 23 hanggang 24, 2026. Pinangasawaan ang pagsasanay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na sina PO1 Julie Gisulngon, SN1 Gerald James Parma at SN1 Kurt O'Neill Pimentel. Binigyan ng pagsasanay na ito ang mga responder ng kaalaman at kasanayan kinakailangan para sa ligtas na pagpatakbo ng bangka, epektibong operasyon sa pagsaklolo at mga pamaraan sa pagligtas buhay na mahalaga sa panahon ng mga sakuna tulad ng pagbaha at mga insidenteng pandagat. Binigyan din sa aktibidad ang kalagaan ng pagprotekta sa mga buhay at komunidad sa panahon ng mga sakuna. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: YTC Network News. YTC Network News.
14: Samantala, armas at mga bala nakuha sa bahay ng isang drug surrendery sa Aklana. Detalye ng balita, hatid kay K5 Leonard Veray.
25: Arestado ang isang 41 anyos na lalaki matapos na ma-recover sa loob ng kanyang bahay ang armas at ilang mga bala. Kinilala ang suspect na si alias Miguel, dating drug surrendery at residente ng Barangay Banay-Banay, Malinawe. Sa bisa ng search warrant ay hinalubhog ng motoridad ang kanyang bahay kung saan na-recover ang homemade break type style na baril na loaded ng bala. Nakumpiska rin ng motoridad ang 2 bala ng caliber 45 at isang bladed weapon. Ayon kay Police Captain Contrado Espino, hepe ng Malinaw PNP, may mga natatanggap silang report mula sa ilang residente na nagpapaputok di umano ng armas ang suspect tuwing nalalasing. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Malinaw PNP ang akusado na mahaharap sa kaukulang kaso. para sa MyTC Network News. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
14: At mga pulis sa Capiz, isinailalim sa drug test. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
4: Isinailalim sa drug test ang kapulisan sa lalawigan ng Capiz. Pinaunahan ni Police Colonel David Cachombo Jr., Officer in Charge ng Capiz Police Provincial Office, ang naturang aktibidad upang ipakita sa publiko na walang pulis sa lalawigan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa CPPO, buwana ng isasagawang random drug test sa daan-daang pulisya. Unang isinailalim sa drug test ang 400 na mga pulis na isinagawa sa Camp Teodorico Apil sa Barangay Lanot, Lungsod ng Rojas, Huwebes, Hulyo 23, at susunod naman ang ilan pa sa susunod na mga schedule.
6: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
14: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nagbabala mga mamumuhuna na posibleng muling tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng panibagong pagtaas rin sa presyo ng langis na iniuugnay sa tumitinding tensyon pa rin sa gitnang silangan. Patay sa ulat na babahala ang pandaigdigang merkado matapos muling uminit ang alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na maaaring makaapekto sa supply ng langis mula sa rehiyon. Bunso din ito, tumaas ang halaga ng pangutang ng ilang bansa sa Europa habang inaabangan ng mga traders ang posibleng mas mahigpit na polisiya ng European Central Bank upang mapigilan ang patuloy ng pagtaas ng inflation.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
14: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Apostola sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
8: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gano'n.

0: and food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend, food supplement for men.
2: Asa magagikan, bay?
3: Gigan ko bukit, bay.
2: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
3: Bitaw, mabakarwas, ganyan ko?
2: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
3: Maya dito?
2: Ayos kayo.
3: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
2: Sige, sige.
4: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jokax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jokax Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitalang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
5: Hininga uy.
6: Sus, di anasad. Napal nga nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
7: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
6: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
7: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
6: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
7: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
6: Oo ba? Ala, mag-apply na gugukaroon dayon para wala na'y aberya.
8: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
10: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Mayong adlaw Dok Ramil Oy. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
13: I agree.
14: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
13: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
14: Mm.
13: Impotence o sterility.
14: Mm.
13: Kung may nguntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act.
14: Mm.

0: babae apan dili siya makapaanak o makabuo og bata.
1: Di bata.
0: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mo barog, imong junior.
1: Mo na lisod. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
0: Posto.
1: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
0: Kadaghana.
1: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka dito X500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
0: May radyo do, kay dili tanan ang mahimog bata.
1: Unsa raman kadaghan ang sperm cell sa lalaki nga may low sperm count.
0: O ka na.
1: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
0: O ba?
1: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell sa JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
0: Sa high doc dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
1: Correct.
0: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
1: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
0: Kana nga damage doc resulta tungod sa bisyo sa manang pag-inom, pag-alak,
1: sigarilyo,
0: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
1: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
0: No.
1: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo sa JP, muinom, manigarilyo, magdruga,
0: kadaghan.
1: Mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage sa JP, pwede yun makurap ang oxidative stress, ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyod di ay.
0: Dr. Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
1: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Nagmahal ang peraliton, nagmahal ang gasolina, and the only thing that they did, is ayudas mga super, at the same time kining libreng sakay, ni kalabanan mga, wala bitay kining kwan, because the only thing tani, may mga initiative, no? Pwede ba temporary samtang para na ron? Nagsaka na po 10 pesos ang krudo. Taning, unanin nga mga sistema, pwede mo sa makahimog kwan eh. Isa ka initiative mga ka K5 nga pwede man i-temporary suspend ang 12% value added tax. Kaya na, mas kwan siguro eh. Build better more. Dari ko sa more. Pero manigingon nga as part of criticism, may mga nahimo man na. May mga nahimo man mga ka-K5. Atangan na to na siyang suna. Alas 12:31 na mga ka-K5. Oras gidalit sa mentinguha sa toang Klinika D3 Bio. Ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement, isa ka microbial specialist nga makigbatok o kaproteksyonan atong lawas gikan sa mga invaders. Nature's Purest Elixir, powered by cold press extra virgin coconut oil, nagahatag sa mas potent bioavailable form of lauric acid. So kung ikaw na magka K5, gadi ka ganahan maimpeksyon gawas o sulod sa imong lawas, di ka maghilanat, gumikan kay dili kaya sa mga immune system, mag D3 Bio na. D3 Bio available na sa butika, mga outlets o niya mga kiosk leaders sa inyong lugar. Now sa linya mga ka-K5, si ka-K5 Joseph Bulhano, regarding na kining pag-surrender sa mga illegal nga sigarilyo sa Banwa sang Isabela. Nasa linya ka K5 Joseph Bulhano.
2: K5 News FM Live Report.
6: Sep.
4: Mayong unto ka K5 Steve sa atong mga tagpalamatidra sa siyudad sang Kalaon. Sa atong yan akwaga mga balitang informasyon diri sa Banwa sang Isabela, voluntaryo nga nag-surrender sang ang ginapatihan nga smuggle o illegal nga mga sigarilyo ka K5 Steve diri sa may Isabela Municipal Police Station gi surrender ang mga K5 Steve, no? Kaka 23 anyos na lalaki pasado alas 11 sang aga sa Dongo Holyo by 23 engagement 25 din kilala ang nag-surrender kay alias Ranel. Wala sang asawa kag wala man sang obra sa residente sang Sigso Magsaysay dito sa may barangay Magsaman Supply sa Banwa sang Isabela. Tudo sa Isabela Municipal Police Station nagkadto si Tabingoy sa istasyon kag nagpahibalo sa duty beat officer na magabolontaryo ini na itugyan no, ang mga illegal na sigarilyo kag recover ang isa ka team na nasili rig diha ka rin kag natib rig kag tapo ka rin kag 3-star white K5 team kag nagabalor naman ini sa 3,000 ang kabugusan na balor sa mga disurrender kag sigarilyo kag K5 team kag kinakustodya na sa karuan sa Isabela Municipal Police Station ang mga nakumpisar na sigarilyo. Para may nang atong nakuha ang mga balita kay informasyon diri sa Banwa sang Isabela, pag ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio dinhi sa Bati Kapatisi. Para sa Ilipin DPS, kao po natin sa K5 Steve Flores, at ako naman si K5 Joseph Bulhano. Para sa kampiyon ng mga balita, sir, sa publiko, ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 11 Mbps!
6: Alright, salamat ka K5 Joseph Bulhano. Standby naman ka K5 Ray Lani. Ang Philippine Statistics Authority o kon PSA nagkanayon nga dili tanang panimalay nga nakalista sa CBMS kwalipikado sa Uplift Cash Aid. Amo ditong nagnagwa ni kaning nagtrending ning mga census sticker. Sige, alas 12:35 na mga ka-K5. Ang atong oras naman gidalit sa maintinguan sa Clinica Spore Biotics. Sumala sa research sa ang pagkatala sa Journal of Daily Science na tumbok nga puno sa probiotics ang gatas sa inahan. Sa pagtuon sa mga researcher, ang unang gatas nga migawa sa inahan tawagan nga colostrum. Kininakitaan og adunay kapinukulang 200 kaklase nga bakterya nga kini beneficial sa nutrisyon sa bata. Ang gatas inahan nga nakitano sa og prebiotics sama sa oligosaccharides nga magasilbing pagkaon sa probiotics. Wata kabalo ani ha. Kaniadtong bata pa lang ta, giyatagan tag supply sa good bacteria pinaagi sa gatas inahan. Sa atoa nga pagtigulang, nawadaan kita og may supply sa probiotics sama sa gatas inahan. Nalisod man pud kong maminyo na si Carlo. 3 years na ang bata, siya gapon ng gatutoy. Dalaw ay manguro. Tinga, matingala na lang pod ang uban. No nga nalutas namang bata pero so kato, natural din naman tamo totoy mga kakaifabo na may gatas po. ang Sporbiotics adula kini Lactobacillus probiotics nga naa sa gata sa inahan sama sa Lactobacillus ramosus nga sumala sa pagtun isa kini sa good bacteria nga nagaprotekta kontra sa grabe nga diarrhea, indigestion, pag adunay sip-on, allergies, o guban pa. Kani maiginis mga babae, even lalaki, may mga UTI, urinary tract infection. Pwede kami inom 2 beses sa kadlaw para sumala pa. Mas dali kining maabot sa tuwang intestine ng probiotics nga nasa Sporbiotics. So para di lang maglaing tiyan, dapat naka-clinical Sporbiotics na. Sige, dilita ng panimalay, nakakalista sa CBMS. Kwalipikado sa AFLIP Cash Aid sumala pa sa PSA. I-check tang kampiyon nga balita ni ka K5 Raylani Eskereda.
2: K5 News FM Live Report.
5: Okay, Sir Steve, giklaro sa Philippine Statistics Authority o PSA gahapon sa Huwebes, Hulyo 23, nga dili tanang panimalay nga nakalista sa Community-Based Monitoring System o CBMS ang kwalitipadong makadawat o cash assistance. Ilabang signified package for livelihoods in the Street Food and Transport or Uplift Program. Sa isa ka press conference, gitabitiag ni PSA Western Visayas Regional Director Melida Amutar na ang data sa CBMS muagi sa processing of validation bago isumito sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Human sa processing, ang validated nga lista ay balik sa PSA Central Office o Department of Social Welfare and Development o DSWD sa diin sila mapahigayon o gayaing validation. Ang datos sa CBMS mao ang basihan aron mapili ang mga benepisyaryo sa Uplift Program na muhatag og one-time grant nga nagabalor o 2,000 pesos sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Walang Gutong Program. At ito na ang unang kabulan na subsidya para sa poor o near poor households. Pinabalita.
2: Salamat
6: ka K5 Rilani sa Picas by naman standby ka K5 Jezebel Barbicho. Labing unang bahandi sa Katubigan Festival sa San Carlos, gisaulog

0: Nasa linya si KK5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel?
2: Yes, Recipe Steve, gisaulog sa gobyerno sa Dakbay San Carlos kini pinaagi sa City Environment and Management Office Consemo ag labing unang bahandi sa Katubigan Festival gahapon, Hulyo 23 sa may Medina 3 Park sa Barangay Rizal, Recipe Steve. Sa nakuha na ito nga kasayuran, gisugdan ang selebrasyon pinaagi sa pagpananom o punuan sa kahoy kon tree planting daplin sa Andoon River Cavite Steve. Gisundan kini sa usa ka motorcade gikan sa City Hall paingon sa Medina 3 Park nagtaygayon og permahanay sa saad aron panalipdan og ampingan ang San Carlos City Inland Wetlands Conservation Area kung gitawag og SIWA. Dunay mubo nga dula bahin sa kalikupan niya. Dunay mga papremyo alang sa mga partisipante ka festive. Tumong sa maong tumong sa SIWA o sa festival tinagi sa ilang focal person niya si Christopher Ray Atilano ang maong festival pagkasaulogo na matagtuig ka festive niya. Gidugang niya nga ang SIWA gihimo aron panalipdan ang mga sapa sa dakbayan sama sa Andoon River sa Barangay Rizal, Bulwangan River o Talabi River sa may Barangay Punaw nga importanteng mga tinubdan sa tubig sa Kita Steve. Tumungusad niini nga pukaon ang mga huna-huna sa publiko sa palatiman sa kalikupan pinaagi sa saktong pagbahin sa basura, pagdaginot sa kurente o pagpananom sa kahoy sa Kita Steve. Unya mitambong sa maong kalihukan sila Honorable SC Member Arthur, Engineer Arthur Batumalaki, siya mani ang chairman sa Committee on Environment o niya kauban si San Carlos Development Board Incorporated Executive Director si Jose Miguel Balmayor o mga barangay kapitan sa Rizal, si Melanie Hetsman, Kapitan Desiderio Enosiso o si Kapitan Paquito Abadya sa Barangay Punao, Cavite State.
0: Okay, sige, thank you, Bel.
2: Sige, K5 Steve, muna ito mahatag yung report alang sa programang 11 Mbps. K5 Jezebel Babicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat kawik ka K5 Jezebel Barbicho. Alas 12:43 na mga ka K5.

issued 11 a.m. mga ka-K5 ang bagyong Quiapo. Anakini sa 135 kilometrahe sa Sidlakan sa Apari, Cagayan. Ado nagikusgon ng hangin nga stintay, uy tropical storm na siya. Paki-flash ko ani Carl. Tropical storm na siya mga ka-K5. No, ang kining bagyong Quiapo. So therefore, ang yang gikusgon mga ka-K5 naa sa 75 kilometers per hour dool sa sentro samtang 90 kilometrahes matag oras sa iyang pagbugso sa hangin naman. Nagasibog kini sa 30 kilometrahe matag oras paingon sa kasagpan nga direksyon. Gipataas ang signal number 2 sa may Batanes, northern portion of Cagayan. Lakip na sa may Babuyan Islands o northern portion sa Apayaw o northern portion sa Ilocos Norte. Tropical cyclone warning signal naman ang number 1 ang Luzon, the rest of mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the rest of Apayaw, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, the rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union o northern o central portion sa Aurora. Sumokin na yung mga ka-K5 ang kuana. Sumokin na ang latest no, sa bagyong Quiapo. So kulantaw na to mga ka-K5, ang iyahang kuanpod magadalagid siya sa pag-ulan sa mga lugar sa northern part of Visayas and included na sa central o southern portion sa Luzon. That's why nasayra na to mga ka-K5 nga pipila ka mga lugar sa Isla San Negros ang nagadeklara na nga walay klase. Included na mga ka-K5 palagwa to. Ang Valladolid nang gilawatan ang executive order ni Mayor Ricardo Presbytero Jr. And as well as wala man sang klase mga ka-K5 ang banwasang Moises Padilla. No, suspendido karong adlaw mga ka-K5 all academic levels both private and public are hereby suspended mga ka-K5. The same time suspendido sab ang pampublikog ug pribado nga mga eskwelahan silang klase karong adlaw. Pinasikad sa Executive Order number 26-055 sa lungsod naman sang La Castellana. And as well as nagdeklara man si Santa Catalina Mayor Pepe Obanyana Ligan nga walay klase sa tanang level sa publiko pribadong tunghaan karong adlaw. And of course sa Canlaon naman gideklara ni Canlaon City Mayor Chubasco Bacho Cardenas nga walay klase sa tanang level sa pampublikog pribado nga mga eskwelahan epektibo alas 12 karong adlaw. So walay klase, puli na ha. Gumikan sa gilauman kusog nga pag-ulan o posibleng hulga sa pagbaha o ka landslide sa yuta gumikan sa epekto sa bagyong Quiapo. O mga estudyante, diretso uli. Kasi mag-dit-dit pa mo ha. Dit-dit mo sa may tadlungan. Sige, alas 12:48 na mga ka-K5.

0: kining naitabo na naman nga lain. Lain na usab mga ka-K5 nga pagpanghulga. Dito mismo sa may Rosales, Pangasinan. Ari o, paliw ko na kuan ni download, girl. May ning makita, madunggan sa uban. Kay nakuanda yun eh. Na-identify sa police dito sa may Pangasinan. Amo ning style nila mga ka-K5 nga dapat tagag pagtagad sa Department of Education. Anong mas maayo? Anong mas maayo mga ka-K5? Now, if ever ang isa ka bata nga below 18 years old, nagahimo ni dapat may intervention na. May intervention na mga ka-K5, pwede siya pasakaan kaso. Pasakaan yung kaso. Balag dili siya. Wala na siya. Ginitawag nga exempted from criminal liability. Pero may mga kwan na siya eh. May mga ano tawagan eh? May mga exemptions na siya o mga interventions. Butang audio, para makuha na to. Ari pamati ah, mga ka-K5 oh.
1: Ako ay isang armado na kabilang sa grupo nila. Binabalaan ko lahat ng mga estudyante sa Rosales National High School na kung ayaw nyo madamay, huwag kayong pumasok.
0: Dinanadlo ka mga estudyante. So karon ang gimo sa pulis, ilang gi-trace. So ilang gi-dakop mga ka-K5 ang estudyante mismo sa mao nga o mismo na nga taga Rosales, Pangasinan. Nagatag kinikabalakag kadlok sa mga ginikanan o sa susama nga mga estudyante. According pa sa estudyante ha. Kuan lang kanang sana lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw pauso online. Apan tungod sa epekto mga ka-K5, namini kung 18 years old na ni, galing high school pa. Pero kung senior high school ni, tapos 18 years old, pailin yung kaso. Eh kung wala man ko'y makita mga ka-K5 nga himoon, magsigi lang ni sila. Amutan na trace up na ba itong sa San Carlos? Maning trace upon mga ka-K5. Ha? Tani, para nako. I am not ko na sa karon medyo nakahuna-huna ko mga ka-K5. Kining Juvenile Welfare Act. Ha? Tani ikuan ni siya i-aminda. Amindahan ni mga ka-K5. Kay naman ay rule dira good nga kanabitang depende ko ng bata kabalo na sa iyang kuan. So pwede na siya labi na kung below above 15 but below 18. No? Para nako mga ka-K5 ang bata nga 12 anyos kasabot na. Pwede man kung 15 he will be exempted mga ka-K5 pero pagabot og 18 serbisyuhan niya. Kaya kung dili na maging unani dili hugtan ang disiplina sa Pilipinas. Magsalig man lang na mga ka-K5 eh. Dungag-dungag sa kaigang spigaduhon. Diba? Dungag-dungag mga ka-K5. Pangutan na dala sa kang ginikanan ane. Kadula aras gulog tong it. Okay rag tong it kung scatter. Dili magpa-kwan. Dili magpa-disturbo. Alas 12:53 na mga ka-K5. Sige, arita sa inapusan nga bahin sa tungtong. Ganaan kong live music ka.

0: Can I cause a line of music? Sige. May ngodok ang Ma'am Bisinta Estrada dia sa may Alibabaya, Ma'am Nene Igia sa may Malbar, and also kang Ma'am Virginia Muralia dia sa may Angas Dos, Don Jessa Sulusud sa may Upper Linutangan, Ma'am Chanel Dilubio sa may Panubigan, kang Ma'am Nating Jimena may ngodok, kang Maricres Laresma dia sa may Binalbagan, o kang Robert Bilio. Bawal na sa iya. O kang ato nga top 2 na to, si Ma'am Lilia Erwila. Ma'am Lilia, may ngunto na sa may everlasting. Sige, wadi kong oras mga kaki 5 sa tong tulaman noon. Amping sa mga nagabiyahe. Alabi na karundan lo ang dalan mga kaki 5. Gumikan sa kisigig ulan. Amping siyong hinalay. Kaya ba si mapalid sa angin, paingon sa silingan. Sige, sa ngalan sa Dibukwer, sa naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon. O, lakip na ang 95.7 K5 News FM San Carlos at 87.9 K5 News FM Gilnga. Sa ako naman ng mga technical partners, ka K5 Carlo Opinia, ka K5 Joffin Mabos, ngayon man kang ka K5 Bunjay, o ka K5 Rico, o Glendy. At KSSI, kalimot, Domingo, may monthly meeting ta, alas 2 sapon. KSS Canlaon. Sa ngala naman sa mga CEO President Doc Romiloy, kinigapong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramiloy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
3: Good bacteria.
4: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
3: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napud ni siya sa atong mga ilok.
4: Napud na sa atong mga panit, Sir GP.
3: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
4: 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
3: Correct.
4: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom nimo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
1: D3 Bio.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
4: Correct.
3: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
4: Monay superstar nga naa sa Ditribayo ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain Ditri Sir GP.
3: Dili.
4: So balik ta, pag-abot nila dito sa Tinay, unsa man ang may tabo?
3: Pagsulod sa Ditribayo, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
4: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
3: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
4: Unya, naana sa imuhang ginom nga prinditri?
3: Wala jud.
4: Wala jud.
3: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa Ditribayo sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
4: Kay padaghanon man ang imong mucus lining Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
3: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa Ditribayo. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
4: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
3: Correct.
4: Muna nga importante nga mo inom yung gaog Ditribayo, Sir GP.
3: Nga nung mo B-complex pa dyan, na may Ditribayo.
4: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
3: Gusto ko happy ka.
4: Naman joy mga ingana nga tao Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya. Naaba na sa iyong plain D3?
3: Wala.
4: Tungod sa MCT nga naa sa Ditribayo or ang medium chain triglyceride.
3: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Maying panglawas ipadayon.
3: Ayaw, abusuhon.
1: Ditribayo!
6: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Ditribayo. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: Ditribayo! Ang Ditribayo nga may visio. Ang visio nga may Ditribayo. Kapalit sa mga balika. Ditribayo! Ditribayo Health News. Ditribayo.
5: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Ditribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: Ditribayo. Ang Ditribayo nga may visio. Ang visio nga may Ditribayo. Kapalit sa mga butika. Ditribayo.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lava waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

The sweetest day. You're now listening to your favorite radio program every afternoon. K5, this is Afternoon Heartbeat. Nagbabalik inyo ang makauban na usab, no? For after a long time. After a long time nga nagpahuway, si DJ Barbie. I'm here. Mubalik na sab sa pagpanglambing ninyo mga higala. Your DJ Barbie is live on Facebook. Pangitaan lang ang K5 San Carlos 95.7. Ogaobanin na sab ko ninyo hantod alas 3 sa hapon. Dari sa inyo ang paboritong tulumanon, Afternoon Heartbeat. Good afternoon mga taga-Canlaon. Good afternoon sa tuang mga kaigsuunan.

0: Sa itong mga sugin di paminaw nga nagtuto karon dira sa merkado publiko sa San Carlos City and also sa Toboso mga langga. No? Nakakuna karon diha sa my fabulous Toboso Radio Click FM. Ayan, bago oras sab nakabalik si DJ Barbie and daghang salamat sa inyong pagtutok. For today mga langga, doon na nasabtay basahon na usa ka istorya. Actually, nindot ni siya kayo ng istorya, mga langga, no? Kay very relevant ni siya kaayo sa pagkakaroon. Ubay-ubay na jod ang naka-experience sab ni ini. Ubay-ubay ang mga nagkaagi ni ini. Kung dili sab sayon, nga mauni ang bit-biton nga kabugat sa atuang kasing-kasing o huna-huna. Dagan kayong salamat sa padayon nga pag-salig o pagtutok sa afternoon heartbeats, labi na sa mga nagpadala jud sa ilahang mga istorya, sa mga nisalig nga ipautuwas ang ilahang mga gibati. Kay usahay mga langga, ang ato ang kinabuhi adunay mga sikreto nga ato ang gitago sa dugay nga panahon dili tungod kay gusto na to mangilad, kundi tungod kay nahadlok ta sa mahimong reaksyon sa mga tao nga ato ang gihigugma. Apan mga langga, samtang magkalawom ang usa ka relasyon, mas magkabugat sab ang mga kamatuuran nga dugay na jod nga gitabunan. O kung maabot ang higayon nga kinahanglan na jod nga mopili, ipadayon ba nato ang pagtago sa tinuod aron lang dili mawala ang tao nga atong gihiguma? Or isulti ba na to ang tanan bisan og adunay posibilidad nga masakitan siya og masakitan sabta? Kung kamo mga sukintig paminaw nga nakatutok karon aduna sa bamoy dakong sekreto nga wala pa ninyo naangkon sa inyohang pinalangga, aduna ba mo'y gibitbit sa inyong kasing-kasing nga konsensya nga guilt nga lisod kaayo nga angkunon kay mahadlok sabta nga biyaan ta sa tuang hinigugma? Karong adlaw mga langgado na kita yung letter sender nga nagpakita sa iyahang kaisog nga angkunon ning tanan nga dugay na sab niyang gibitbit sa iyang kasing-kasing. Og sa tuang pagpaminaw, hinaot nga aduna sabtay mahatag kaniya nga maayo nga advice, maayo nga giya tungod kay kung usa ra jud ang maguna-una mga langga, lisod man sab kaayo magpadayon, lisod sab kaayo tuuhan og unsa ang gi sulti sa tuang kasing-kasing og kuna-una. Kay basin og adunay mga higayon nga masipyet ta og desisyon. I have a song for you antes kita magsugod sa ato ang istorya. And it's 1:20 in the afternoon. And this time check is brought to you by DTX Coffee Mix. Indot yun magpaminaw sa ato ang istorya kung aduna mo'y ginahigop nga kape. Ang kape nga dili lang lami, but of course, healthy sa. Nakakape ka na, naka-detox ka pa, mapalit sa mga nagkalain-lain nga butika nga dool sa iyong dapit, sa mga KSS, sa mga authorized resellers, and also sa tuang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. For kanlaon people, we also have our free consultation kay Doc Tribs, darira ni dool sa may panubigan, no? Sige lang, kaya kung lawagon karon og asa ni siya dapit, makitaan. Ako asa ni siyang tago-tagoon, Doc Tribs. Ako lang sa kakaroon. Karoon lang na ako, sulti kung asa ka nila makitaan. Sige mga langga, it's 1:21 in the afternoon and I'm gonna play this song which is somehow related sa tuwang story that we aim na madawat ta kung kinsa ug unsa kita.
1: We fell in love on the first night that we met.

0: That was Love Me For What I Am by Carpenters, mga langga. Although it's been years, sukad nga na-release ka ng kantahan, no? One of the classic songs. But even until now, aduna gid gihapon siya dakong mensahe nga mahatag sa atua. And for this afternoon story, mga langga, inaot nga samtang nakatutok mo diha karon dili sab ninyo malintain nga mag TTX coffee mix, okay? Mo ni requirement ni DJ Morgan. Bag-o ra ko ni Bali. And before day ko magpadayon, pasalamatan nato si DJ Pam. DJ Pam, salamat kaayo sa mga panahon nga naaka. Ginaaka nga, di uban ako. Naaka nga, padayong nagpalanggan ako. Naaka nga, andam itaw nga mo puli na ako. Salamat kaayo, DJ Pam. O sa tanan nga mga nagsuporta sa kay DJ. DJ Pam Pam, thank you kaayo kanyong tanan. Ora sa K5 News FM, ala unas 25 na sa kahaponon. And take note, until 3 PM kita. Ayoko ninyong biyae, kaya di drabata mo biyaan. Pero antes na magsugod sa ato ang istorya, mga langga, since mag-ura ko ni balik, atuas ang paminawon ang mga indot nga impormasyon para sa tuang panlawas sa ikaayong lawas, mga K5. Let us have a short commercial break. A K5 Monjay, a K5 Janine, sa to mga technical partners ng kauban karon, a K5 Carlo Opeña, and a K5 Jopin. Keep on tuning in with your DJ Barbie for the afternoon heartbeats, mga langga. Dili lang gihapon sa K5 News FM, ang kampiyon nga estasyon.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: T3 Bio!
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, T3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
2: T3 Bio!
4: Ang T3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may T3.
2: Papalit sa mga butika.
4: T3 Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alivyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katin-aw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C.
0: Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: This is K5. News FM, your official news and music station.
13: Kasi Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: DTH 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga pasakit. Napagaduwam na po sa DTH 500. Akong gidouble dose o nakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTH 500.
2: DTH 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTH Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTH Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
2: Extend Food Superman Man.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nga mo, huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Seryoso gyud siya sa among relasyon. Kada problema nga ako ang matubang, naa siya pirmi aron na mutabang og mapalipay na ako. Mao nga sa hinay-hinay, nahigugma pud ko niya pag-ayo. Ug pila na sab ka semana ang milabay, giingnan ko niya nga gusto na daw ko niyang pakaslana. Pagkadungog na ko sa iyahang proposal, nalipay ko pag-ayo. Murag natuman ang usasa ko ang mga damgo nga makakita og lalaki nga mo dawat og muhing gugma kinako hangtod sa hangtod. Apan imbes nga puro kalipay ang ako ang gibati, miusab og misulod ang ako ang dakong kahadlok. DJ Barbie, adunay usa ka sekreto nga dugay na akong gitago gikan kaniya. Ang sekreto nga dili pud sa andam nga iangkon diha kaniya. Di DJ Barbie, og sa ko ang mga sa inyohang mga sukin tigpaminaw. Adunan ako'y usa ka anak nga 3 anyos na ang panuigon. Ang ako ang anak nagpuyo sa amo ang probinsya. Og ang ako ang mama ang nagatiman kaniya, sukad pa bata siya. Kada makabakasyon ko, ako ang bisitahon ang ako ang anak. Og ako gid siyang gigugma sa tibuok na akong kasing-kasing. Siya ang akong kusog og ang akong inspirasyon sa tanana. Sa tanana akong paningkamot, sa tanana akong pag-antos, sa tanana akong sakripisyo. Ang problema, DJ, wala gyud kabalo ang ako ang boyfriend nga anak nako ng bataa. Usa ka higayon nakita niya ang mga litrato namo sa ako ang cellphone. Nangutana siya kung kinsa ang bata. Tungod sa kakulba, dali-dali kong mitubag nga paborito na ko siya nga pag-umangkon. Wala na siya mangutana pa o mituo ra usab siya sa ako ang gisulti. Sukad ato nga adlaw, sige na lang dyan o bagabag ang konsensya. Kada magkuyog mi o maghisgot mi, mahin sa mo ang kaugmaon. Warag adunay nagkupot sa ako ang kasing-kasing. Lisod kayo nga magpabilin nga malipayon, samtang kahibalusab ko nga nagtindog ang amo ang relasyon, ibabaw sa usa ka bakak. Samantang higayon nga moingon siya, nga salig siya nako. Mas musamot ang ako ang pagbati, nga wala ko niya nahatagan. Sa tinuod nga kamatuuran, DJ, wala na ako gituyo nga ilaron siya. Nahitabo lang gyud nga sa pagsugod sa amo ang relasyon, nahadlo ko nga basin og biyaan niya ko. Kung mahibala niya nga aduna na rin ko'y anak. Nahadlo ko nga hukman ko niya tungod sa ako ang kagahapon. Maubitaw nga, gipili nako ang pagtago sa kamatuuran. Nagtuo nga, dili man sa mi maglugay. Apan sayop, yun ay ko DJ. Karon nga gusto na ko niyang pakaslan. Dili na nako kayang ipadayon pa ang bakak. Gusto ko nga magsugod mi sa kaminyoon nga walay gitagong dakong sikreto. Panahadlok sab ko nga basin sa dihang masayra niya ang tanan, mausab ang iyang pagtanaw kanako. Basin masakitan siya, dili lang tungod kay aduna ko'y anak, kundi dili tungod kay tulo na katuig na akong gitago ang kamatuuran. Nagsige kong puyo sa usa ka bakak. Usahay ni Jay makahila ko sa gabi isamtang maghuna-huna. Og unsay mahimong mahitabo. Basin og biyaan ko niya. Basin og dili na siya utuo sa bisag unsa na kong isulti. Basin mawala ang tanan namong gipundar sulod sa tulo ka tuig. Sakit. Sakit kaayo ang ako ang gibati karon. Apan kung ipadayon ako ang pagtago ni ini, magminyo mi nga wala siya kabalo sa tinuod. Murag mas dako pagyod ang sala nga ako ang mahimo. Dili na ko gusto ng among kaminyoon magsugod sab sa bakak. DJ Barbie, unsa may angay na akong buhaton? Isulti ba na ako ang tinuod? Isulti ba na ako ang tinuod bisan pa o gano'y posibilidad na mawala siya sa akong kinabuhi? O aduna pa pa'y pamaagi nga masabta niya ang ako ang kahimtang. Ug mapasahilo ko niya sa ako ang dakong sayo. DJ Barbie, naglaom ko nga imuha kong matabangay na pinaagi sa imuhang tambag. Daghang king salamat sa paghatag nimo og higayon sa ako ang istorya. Trina lang kutob. Maricel. Maricel.

0: It's 1:46 in the afternoon. To our viewers live, good afternoon kaninyo. Og daghan kayong salamat sa inyohang pagtutok. Labi na ni Ma'am Paula Joy Francisco Castillo from Canlaon City. And also kay Ma'am Medelina Yamazaki, welcome back. It's great to see you live. It's great to see you here live again, DJ Barbie. Thank you, Madam Medelina Yamazaki from Osaka, Japan. Ahaya gozaimasu. Again, get it. Hi, gozaimasu. Ma'am Julian de la Cruz, nakatanaw na sad ko sa live sa imong afternoon heartbeats, DJ Barbie, kay day of mine. Wow, enjoy your rest day, ha? When you have your rest day, grab it as a chance nga makapahuway jud. Huwag dili kay murag, wa na, hubog na dayo. Okay man na magpahubog, pero ayaw kalimti sa bang magpahuway. Nits M. Aboy, good afternoon. DJ Barbie, maayong hapon. Na-miss gid na ko imong live. I miss you too. I miss you all so much, mga langga, no? It was very hard sab na ko. Unsa unta man, kaya doon naman tayo laing obligasyon. Kay Sir Nitz M. Aboy, ingon siya, welcome back daw. Thank you, Anastasia Porras de Goma, good afternoon. And also kay Mama Perla, ang mama ni Pampam karon nga nagpaminaw karon sa May Valle Hermoso. Shout out ko sa tagamalang sa DJ Barbie Perolino, sila Mama Perla nga naminaw karon samtang naglikin. Matod pa ni Kaki 5 Pam, kining word nga naglikin, kay balo ba mo nga kay Pampam ra ko na nahibawaan? Unsa man ang likin, good and tawon? Mauna siya nga kuang giingon niya sa una. Kining good ilaha mga laom kaayo nga mga words. Napod siya gi-comment gani gabi itingali to ana siya nga kagwapa ba aning akong kabanay? Ano ko, unsa ni kabanay ibana? Naandyo na ilain-laing klaseng binisaya mga langga, no? Sa ilain-laing nga lugar, nasab nagkalain-laing nga kalaumon. Maybe dito sa amu, kay nabaw-nabaw, ranya. Sa ilaha kay, laong kaayo dyan. Kay Ma'am Medelina Yamazaki, tell him the truth, alright? May, sige, karoon ako basahon yung advice ni Ma'am Medelina. No, kinidrisa ta kay Renmar Kiponia. Good afternoon, wow, great song. Musta naman ka, okay ra kayo, sir. And also, sa tuwa mga tigpaminaw dara sa Toboso, nga nakatuto karon sa My Fabulous Toboso Radio Click FM, sa tuang tech on board ba? Sa tuang Sir Randy K. Also kay Sir Brian Morden sa K5 San Carlos. To our technical partner, so by the way, congratulations and thank you so much sa ato ang bago na kauban dari karon, ato ang trainee. Na hopefully, mas mag-stay sila sa K5 News FM. Si ka-K5 Jopin. Ang bata ni Ma'am Josephine. Ma'am Josephine, dagan kaing salamat. Unsa pangalan ni Sir ba kay? Di ko kabalik dito niya. O di ko ka, di na ako masulti ang ngalan. Mana ni siya nga, si Josephine rin ay mo hanggi greet. Ako rin ay misis, pinggan lay imo at diri ilan ng kanon. Dili ko apilan o kanon kay. Ay, lagi, si Ma'am Josephine na akong gigreet. O si Jopin, kung si Jopin na anay ko ay nga itlog nga parat. O sa itong nga itlog ganin? O itlog nga pula ni ay. Dili man to parat, sakto naman itong sabore. At least na anay ko itlog o pinggan. Ang ano na lang, ang rice na lang kay murag taguon jud ni Sir ang kaldero. So gire ko ninyo kung si pangalan sa papa ni Jopin. And also kay Ma'am Rilani, no? Rilani. And kay Ma'am, kinsa si Princess? Oh, siya po. Si Ma'am Rilani o si Ma'am Sheila. Mayong hapon sa inyong aduwala. Kay sino nang tupad mo gani, Sir Carlo? Bayo na sa, daso na lang nasa. Sir Jenny ni Cavera, good afternoon. Sige mga langga, going back to our story. Nagibasa ganiha ang storya ni Ma'am Maricel, our letter sender, nga lagi dugay na niyang gitago nga naaday siya ay anak. 3 years na sila nga managuyab until such time nga nagplano na ang lalaki nga pakaslan siya. Sa sulod sa 3 years, mga langga, iharang gigitago sa iyang kasing-kasing ang konsensya. Kailang ibasin o dili siya madawat. Kay una-una gani, mga langga, abi niya o tiauti ang ilang relasyon. Nga dili magdugay o niyon sa unta man kay nagdugay man. So, what are you gonna do? Diba? Mura, diri na ang pait karon, diri na tumasayran. Pero antes, syempre mo share si DJ Barbs. Pulsuhan sab natog unsay masulti sa ito ang mga tigpaminaw. Matod pa ni Ma'am Medelina Yamazaki, tell him the truth. The truth will set you free. It may be a difficult conversation, but honestly, honesty is always the right foundation for a relationship. If he truly loves you, he will accept your past and embrace your 3-year-old child with love and understanding. If he cannot accept the truth, remember that you deserve a relationship built on honesty, respect, and genuine love. Saunta man to kay English man to? English man to ang i-comment ni Ma'am Medelina Yamazaki. Unsa may sulti na to ato. Pasalamat na lang sa utang agi-English niya. Agwa siya nag-Japanese studiha. Kay unsa ba na language nil ni Ma'am Medelina Yamazaki. Kay naaman nag-Japan. Pasalamat na lang tag-iya tong gi-English, no? That is right, Ma'am Medelina. Dirigid ko na-touch sa giingon niya o nga, honesty is always the right foundation for a relationship. Lisod nga magdugay o sugdan ang relasyon nga nagpabilin or nagpuyo sa bakak, mga langga. Si Ren Mark Hipponia, DJ Barb, guwapa man di ay nimo sa personal. Ano ba? Sana ako. Salamat rin, Mark Hipponia. Murag ng blush ko. Wala ba ko ng loose padre sa tuwang kamera? Ma'am Christine, pa-shoutout from Valle Hermoso Idol. Kagpa-shoutout sang partner ko nga ga-ubra sang kusina namon. Pa-shoutout kay Kuya Rowell. Thank you. Salamat, Ma'am Christine. And always, always share your baha sa nag-ubra sa kusina. Basin og, naapod mo dahil ma-ubra nga, Kung naamoy dahil extra ka mga sudaan, mga bahaw, amo lang na. Sir Nitz M. Aboy, hello DJ. Kanus aka guro kabalik sa kanlaon. Naka-remember ka atong nangaon mo o timpura ko yung ni Sir Steve? Ay, wait lang, si Ma'am Nitz, di ay ni Ma'am Nitz, kakita ka sa akong background karon diri sa live na dili man ni 95.7, 100.1 man ni. Dira sa live na ko, lang tawa ba, kaya naaman na di ay nakasuwat o asa ko dapita. Timpura di ay ha? Sulungon ka na mo diha karon. Na ako dali karon, Mama Nitz, sa kanlaon. Maubitaw to ganiha sa akong pagsugod, medyo nagka-eko-eko patong agi. Kay first time man sab na ako nag-operate dali sa ato ang studio sa kanlaon. No? Naanad man ko nga dito sa San Carlos, manggut ko gakuti-kuti unsay angay kutihon. Thank you so much gihapon kaninyo. By the way, we have 9 million viewers. Wow, grabe naman. I-share sab na ninyo ang ito ang live. May ganahan ko makakita og sharer badge. Thank you so much. I-share ninyo ang ito ang live current afternoon heartbeats with DJ Barbie. Once again, mga langga, adunay free consultation ang Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Sakay Doc Trips mayong hapon. And bisita lang mo diha niya, mga langga. Naa na siya machine nga ginagamit na ma-determine niya kung unsay tinitibok ng iyong puso. Na actually dahil ginagamit para mabatsagan or mahibawaan niya kung unsa ang imong balatian, kung unsang angay ni mong tumaron. Sige, it's 1:56 in the afternoon. Let us have a short commercial break, mga langga. Ayaw magpahawa, ha? Kay later on, at wadid nyo yung palauman pagig maayo ang istorya ni Ma'am Maricel. And maybe some of you also have the same experience. Wagado na sabmoy mga laong pang ginatago diha sa inyo mga bana o asawa. Hala nyo gin. Just keep on chilling with your DJ Barbs, mga langga. Dari lagi hapon sa Afternoon Heartbeats, K5 News FM, ang kampiyon ng estasyon.
1: K5 News FM. News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
3: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
4: Nga naman Sir GP.
3: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
4: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
3: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
4: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka nas D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
3: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
4: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
3: Gusto.
4: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
3: Uh-huh.
4: Napa-join nindo kayo ron. Katong S21 Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
3: Uh-huh.
4: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
3: Oh.
4: Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
3: Oh.
4: Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio.
3: Gusto.
4: Ang monolaurin pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
3: Correct.
1: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
3: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
4: Wala natakdan.
3: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
4: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
3: Unya,
4: patay ang virus, Sir GP.
3: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3
4: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 Bio. Pariha, jud na. Muna'y wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
3: Correct.
4: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US.
3: Oop.
4: Kaso lang pakapin na sa BCO.
3: Uh-huh.
4: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
3: Asa?
4: Diri Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
3: Na? Okay.
4: Ang medium chain
3: triglyceride.
4: Triglyceride. Diretso na siya nga mahimong
3: energy.
4: Buhatong energy Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
3: Empty stomach, dok.
4: Oh, kabalo ka nga, no, Sir JP? Hatagan ka niya og energy or kusog.
3: Wow.
4: Ang MCT, wala na siya sa print ditribayo, Sir JP. Nara na sa ditribayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
3: Munay dapat target
4: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
3: Muniwang da ika.
4: Unya, naabay MCT ang imong plinditri?
3: Wala.
4: Wala, John.
3: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
4: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
3: Ayaw abusuhon.
6: Ditribayo!
7: Ako si Riel. Na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o ditribayo. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
6: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health! News D3Bio.
8: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3Bio.
6: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. Kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man tag nami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Day Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Day Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Day Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman from
7: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Kanami. Gisa experience ba?
6: Extend Food Superman from Man.
8: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold.
13: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmane.
9: K5 News FM.
14: Championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio.
16: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga
15: D3 Bio. DTX 500.
17: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
15: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gain na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
15: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
15: Mighty C.
6: Mapalit sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika, Max 4 Biotics.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gain nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men.
23: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
24: Hining nga uy.
25: This is K5 News FM, your official news and music station.

Philippine Standard Time, it's 2:16 in the afternoon. It's a rainy, rainy, rainy afternoon, mga dangka. Tumnaw kaayo. Labi na diri sa Canlaon. I don't know if gaulan diha karon sa San Carlos, sa Toboso, but diri sa Canlaon, nag-ulan dyan siya. Tugnaw. O kining tugnaw, mga langga, uso sa baading panuhot, pagmahangin-hanginan, ang imuha dihang tiyan, or mabugnaw-bugnawan, ang imuha mga buko-buko. Uso dyan kayo mga panuhot karon. And labi na sab nga ulan init, adunay mga higayon nga maglain ng atong paminaw. It's best if adunagid kitay suporta sa ato ang panlawas, ato ang pabakudo ng ato ang immune system. We have Mighty C, the alkaline vitamin C, ang supplement mga langga nga makahadag sa ato ang kabakod sa ato ang panlawas. And also we have our D3 Bio and DTX 500. O sa mga hilig sab kaayo, I mean, not hilig, kinsa may hilig anang panuhot, di ba? Kanang permibitaw doawon o panuhot, mga langka, maglain ang tiyan sa buntag, sa gabi, o sa Tagalog, pakabag. Ado na po tayo, DTX, na oil, mga langka. Ang liniment oil, nga halang jud kaayo, nindukot kaayo sa paminaw. Katong usa kay gayon, actually, wala pa man ko kagamit ani sa una. Ang liniment oil na ito, mga langka. Pagkatong naglain akong paminaw ni Oli ko sa mong balay, gihilot ko sa akong manghol. Nagkuhilutas ako bigay. Lain dyan kayo kong paminaw. And then, since ako mama kay reseller sub sa DTX, I mean, reseller sa Clinica Delta Nativo Products, aduna daib sila DTX nga liniment oil. Kunya mo ito gigamit sa akong manghol, ah, hinano kayo akong tulog. Lami kayo, nindot kayo sa paminaw, Jud. Good afternoon kay Ma'am Jean Ala Kansare. Good afternoon, DJ. Pa-shout out ko dari sa Barangay Bagunbun. Og sa ako ang bana nga si Nede nga naminaw minimoron. Og ni Mama Jovelyn. Og sa tanan lang nga naminaw. Salamat, DJ. Maunay nindot. Kanang i-greet ninyo inyong mga bana. Og asawa. Oo. Sa simple nga pagpag-greet sa radyo, matyaga nila. Ay, nainumduman pa ko sa ako ang Paris. Diba, Sir Johnard? Sir Johnard Cashon, shout out ko sa akong asawa. Okay, ni asawa sa. Very good, yun ni kayo mga tigpaminaw ni DJ. Shout out ko sa akong asawa, Jovi Cashon. Murag nagigda-higda to kay ulan. Ha? Waka di kay Bao? Di ka sure? Asa di ka, sir? Wadi mo nagtupad ka ron? Nindot na ba sa paminaw kung magulan-ulan ninyo? Imuhang katupad, imuhang pare. Sana man. Kay Ma'am Pamela Peratera, shout out po di ko sa akong magulang DJ Barbie. Nga si Manang Marmar diha nga sa malang siya always jud namina og K5O igrit jud na si Manang Marmar nimo ate Marmar igrit jud na kay ihing comment jud rabat ni siya ganiha nga Pamela Pirater ako puday kay mo ang igrit ganiha imo namang mama nga wala ra nimo igrit si Manang Marmar te giing na noon kag ako po dahil luhi taon eh. Ara na ma'am ha ara na nang Marmar gigreet na taon ka ni kakifay Pam siguro gimingaw sab ni sila kay si Pampam rabay nakapungko in taon sa afternoon heartbeat sa pila sab kaadlaw nindot sab na minaw sab midri sa iyang programa. Si Ma'am Jovelit Santelian, wala may ulan diri sa barangay Mulubulong. Sana all. Pero nindot manggudog magulan ng ulan panlagsa. Di lang ka kusog nga. Di lang sab ka nang maabot sa punto nga magbinahaay na. Anyways, mga langga, let's talk about our story nga gibasa karon. Ang gibasa ganiha. Ito ang balikan. Matod pa ganiha sa comment ni Ma'am Adelina Yamazaki, our listener from Osaka, Japan, nga honesty daw is the best foundation sa Osaka strong nga relasyon. Kamo mga langga, unsa inyong masulti kung aduna pud mo gitago diha sa inyong partner. Aduna ba? Dili man sa anak, but maybe ang uban kaninyo nalulong sa sugal. O niya, wala gidgiang kung gihapon sa inyong pares. Kinahadlok mo nga maglain inyong relasyon. Or ang uban sa diha, basit adunay kinatago-tago nga babadji. Or
or lalaki. Ayaw pa din tawon sa ingon ana, no? Naman to'y mga sikreto, no? Ginagmay, pero dili lang po din tawon nga ma-involve ang uban nga tao nga adunay third party sa relasyon. Kay matod pag-ali ni Mama Delina Yamazaki, honesty is the foundation dyan sa relasyon. And not only si Mama Delina ang nagsulti ana mga langga base sa iyahang obserbasyon, siyang experience ug mood. Kay tungod aduna sab na studies, actually, there's this one psychologist, oh, na toon na mo. Gistudyuhan yun di ay ni, nga ang trust mga langga, ang pagsalig giila sa usa ka, I mean, pinaka importanteng foundation ang giingon ni Ma'am Medelina Yamazaki ganiha, that is not only about opinion, but that is actually the fact based sa study ni Dr. John Gottman. Adunan siya'y libro mga langga. Si Dr. John, adunay libro na ang title is The 7 Principles for Making Marriage Work. Kung ginahan mo nga mag-work jud ang inyuhang relasyon as married couple, basahan ninyo nga libro. Napabli

Cell, sa tuang letter sender, daghan kayong salamat sa imuhang pagsalig, sa imuhang kusoga, sa imuhang courage nga mag-angkon sa imuhang kasaypanan, sa imuhang sayop, because it takes a lot of courage to admit your own mistake, to take accountability, you know? Sir Carlo, halong kasabihay. Sir Carlo, ang aton nga text, since it's gonna be Saturday tomorrow, tigpahuway na, nagamat-amat na sila pa mauli. Ola, si Madam Sheila, mapuli man. Nag-uulan pa gani. Karon lang bala ka mapagpululi. Mabasa ka muna karon. Mayo lang ni Sir Carlo, kay may baby time ni saya. Si Ma'am Sheila, I don't know lang kung may hara ni sa. By the way, halong ka mo. Ara man sa? Ha? Wala sa? Pagitaan to si Ma'am Sheila pala. Para maskin mabasa-basa niya sa ulan ka maglain ng pamatsyag. Si isa pa ginaton si Elmer man. Waay man. Waay man sa migra, no? Damo-damo sa mga available dari sa K5 News FM. Kung kamo manuglaon, hindi ka mo magkabalaga kay masalbar pa na may mga ano tadi, may mga kaobdanan tadi na nagapangita man sang ka I love you, han. Pero ang ginakaworihan ko lang gid wala mga langga, no? Kung makauyab ni sila kay instead nga mga selfies, mga selfie updates, mga balita ang ilang isan sa group chat, mga wrong send na og I love you to langga. Sana all. Mga wrong send na okay lang kung ang selfie ang matalang sa lain nga group chat dito na send sa K5 Network nga group chat. Basta di lang inyo ang I love you matalang sa ato ang group chat o mandam talaga. Anyways, Ma'am Maricel, salamat kayo sa imuhang courage nga maangkon kay, you know, dili jud in tawo na sayon. Pero gusto lang sab nato nga isulti, no, nga ang sayop, ang imuhang sayop, Ma'am Maricel, dili ang pagka-adunay anak, no? Ikaw as a mother, as someone nga adunay anak, dili na sayop. Ang sayop mao ang tulo ka tuig nga pagtago sa kamatuoran gikan sa tawo nga naghatag nimo og tinuod nga gugma og pagsali. Unto gani mga langga, no, sa ato ang psychology study nga gibasa ganiha based sa study ni Dr. John Gottman sa iyang libro nga 7 Principles for Making Marriage Work on 1999, mao na siya ang makapalig-on sa relasyon ang trust. But how can you have that trust when you don't tell the truth? Ang ligon nga relasyon, mga langga, gitukod sa trust, sa pagkamatinud-anon, o consistent ng emotional connection. Connection, communication. Pero dili man sabsayon, no, wala na ito gina-invalidate ang kaagi ni Ma'am Maricel. Kay kung kita sab na sa iyahang side, basin og maglisod sab tagpaano na ito ang kunon sa ito ang Paris. Pero sa study ni Dr. Gottman, mga langga, kung ang usa ka tawo makadiskubre nga aduna siya'y gilimod nga kamatuoran, ang kasakit nga iyang mabati kasagaran kay dili lang tungod sa sekreto mismo, kung dili tungod sa kay nabungkag ang iyang pagsalig. But also we have this one important concept sa psychology, which is ginatawag nato og self-disclosure. Usa ka importante nga concept, mga langga, based sa study sa psychology, self-disclosure. Sumala pa sa libro nga Interpersonal Process and Therapy, mga langga, an integrative model sa 2002 nga study ni Edward Tabor. Ang open og honest nga self-disclosure makatabang sa pagpalawong padyod sa trust and emotional intimacy sa usa ka relasyon. Bisan og lisod ang kamatuoran, masayon kung atubangon kaysa sa bakak nga dugay nang nagtubo. So it's way better, no? Makasakit na lang man jud ka, pasakitin na lang sa kamatuoran. Kay mahibawaan man gihapon na, mas mulaw pa. And especially that you decide or your partner

wants to marry you na, Ma'am Maricel. Kung nasayop na ka sa 3 years of hiding the truth, ayaw na og tabuni pa na ang imuhang kasaypanan og another sayop, another mistake, nga basin kong musulod jud ka sa kaminyoon nga bitbit gihapon na nimo ang imuhang dakong gitago nga sikreto, mas budako pa jud ang imuhang kasaypanan. You're not only lying sa imuhang partner. Gideprive sa nimo imong kaugalingon sa freedom of truth. And it's nice to live sa kalibutan, sa usa ka relasyon, nga open kayo mo sa usag-usa. Sumala sa social penetration theory ni Erwin Altman og Dalmas Taylor Malaga ang study sa 1973 ang matinud-anon nga pagpaambit sa tuang tinuod nga kaugalingon. Maoy usa sa mga pamaagi aron mulawong padyod ang pagsalig sa usag-usa sa usa ka relasyon. Ang mga relasyon nga adunay honest ug open nga communication, mas taas og posibilidad nga mulungtad, nga mas mudugay. Kaysa sa mga relasyon nga adunay kahadlok, adunay gitago, adunay gitukod nga boundary. Yes, kinahanglan aduna tay boundary, but that boundary should not be hiding something, no? Alas 2:30 na sa kahapunon. This time check is brought to you by D3 Bio. D3 Bio, DTX 500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, our Power 3 mga langga. Para sa tuang panlawas, daghan na siyang kaigdala, high blood, ang skin diseases, taas mo sugar, taas mo acid. Pakonsulta na lang mo lang ga kay Doc Tribs. Ang clinic ni Doc Tribs mga langga, kung ikaw usa taga Canlaon or taga Magallion, taga mga duol ra bitaw nga mga lugar diri la Castellana. Asa pa jud nga mga lugar. San Carlos, since San Carlos wala pa ta dihay free consultation as of now because si Doc Eugene nagpahuway sa serbisyo. He's been in the service for how many years na sab and nag-retire na siya. So karon pwede sa mo makabisita og Canlaon kung gusto mo nga magpa-konsulta ni Doc Tribs. Gwapo ra ba kayo ni si Doc Tribs? Isoy ra ba ni kaya to ang Doc Tribs? Ana gid siya o nga gimingaw na kuno siya sa akong programa o. Ani anak ko Doc, no? Ang klinika ni Doc Tribs mga langga nahamtang sa my Cure Health and Wellness Center sa my Oval Exit sa my National Highway Panubigan duol ra jud diri noon. Kung gikan ka diri sa clinic sa tuang estasyon, duol ra kayo ni si Doc Tribs. Malakaw na nimo. Naara sa Oval Exit mga langga. Pero kung wala mo kay balo kung asa ng Oval Exit basi matal lang sa mo, labi na mo dili mo taga diri, duol mo diri sa K5 station. Asa ninyo makita ng K5 station? Kung musa kayo mag-series o gikan mag San Carlos mga langga, kay antes maabot sa terminal, makita ninyo yung taas ng antenna, kilid rin tao ni sa highway. Magian rin tao ni sa bus, magian rin ni sa mga tricycle. Basta taas kayo nag-antenna, or ingna lang ninyo nga, National Highway Panubigan na dara lang sa may dool sa gasolinahan. Anyways, kay balo naman sab na sila diri kung asa ang K5, kay mo biyahe bitaw ko og San Carlos to Canlaon, maingon naman ko sa K5 lang, sir. K5 Canlaon lang, sir. Diba? Madumduman na dayon. Paduol lang mo diri kay tultulan naman mo ni ka K5 Jenny, di asa napitan ni si Doc Tribs. Si Doc Tribs na ibahala ninyo. Ito mga langga, no, kay Ma'am Maricel, bisan og lisod kayo ang kamatuuran. Masayon ni siya kung imo siyang atubangon kaysa sa bakak na mag-amat-amat ra gihapon na mahibawan.
Natudpagati na walay aso nga makumkum. So sa tanan nga adunay mga gipang sikreto sa ilang mga paris diha karon, kabahan ka na. Kaya ang imuhang paris, mala, ano na siya, no? Grabe mo imbestigan. Mas okay pang sa imuha gikan ang impormasyon kaysa masayra nila sa ubang tao or kaysa sila mismo ang makahibalo. Mas sakit o mas lisod na siya makapasaylo kung sa ingon-ana nga paagi mahibawaan ang kamatuoran. Alright? Alright. And also, my langga, kay Mama Rizal, kung tinuod ang iyang paghigugma diha kanimo, ang imuhang anak, dili na mahimong babag. Ang lisod niyang dawaton mao ang kamatuoran nga wala nimo siya gisalhigan. Probably, madawat niya nga doon na kay anak. Pero, dili di mo mawala si Hang kasing-kasing nga masakitan dyan siya tungod kay wani mo gisulti sa katong panahon nga nagsugod pa lang mo. Wala na to gi-invalidate si Mama Rizal, but we are not also telling here nga sakto siya, sayop dyan siya, o kahibalo naman sam siya nga sayop siya. Iyan namang giangkon. Ang masultira jud nako is ayaw kinibuhata aron lang mapugan siya or aron lang nga mawala siya. Wala ta kaya pala kung unsa mahitabo, duhara na eh. It's either madawat niya or magbulaga jud mo. O kung unsa ba jud ang mahitabo, that is the truth nga kinahanglan imong dawaton. Ang kamatuoran nga sakit. Buhata kini tungod kay mauni ang saktong butang nga imong buhaton para nasab ma-free na nimo imong kaugalingon sa usa ka konsensya. Lisod ra ba matulog nga naa kay guilt? Diba? Admitting your mistake does not guarantee nga di ka masakitan. But mausap niya ang usa ka biggest step nga imong mabuhat para posible nga maangko ni mo usab ang salig sa imong pares. Yes, ma-disappoint siya. Kinsa may dili. Atuan na lang ning sulti ang daan si Mama Risa. Kinsa may dili. Ma-disappoint dyan na siya. Masakitan dyan na siya. Maglain dyan na iyang buot. Di jud ka na diya sa pakon, mo ni possibilities. Pero mas maayo magudlangga nga. Mas mahibawan niya ang kamatuuran kaysa mas mudugay ang panahon nga mapabilin mong duha sa bakak. O kung maabot mang gigani ang higayon nga, dili niya madawat. Sakit man paminawon, pero usahay mas maayo man sab nga mahuman ang relasyon tungod sa kamatuuran kaysa magpadayon kini tungod sa bakak. But, kung tinuod siya nga naghigugma diha kanimo, bisan pa man og masakitan siya, adunay posibilidad nga dawaton kausab. Kanta na dayon si Eric Santos og I Will Never Leave You. Oh, uma naman dito. Na-play naman dito niya ganiha. Balikin ninyo mga panahon nga kaya pa ninyong balikan. Dili man ninyo mabalikan jud literal, pero somehow pamat-amat ninyo o build ang inyohang relasyon based sa truth na Diyod. Based sa kamatuuran na dila ng tahong mo magpabiling bugat ang inyohang lughan. Hinumdumi, Ma'am Marcel, na ang tinuod nga gugma. Dili lang masukod sa pagdawat sa atong mga maayong bahin, but also pagdawat sa atuang kagahapon. So if your partner is really willing to marry you, maybe this is the time na kinahanglan na niyang mahibawan ang tinuod o kinahanglan na sab ni mong masabtan kung unsa ba jud ang imong papel sa iyang kinabuhi, kung dawat ba niya nga aduna kay anak or dawat ba niya nga magsugod mong relasyon bisan pa man og aduna mo'y ingon ato nga kagahapon. Sana mag
siya usahay makaregret. Makaingon ka nga untang mabalik ang mga panahon nga mahatagan ko ni mo higayon. Pero that's life. Things happen.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Day Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-anslawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Masayo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Brain, the only food nga pwede ni mong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
16: Dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
16: Ayaw abusohon.
0: D3 Bio.
17: Ako si Rien, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Good afternoon once again, mga langga. It's 2:55 sa kahapon noon. 2:55, wag na dito ikong oras sa ito ang programa karoon. The afternoon heartbeats, and it's also Friday, which means wala si DJ Barbs ugma. Sabado, Domingo, but Monday, madunggan na sab ko ninyo. Kaganyang salamat sa inyo ang palayon ng pagtutok ug sa tuwang letter sender for today na si Ma'am Maricel. Daghan kaayong salamat, Jud, ma'am. Saludo o ginaot nga maangko na sab nimo ang talipay sa imong kasing-kasing o maangko na sab nimo ang freedom nga mahatag sa imuha once maangko na ka sa imuhang partner sa kamatuoran. Once again, mga langga, ang Clinica Delta Nativo Medicine and Wellness Center na hamtang diri sa may Panubigan National Highway and sa San Carlos naman sa may Vigo City Street. And ang ato ang station sa K5 San Carlos na adra sa may Brossy Street. Ito padara sa mga palaisdaan. Ang mga baligya diha na aquarium, mga langga, mga isda. And also sa my fabulous tubo sa Radio Click FM, Sir Randy K. Daghan kayong salamat. To Sir Steve Flores, Station Manager of K5 Canlaon. Salamat. It's 2:56, wana dito igong oras. So ginaot pa nga sa tanan nga mga nagproblema karon sa ilang relasyon. Nagproblema sa kamatuuran. Doon yung mga problema hinaot nga maangko na ninyo ang tinuod nga gugma, tinuod nga kalipay, nga adunay puno nga pagsalig sa usa ka relasyon. Og mas mabatsyagan na dyan ninyo ang love, because love is in the air. Happy, happy Friday, mga langga! Happy, happy Friday! I love you all. See you again on Monday. This is your DJ Barbie.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX og kamay-TC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, managapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og mai-TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Usa-usa na po nato sir GP, ang yes, dugang pang ma-health benefit sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC.
6: Unahan ako, Dr. Ramil. Ga-inom ko og DTX 500 ug MyTC tungod kay dako ang katabang niini sa pankreas. Especially sa mga tao nga dunay family history sa diabetes, oxidative stress ang hinungdan sa inflammation. O kung magpadayon kini tungod kulang sa antioxidant, mo resulta kini sa pancreatitis o inflammation sa pankreas. Kini tungod na nga ang pancreatic B cells ang susceptible sa oxidative stress tungod kini sa taas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS o gamay nga antioxidative enzymes. Unsa may resulta, sigurado jud nga type 2 diabetes ang imong dangatan.
7: Correct yun, Sir GP. Tungod kay ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, mahimong steady ang supply sa super antioxidant sa imong lawas.
6: Correct, napay usa. Fatty liver, daghan ng may taas nga blood sugar ug may diabetes nga nagpamatuod sa kaepektibo sa DTX ug MyTC sa pag-manage ug pagpugong sa blood sugar levels. Kung pancreas ang pambato sa pancreatitis, ako, Dr. Ramil, is capability ni DTX 500 sa pag-amping sa atay. Sa mga naay fatty liver dia, ang DTX 500 og MyTC, dako jud ang matabang aron mukupos ang gahubag nimong atay. Usa sa mga rason nganong nagahubag atay is oxidative stress. Grabe ang epekto ni inis imong liver.
3: DTX 500.
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumalis sa mga butika.
7: Sa mga mahiligon diha mo inom sa ilimnong makahulubog, kinahanglan mag DTX 500 og MyTC jud mo. Aron naa poy mag-neutralize sa mga toxins nga giyabo ninyo sa inyong atay.
6: Yes!
7: Nindot yun ang DTX 500 ug MyTC para sa thyroid. Dako kayo ang papel sa imong thyroid gland. kung kini maigo sa oxidative stress, magka-problema ka sa imo nga T3, T4 o TSH. Oh. Mga hormones, kung ma-abnormal kini, dako jud ang epekto sa imong maing panglawas. Magka-hyperthyroidism ka o hypothyroidism, mo nang ma-problema sa metabolism. Kung hyperthyroidism, magdiwang ka. Rapid o regular heartbeat. Gabudlot imong mata. Kung hypothyroidism naman, tugnawon ka. Unya, manambo ka bisan pa wala kay gana mo kaon. Maglisod ka ginhawa. Constipated pa jud ka. Unya, hina ang imo nga memory o concentration. Muna kung ga-DTX 500 ka o MyTC ka, malikaya na nimo.
6: Sa 14 pesos na ha, munang kadagang proteksyon ang mahatag sa imo ha. O dili pa na mao ha, dili ka magka-high blood pressure, di po ka magka-problema sa arthritis, himsog imong utok ug atay.
7: Malikayan ang pagdako sa paghubag sa imong prostate gland sa GP. Usa sa mga common nga balatian sa mga lalaki, mao ang problema sa prostate gland, ilabi na kung idara na ka. Mayra na kung benign prostatic hypertrophy, kay dili na siya cancer. Mauna ang imong gingon, Sir GP, nga ang DTX 500 ug MyTC, gapabata. Gapabata sa imong mga selula o siyempre sa imong mga organ.
6: Of course.
7: So, lantawa pagod, ang problema sa prostate gland, cancer man o dili, mugawas na kung edad na ka 50 kapin.
6: Yes.
7: Kay pasabot ana, gulang na ang imong selula sa prostate glands. Tinuig nga oxidative stress, syempre, naadyon ay epekto sa imong prostate.
6: Naadyon.
7: Daghan pang benepisyo nga makuha sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ayaw naghulat pang magkasakit ka. DTX 500 og MyTC na ka adlaw-adlaw.
6: Oh. Ingon na ha, DTX 500 og MyTC jud kada adlaw. Wana jud ta igong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na usab si Dok Ramil oy seeing mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
3: DTX

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Si Ronald, isa ka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulikas ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag hilti sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagbawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gigan ko bukid, bay.
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
11: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
12: Maya dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
11: Sige, sige.
13: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
14: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
15: Paso sa kubay. Kay kapamembro magod ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings bay.
14: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
15: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil o praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
14: Nausob naman siya, oy. Sige, sige, sige, kuyog ko ana.
15: Sige, bay. Basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
14: Sige, sige, bay. Kay bulob, yung anak ko. Maulob, ako walay kuyog.
16: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
13: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
8: pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
17: Hininga, uy.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
6: At isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
7: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
6: Oh.
7: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
6: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
7: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
6: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
7: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
6: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Bait kayo no. Nya dili na moayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
7: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
7: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
6: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
7: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
6: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
7: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
6: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
7: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inuban sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
6: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
6: Ayaw abuso.
2: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
1: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: D3

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong uganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Tiktibo, jud kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tupa kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, andaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.

0: ang maayong digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Men.

0: Campione Radio.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Oras sa K5 News FM San Carlos, las 4:30.
3: El Castigato!
4: El Castigato!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigato!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigato!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigato!
4: El Castigato!

0: hapon mga ka-K5. Welcome sa tuang tulumanon, El Castigador. Mag-iapon ninyo maalagad sa kahanginan ka-K5, Jezebel Barbicho. Mag-uban-uban tahang tudta, alas 6 sa kagabion mga ka-K5 sa tuang tulumanon. Ayong hapon sa mga nagtanaw karon sa tuwa Facebook Live o sa mga naminaw karon sa ilaga tagsa-tagsa ka mga radyo. Magkaroon sa tuwa mga headlines. Bagyong Quiapo mga K5 naglandfall na sa Kalayan, Cagayan. Samtag 6,578 katao sa San Carlos, makadawatog taga 10 kilos nga bugas. Homicide case nasangat na sa PNP Batok suspect nga may patay sa iyang apuhan sa Kalatrava. Labing unang bahandi sa Katubigan Festival sa San Carlos, gisa ulog. Kinikanan sa 4 anyos nga bata nga nalatayan sa Ceres Bus sa Escalante, di na mupasaka og kaso. Samtag 93 ka Fisher Folks nalakip sa makadawat og ayuda sa dakbayan sa Escalante karog adlaw. ASF sa Negros Oriental kontrolado, La Libertad negatibo na. Samtang lalaki sa Jansan viral human niya nagpaanod sa tubig baha. Kapid 22 bilyones sa pesos niya saving sa gobyerno sa Pilipinas, itabang sa mga Pilipino. Ako ka na itong mga hisgotana da karod kapuno na sa adlaw nga Biyernes. Julio 24, 2026 mga KK5. Oras alas 4.32, dalit ka na ito sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na detox ka pa. Safe imno na aga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ikan kay doon na kini chia seeds. Ingaman di sugar cane extract. Kapi nga pampa healthy. Kapi nga pampa sexy. Update sa Bagyog Quiapo mga ka-K5 or Quiapo. Nalang din na batang Quiapo. Ano yung kuhinganlan lan man ni Quiapo? Update sa Bagyo ga Quiapo mga ka-K5. Naglandfall na ni sa Kalayan, Cagayan. Alas 2 sa hapon, Biyernes karong adlaw, karong kapunon. Magdala kini og ikusgon sa hangin nga moabot sa 75 kilometros matag oras. Og apagaguros ni ini nga moabot sa 90 kilometros matag oras. Samtang padayon kini naglihok sa paingon sa kasadpang amihanan. Sa kasadpang sa ikusgon niya 25 kilometers per hour makakip. Samtang doon na ay mga LGUs nga misuspende sa klase karong adlaw. Abot na og 12 ka LGUs mga K5 aga nagsuspender sa klase. Kini mao aga Bacolod City. Kindergarten to senior high school all levels. Silay City, Talisay City, La Castellana, Moises Padilla, Isabela, Ibi Magalona, La Carlota City, Hirubaan, Pulupandan, Valladolid, Sipalay City, o Don Salvador Benedicto. Mao ni mga LGUs, mga ka-K5 niya, nagsuspender na sa klase. Sikad sa executive order ng ilang gipagawas. Anilang adlawa tungod sa dili maayog panahon, karoga kahaponon na. Gumika ni Tropical Storm Quiapo mga ka-K5. Bueno, dito maglangan mga ka-K5 atog unahon sa pagkuha si ka-K5 Jong Bersales. Sayag report mga ka-K5 gumika kay matod pa. Homicide case na sangat na sa PNP. Batok sa suspect nga may patay sa iyang apuhan sa Kalatrava. Ay kampiyon niya balita si K5 Jong Bersales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yes, K5 Jong.
1: Kaki Five Jers, gikonfirman ni Police Lieutenant Jessica Mata nga ni atong Merkulis. Okay na kusod?
0: Yes, Kaki Five John.
1: Okay. Ni atong adlaw Merkulis Kaki Five Jers na sangat na nila ang kasong homicide batok aning suspect nga si Michael Son, kinsa mo ni gitudlo nga responsable sa pag patay sa iyahang 64 anyos nga apuhan nga giila kang Rodrigo Apurado. Kung manumduman sa mga suking tingpaminaw, ang kining insidente na hitabo ni dito sa may Sitio Binanigan, Barangay Ilaya sa lungsod sa Calatrava diin, ang kining biktima di pukpok ni og bato sa iyahang ulo, aning suspetsado nga iskay kagawad o kasamtangan kakita just nga nagatungha isip third year nursing student dito sa Cebu City. Dugang pa ni Police Lieutenant Malata, dili ma pailawom sa drug testing ang kining suspetsado kay posible manggod nga ma violate ang iyahang tawhanong katungod kinagi niya nga proseso. Pero na lang kung siya mismo mo ay musumiter sa iyahang kagalingon. Plus, dili man gud drug related ang insidente or ang krimen nga iyahang nahimo kay pagpatay man ni kay Jesus. So ang nakakuan lang ani ang bintahan lang ini kay wala siya may eskapo niya nadakpan ra sa dayon kay Five Steve human sa kay Five Jesus, sorry, sa krimen nga iyahang nahimo. Sumon ito nga mahatot nga pinagalitos nga update karong hapuna para sa El Castigador program dahil kato sa B3 Body Text 500 Ohm Mighty C. Ako si K-Pab Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K-Pab News FM.
2: K-Pab News FM Live Report.
0: Thank you so much, K-5 Jong. Huwag gipasupot yung report. Homicide case, no? Nasangat na sa PNP. Batok sa suspect nga mipatay sa iyang apuhan sa Calatrava. So, justice served na ni Matawag. Ganto sa pamilya. Ato isgutad, mga K-5. Hindi mga orasa aga kining 6,578 katawo sa San Carlos makadawat og tag 10 kilos nga bugas. Nakadungog naman mo mga K5 or nabasa ni ninyo sa mga Facebook pages sa K5 San Carlos og sa LGU information page. Dunay nay nadawat niya or nahatag sa barangay 1 to 6 ng kining tag 10 kilos nga bugas. Ato ga nakalabay ang adlaw lang Hulyo 23. So sa uban nya mga barangay una say gi hatag nga mga schedule sa ubang nga mga barangay nya hatagan sab aning tag 10 ka kilong bugas. Ato ga ipadungog ganinyo kog pila ka buok aga makadawat sa barangay Bulwangan maka K5 base sa datos sa rice subsidy distribution schedule ikan sa DSWD sa Bulwangan 543 ang nakadawat ni atog July 23, 449 ang nakadawat ni atong July 23 sa barangay Guadalupe. Sa Ermita, 214 ang nakadawat July 24. O sa San Juan, 243 July 24 sa Barangay Ermita, Giaponi. Ang katong Barangay 1 to 6 ang nakadawat is 1,864 mga K5. Jutay ra ang katong mga nangagi 1 to 6, 1,864 ra ni siya. Diri na sa July 28 nga schedule at ang atangin ninyo sa Barangay Kudkud, Quezon o Kudkud o Quezon 568 ang makadawat o 404 sa Quezon sa Kudkud 568. Niya ipanghatag ni Diarapod sa ilahang gym. Sa Prosperidad, July 29 ang schedule. 329 ang makadawat ani. Ngayon, sa Nataban, 249 kabuok. July 29 gyapon ang schedule. Dayon July 30 schedule sa Barangay Bagunbon, 253 kabuok ka makadawat og tagnapulo ka kilong bugas. Dayon sa Punaw, 292 July 30 gyapon ang schedule. Sa mga barangay covered court ra ni siya ipanagtag. Sa Barangay Rizal, July 31 ang schedule. Pinakadaghan is ang Barangay Rizal, 860 kabuok ang makadawat. So tangin ninyo mga K5, July 28, 29, 30 og 31 na apay panghatag og tagnapulo ka kilong bugas kadtong naa sa lista. Pasig na ay nagkuan diha, nagbagot-bot niya, wala mo kadawat sa kining naapil. Aning tag na pulo ka kilong bugas, mga K5. Ang gitagaan aning pulo ka kilos nga bugas nga rice assistance kadtong mga low income households and vulnerable families nga wala maapil sa poor fees, walang gutom, ug sa para nga mga nanay mga financial assistance nga gidawat. So ang programa ka K5 under ni siya sa National Guidelines gikan sa Department of Interior and Local Government kon DILG og LGUs nga gi-identify ang eligible beneficiaries gamit ang ilahang local assessment systems sama sa community-based monitoring system nila or designated barangay master list nila. Muna ag kuna low income households and vulnerable families manggod matanan ni kay ang budget manggod gikan sa national ang budget niya ang matagaan is katurang mga low income households and vulnerable families. Basi dai sa sunod kita na pod magpasalamat lang ta ag importante ayo ang atong palawas og ang mga nakadawat asig kuan diay diba ana bang kung para gyud nato para gyud na siya nato. Oras alas 4:43 na. Uy, oras na ha, aron mga pita. Pili ang DTX Coffee Mix. Dili makapasulab sa tiyan. Sama sa uban niya kape. Safe imnon mga K5. Adira sa mga butika. Adira available sa itong mga butika. Sa nilalang butika dinhi sa Dakbayan sa San Carlos. Baka dito sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ya sa may Vigo Stilo Street. Barangay 3. Uy, gahapon di ay gisaulog ang labing unang bahandi sa Katubigan Festival sa San Carlos. Indot ni siyang kanabitawag pamaagi sa atuag City Environment and Management Office Maka K5 kanabitawag gihatagan og bili ang atuang kalikupan. So, ipasiugdaan ni siya sa LGO, pinaagi sa SEMO. Una nilang gihimo is ag pagpananom o punuan sa kahoy, daplin sa Anduon River. Sundan ni og motorcade, gikan City Hall, paingon sa Medina Tree Park. Kita mo nang na ay dili pa mo pababaw dito sa ng minteryo ba sa babaw. Nadihay mura ka ng mga kuan diha nila gi-held ang ilaha program. So, dunay mubo nga dula nga ilahang gi pahigayon, dunay mga premyo ala sa mga partisipante. Pinagi sa ilahag vocal person niya si Sir Christopher Ray Atilano. Wala maog festival mga K5 paga sa uluog, paga sa lu... Sorry? Ito kalito. Paga sa ulugod, patag tuig na ng mga K5 ang kining katubigan, bahandi sa katubigan festival. So, ang mga... Wana ni ag tumuog tuyo ani is mapanalipdan ang mga sapa sa dakbayan sama sa kining Anduon River sa Barangay Rizal, Bulwangan River sa Bulwangan o Talavi River sa Barangay Punaw. Yung mga importante nga mga tinubdan sa tubig. Tambong ani is si SP member Arthur Bato Malaki, Engineer Arthur Bato Malaki, at ang San Carlos Development Board Incorporated Executive Director nga si Jose Miguel Valmayor, bata ni Congressman, ex-Congressman Valmayor. Niya mga barangay kapitan niya sila si barangay kapitan Herlani Hisman sa barangay Rizal, Kap Desiderio Enarciso sa barangay Bulwangan, si Kap Paquito Abadja sa may barangay Puna. Alas 4:46 na sa itong oras. Aga Kanan mga K5 sa 4 anyos niya bata niya nalatayan sa series ba sa Eskalante din ang pasaka o kaso mga K5. So, doon ay interview ang atong K5 Eskalante sa maong ginikanan. Ito ga 4 anyos niya bata nga nalatayan sa series bus. Pwede na to ipadungog K5 sa nin. Itong interview sa K5 Escalante.
3: Ako rin ipangayo sila nga utabang sila sa amuha na mahimos namang bata, mapalubong na mong itsak ng bata. Kaya siyempre palangga na muna kayo. Wala na muna siya papayas. Alin pag may sir, ilanat na, pero kita bang kiri, ano na namo, iskaso na namo sir, anak ko na namo ang bata, ang tsakbo. Kung nag-uray kayo ba, sir, wala na siya, di na mabalik siya po ang pinbikon. Wala na yung tubat siya po ang magpakatulog ito. Pinagatla ko sir, kaya lang sir. Luha ng dugugan, sir, sakit sa mga kibat na yung pinagita na mga bata, wala na yun. Ako muna nga convincer nila ito mao sir, ringon sila nga una ko no ang inahanog na og antes ang bata. Di kito mao sir, di kito mao. Kay mismo ang driver sa series mismo nagingon nga di kuha sa doktor una panahog ang bata. Mao na ingon niya sa driver kay gihistoryanay mi ganina. Kani ko sir kay natapo naman ni sir. Napatay naman akong bata. Ako rin ipangayo sila nga utabang sila sa amuha na mahimos namang bata, mapalubong na mong itsak ko ng bata. Kahit siyempre palangga na muna kayo. Wala na muna siya pabayin sa alin pag nga may sir, ilanat na, pero kita...
0: Boto aga tingog sa girikanan sa 4 anyos nga bata nga nalatayan dito sa series bus sa Escalante City. Dira ni sila mapasaka og kaso niya ang ilahang hangyo ngadto sa kompanya nga tabangan sila nga mapahimutang aga patayng lawa sa ilang bata. Alas 4:49 na. Dagan ko ron nag-comment sa Facebook. Marami taong nag-post ang K5 about aning kaning hitabua. Niya dagan og mga usahay mga negative comments ngadto sa mga ginikanan aning bataa nga wala kuno una, wala unta giuna ang katog katog mga bagahe, giuna unta kuno ang mga ang bata og kanang safety nga naog manday sa kaning series bus ba Pero kana kay aksidente man. Lagi na nato, di gina matuyo basta aksidente. Ojo na siya. Unay kapalaran niya sa dugang lisod dawato sa bahin sa ginikanan. Pero kita mga ginikanan, kaning ato ang mga bata, mga luhagan magina siya, mga bitaw di mahimutang, wag sige glihok. Kita ani, mo gitigbantay anak nila nga gikan pa pagamay nga nagkamang pahangtod niya nga dagko na bisan og dagko na sila kabalo na sila mo kanang lakaw-lakaw bisag asa pero ang kanang ilahang lihok di gina nimo makuan basta kay ikaw magbantay ra jud kana ilang lihok sa kuan jud na sa ginikanan unta gigunitan gyud tong bataa ambot og naunsa gyud to wa jud magunite ang bata og nauna pa og butang dito sa kuan niya ning kuara day ang bata kana ba di na gina makuan aksidente jud na siya na lisod kay na dawaton sa bahin sa ginikanan jud. Alas 4:51 na oy mayong hapon sa mga nabinaw karon diha sa may Dos Hermanos. Mayong pagkapikapi diha sa mga nabinaw karon diha sa may Dos Hermanos.

0: sa 4.50 atras na ito oras sa may hapon sa tanan niya mga KSS leaders sa 18 ka barangay dili sa Dakbay San Carlos. Kayang hapon diyan ni Febby Sandoval. Nalimot ko sa apelido. Basta kay Febby Sandoval sa kumarente diyan sa may barangay 3. Ayog hapon og sa Sandoval family, good afternoon. Diya sa barangay 3 og diya sa may barangay 1, maayong hapon. Pamilya ni Junjun. May hapon dira nila nanay Mira og Tay Bugs diya sa may Bagonbon. O niya may hapon usab sa nagpaminaw diya sa may Walos Bagonbon, Ma'am Vilma Milas, good afternoon, Ma'am. Maayong hapon, oy sa tuwa dayong mga KSS leader ay ninyo kalimti karong August 2, launa sa hapon. Doon tay ipahigayon niya para tigong sa mga leaders sa K5 Solid Supporters. Ang mga nakadungog diya, ina inyong mga leader ha, nga na ay meeting karong August 2 sa mga leader. Dili mga member kundi leader. Sa venue, wala pa kay amo pang giplastar o asa mi mga murag kay dili available ang mga gipag-atuan. Wala sa 4.54 na. Okay, may hapon, Ma Mary Jane Retalia, diya sa Tapon, Fisher Folks. Good afternoon, usab ni Mama Julie Salado diya sa may San Jose. Ay, ako matag sa tag sa hatan. Ano ko ni mga leader na to. Ay, mga commercial sa ta. Balik ko taod-taod mga lamang sa mga bulawanong painom-dom. Standby. K5 News FM.
1: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upong ang akong mga TL o mga kasakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Dr. Ramil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
4: Music therapy Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct doc. And even ang tunog sa falls no, kanindot jud paminawon.
4: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
4: Paita.
3: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Mo na rason Sir JP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika.
3: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct, Sir JP. Kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang na dili bungol.
3: Gusto.
4: Kinitungod sa mataas ng antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas o daghang bisyo.
3: Haka na.
4: Dugangan pa'y jod sa pagpaminaw sa kusog kayo ng mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 o Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang o sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
3: Mao jud dok.
4: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
4: Hello?
3: Makabungol maday na.
4: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nai solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
3: Wala gyud. Sato pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect 500 og Mighty C.
4: Kinanglan
3: ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
3: Wa na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radio na DTX 500, ako gitrayogin doha kakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo kayo DTX 500.
1: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
8: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramon.

0: ATC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. ATC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric, ladies mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka, magabutika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka, sa magabutika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Horas, o sea, KFM News FM San Carlos, las 5:04. Bueno, balik tayo sa ito aga tulubanon na El Castigador. Kawagyapon inyo ga lagas kanginan ka K5 Jezebel Barbicho. Pero dito maglangan atong duwato na report. Hindi ka K5 Anson Ravina Kilias. Patod pa ay sub sa Negros Oriental. Kontrolado na. La Libertad nag-negatibo na. Ay kampiyon niya balita sa K5. Anson Ravina Kilias.
1: K5 News FM Live Report.
2: Gipahibalo sa Provincial Veterinary Office nga nakontrol na ang mga kaso sa African Swine Fever sa Negros Oriental, human gipang ihaw ang mga nataptan nga mga baboy. Matod pa ni Provincial Veterinarian Dr. Melody Villan, negatibo na sa ASF ang tanan nga sa synthesized nga blood sample gikan sa lungsod sa La Libertad. Base sa resulta gikan sa Bureau of Animal Industry, tungod ni ini naghangyo na ang mga ang lalawigan o certification aron opisyal nga i-deklarar ang La Libertad nga ASF free. Gikumpirma usab sa mga otoridad nga nahuman na ang pag-ihaw sa unsi ka natakdan nga baboy sa Tanhay City aron mapugngan ang pagkatap sa sakit. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Kilias para sa El Castigador, para sa kampiyon na balita, Servicio Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Anson, sa baga report. Arita mga K5 guy, tuay usa ka lalaki sa Jansan, mga K5, nag-viral sa social media. Alaka! Nagpatunga sa sapa, mga K5, nagragasa ng baha. Ala, nabansagan siya, the man who can't be moved. Nagro na ikuan ay. Lima ng tawana. Wata ka balog unsay ka ng gibati. Gambin guro niya nga nananggoan. Kung sabay naas nasulod sa ang huna-huna, mga kipay. Kita ko dahi sanin. Naay o sa kalalaki ha, nga halang patunga ni sapa. Atong tanawon kay grabe yun ng tawana yun. At i-flash sa tuaga Facebook Live, mga K5, ang kining lalaki nga nag-viral karon. Oo. Na? Lahigro na diri sa kung ano? Taga-jinsa ni siya, mga K5. Pag-abot niya diha sa may tunga-tunga, pag-abot niya sa tunga-tunga, nagkuha na. Nagragasa na ang tubig sa baha. Naka, di bang yun siya mapahawa, mga K5? Ang tod niya, naabot na niya ang katumrag ulo-ulo sa baha ba? Agilangoy ang kuanoy, ang baha. Gilangoy ang baha, mga K5. Nagpauyon sa tubig. Ang tod niya, naabot siya og dapling. Daliman mo na. Parang may pangalawang buhay ito. May pangalawang buhay ito. Hindi natakot sa tubig ba? Parang gusto niya pang... Nagronig, ihambin niya. Problema ni Tawana. Oras alas 5:08 na. Ato the water na report ni K5 Pamela. Pamela. Pero tara, epatod pa kapel na 22 bilyones nga savings sa gobyerno. Itabang kuno sa mga Pilipino. Sure na ne? Sure na ni Pam? Itabang yun ko nung ang ganing 22 billion?
3: Wapay siguro.
0: Wapay siguro.
4: Yes, KK5 Jess.
0: Bromang na ito. Sure na ni, itabang yun.
4: Mabang ko nung KK5 Jess.
0: Ah, manigikan po.
4: Ni Kuan, gipahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, KK5 Jess nga, ang gamiton sa gobyerno ang tigom nga moabot sa 22 0.79 bilyones pesos para nga pundo para tabangan ang mga Pilipino nga katubitang apektado sa giyera sa Middle East.
0: Dayo.
4: Kan human kini sa gipagawas nga National Budget Circulars 602 og 603 sa Department of Budget and Management kung DBMK Vibe Jazz. So may dumduman ito nga baguhay lang gianunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga palapda niya ang programang kanang baguron ba?
0: Asa? Uplift?
4: Kanang programang Uplift? Para patabangan ang kapin 37 milyong Pinoy. Oh, 37 ka milyong Pinoy.
0: Tabangan
4: ang 37
0: milyong Pinoy.
4: Pila na kataw ta sa pila ka milyon Pilipino, di ba? Gatos kapin.
0: Oh, dayon.
4: 112 ka milyon, pero 37 ka milyong Pinoy. Pero okay na na.
0: Okay. Ikaw, imuhan na. Okay na na.
4: Yes, kaya di mo kita madahan puntanan. Kay, di ba madahan kay 5Gs? Ay, sa budget.
0: Yeah.
4: So, mato ni Castro kay 5Gs nga, kaning punduhan og 22.7 billion. Billion ha, dili million? Nga saving sa gobyerno kining 12.57 billion pesos nga kaning gipagawa sa DSWD para sa aning programa.
0: Wow, salamat. So, mauna ni Ron katong gipanghatag sa Uplift program nga pantawid pamilyang Pilipino program. Katong walang gutom program. Pantagaan na silang tag 2,000 kay 5 Pam. O balo ba kaghangtod ka no sa ana?
4: Disyembre.
0: Na!
4: So para mas gutom mo.
0: Pero walay appeal ang kwan ana ha, ang 4-piece o ang walang gutom. Wala sila appeal sa hangtod sa December.
4: Ipang kwan po sa uban. Ipang hatag po sa
0: katong,
4: uban.
0: Katong near 4, motoy hangtod sa December.
4: So near 4, kapag appeal din
0: ako. Katong sa CBMS, appeal to sila sa hangtod December. Tag 2,000.
4: Mas matabangan yun ang mga katawang Pilipino, no? Kaya dagang kinagalisod rin sa mataning kamahal sa palaliton ni 5 Jazz.
0: Mawag yun.
4: So, atong paminawan, ang pahayag ni Auntie Claire.
0: Yeah, Auntie Claire.
4: Under Secretary Claire Castro ni 5 Jazz. Paliog tag play, madam.
5: Things na 22.79 billion. Pero ang priority po dito ay ang uplift. Kaya po in-announce itong circulars ay para po ipanawagan doon sa mga agencies na i-identify nila at i-declare kung saan nila maaaring magamit ito. Pero ang priority po dito ay ang uplift at ang kabuhayan po at mga pagtulong sa ating mga magsasaka. Kasama na rin po dito ang pagprotekta sa ating mga pamilyang Pilipino, workers, commuters, at mga OFWs na nakaranas po ng medyo hindi magandang sitwasyon dahil dulot po ng krisis sa Middle East. Muli, ang mga savings na to ay gagamitin po sa uplift interventions para sa DMW, DOTR, mga DOE programs. Ito po ay most probably mas maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East. According to...
0: Oo na to.
4: Yes, okay,
0: so daw siya gisgutan niya DOTR basig sa mga public transportation kaki 5 PAM. Sana makadawat sila kay ang ato ang mga...
4: Kapilipito diri kaning livelihoods, industry, food, and transport.
0: Transport sector. Salamat kayo. Daga na kainig mo butar ni Kwan.
4: Ikaw, Jim.
0: Gipagawas ang punduwa. Kapala mag-asa ng punduwa kay Pepam? Gika na sa tuwa. Gibalik ra po. Gibalik ra po sa gobyerno. Dari na to.
4: Kung sa negosyo pa to, babalik-balik.
0: O saan na? Gisirculate?
4: Gisirculate. Contest. Naagi pa buton ang mga Pilipino.
0: Pero kabalo ba kagpilay utang na nato ron?
4: Bilyones.
0: Pagkuos itong utang, no? 18.47 trillion.
4: Trillion.
0: Trillion, ha? Dili million, dili billion, trillion na itong utang.
4: Pero pila tayo, Juan? Pila to'y maximum nga utangon? 19 something.
0: Sobrang happy to tamlapaw gyud.
4: Dai pila mo kay utang?
0: Ma, tanawa si Shani. Mas dako ko noon kaysa sa previous administration. Kabaw siya. Anya, kabalo ba kag pilay utang na nimo bisag wa pa kay utang.
4: Tabla sa Pilipino, naabot ay utang. Kung nay utang Pilipinas, apil ta na, pila tong utang gari kay 5 Jess kada usa?
0: 164,000.
4: Asa ta mangita ana?
0: Asa ta gibayad aron? Isa nga patuga-tuga mas lag utang. Kita may gutangan ani mo nga.
4: Sino pa nang utang ana? Ngano apilon man ta ida?
0: Grabe no. External obligations. Kita na'y naghatag og kanang para sa ilang mga program, mga unsa
4: kaya. Mga tax na to.
0: No, taxes na to. Kita pa'y na'y utang. May tag mabayra na ni Nia. Kaya ba naam to kuno'y dagsang kuwan dito? Gold sa kuwan. Tasa.
4: Bitaw sa?
0: Bitaw sa?
4: May mga tagmakunhuran kaya para, kung makunhuran ang utang, ha, makunhuran po niya ito ang tag 100,000 plus.
0: Oh, 100 na lang. Masig ipamaligya, tani sa kuwan.
4: Pamaligya, tani sa kuwan.
0: Grabe, no?
4: Salamat, Jod. Kaya nalang yung ayuda, no?
0: Oh. Daghang isala. Uy, nindot kay Ron, biya. Rog, nakakuan ko ba nga? Nanay kuan ang gobyerno para sa to, ah. Pero ay, kita, ani, wag yun ta. Wa, diyan ko na-appeal. Bisag doon lang king lang.
4: Wala pa ka na-appeal sa amon. May pasabot nga wala ka na-appeal sa poor o near.
0: Ah, siya sa amon niya. Ay!
4: You're rich.
0: Parti mga na ito, naghanag utang, ani?
4: Yes, basta doon ay trabaho, mangutang yun. Takanam tayo ikabayan. Pero katong na trabaho, di mo ito mangutang. Mangutang magaling, pero limited. Hindi mo pang sa ibayan. Maura po na sunod-sunod, Dargon. Unsa ni ka?
0: Unsa ni ka? Ay, may hapon di ni nai Virgil Lahulaw di SB Public Market. Salamat kay Kipay Pam.
4: Yeah, so mao gato ang nahipos na ko nga report or nahatod nga report alang sa programang El Castigadora. Kinadalang si K5 Pamela Peratera. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Pamela Peratera. Ay, may hapon di ay sa talaga nag-tune in diya sa may public market. May hapon ni Tatay Alex Ancino diya sa may kapihan. Sa I am number 4 diha nga sa diya, a refreshment. A refreshment. May hapon diya ni Kyle Nishka Rocamora. Marami apelido ba? Alas 5:17 na itong oras mga ka-K5. Mauna ni Ron mga ka-K5 kay Dai Balita mga K5 dito sa National. Si Pangulong Marcos Jr. Gipasaligan siya sa Amerika. Niya ipaabot niya kang Xi Jinping ang mga kabalakan sa Pilipinas. Niya ang Pilipinas karon gibaligbaran ang panawagan sa US nga buwion ang suporta sa ICC. Usaon pag pasalig ni Trump didto ni Xi Jinping sa nasod China ang iyahang kabalaka sa Pilipinas kung ang Pilipinas mismo gibaligbaran ang panawagan sa US. Maabot ba kada dito ni Xi Jinping ang iyahang kabalaka sa Pilipinas? Nya wala man niya dawata ang panawagan sa US ni Trump. Ano na nakadala o kuan ba pagka unswa? Unswa? O ako kasabot. Ay, dapat ani kog May pasalig si Trump ni PBBM niya mapaabot niya to kag Chinese President Xi Jinping ang iyang kabalaka sa Pilipinas. Nga naitabo sa West Philippine Sea sa iyang mga tinawo sa Philippine Navy. Niya girelain niya nga Donald Trump niya dapat iya hapod niya sugtan ang kining panawagan sa US nga bawion ang suporta didto sa ICC. Kabalo mo ganong ibalibara ni sa Pilipinas. Ay, kabalo na ta. Kay kung bawion sa Pilipinas ang suporta sa ICC, mahimong gawas nun ang Pilipinas sa ICC, mga kaki-5. Og mahimong gawas nun usap si Presidente Rodrigo Duterte o maabot ng panahon na mga kaki-5 niya wala na jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Og insay mo daog, insay mo daog puhon sa umaabot niya eleksyon. Wow, ang Pilipino na'y magbuo. Basta kay ingon to, makabalos gay ko. Makabalos gay ko. Alas 5:20 na sa oras sa nagali aras sa oras. Kaya ang ato aga panahon karon maka K5 sa gawas nga bahin. Tulo taligsik, kusog ang hangin, iob kayo ang ato aga kalangitan maka K5. So sa mga biyahe or sa mga nagbiyahe hinay-hinay kay pasing danlog ang dalan karsada. Aron na di ta madisgrasya, hinahinay lang di ta magpakusog kay dili ni lomba kay natoy moto vlogger maka K5 dito sa kaning kauluhan naay vlogger nga nagbaniho nga walay helmet. Gipadadaad og show-cause order sa LTO mga K5 kay nag-motor-motor. Kaingan po sila, unsay kuhan connection. Basta kayo, naay motor-vlogger na wala nag-helmet, nag-ipadadaad og show-cause order kay na-videohan. Na og mag-rise-rise gani mo, niyawa mo yung helmet. Ayaw mo pag-video-video. Kay laban jud sa show-cause order ang inyuhang madawa. Manay ko anron ka nang namanggoy nagbantay na ron sa kanibitawag mga upload sa Facebook. Lagi na katog mga vlogger. Wala ka diya magsulob og helmet, nag kanabitang unsafety ang imuhang pagsakay sa imong sakyanan. Wala ka video ka while driving. Grabe. Ag LTO ron, grabe ang kampanya sa kining batok sa mga kining unsafety ng mga driving mga K5. So amping. Og amping. Amping og amping. Para di tama suspended ang atuang license within 30 days. Grabe, suspended iyang license within 30 days. 30 days ba? Muna diha. Dapat kuan jud mag-helmet, magtarong jud ta og drive sa ato ang mga sakyanan, mga motorsiklo while nagbiyahe ta sa kadalanan. Para di ta ma remalaso ang kaso. Alas 5:23 na sa itong oras. Dalit ka nato sa Power Trio, D3 Bio, DTX 500, Mighty C, Alkaline Base niya, Vitamin C. Sa mga nagpaminaw karon, balit na og Power Trio, mga K5. Kining tulo. Power na power kayo ni sa tuag lawas, mga K5. Kung luna mo aning tulo, magsilbi ni nga sundalo diha sa inyong lawas. Mo patay sa kagaw, mo paligon sa atong immune system. daghan og antioxidant ang DTX500. Kaya makigbisog sa mga free radicals na musulod sa ato ang lawas. So, power trio, maka K5. Alas 5.24 na mga K5 sa itong oras. Wala tayong igong oras sa pagpadayon pa sa itong tulumanona. Lunes na po't puhuna. Same time, same station na dinama sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Salamat sa tanan niya ng uban kanako sa kuag tulumanon karog hapon na sa adlong Biyernes. Magkita-kita o magdungdung ta. Lamang sa K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa kinatibog aga puwarsa sa K5 News FM San Carlos, lagi sa moaga Station Manager SM Brian Mordin, sa moaga CEO Doc Ramil Itang Oya. Kaya po ninyong alagas ganginan ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM. K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
4: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
5: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
4: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
5: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
4: Gusto.
5: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
4: Correct.
5: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
4: So unsa ba jud ang ginungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
5: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
4: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
5: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
4: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
5: Dugang pa, so ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dali-dali mo daghan ang imong blood sugar.
4: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
5: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
4: Kalami.
5: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insak turang insulin ihatod ra dayon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kini pa jud do kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imutian. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
5: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
4: Unsa man, Doc?
5: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
4: Oh.
5: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang manghihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
4: Ah, paita.
5: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
4: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
5: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir GP, it's a fatty materials.
4: Correct.
5: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
4: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya ang ga-cover ana is D3 Bio.
5: Ang muna ay myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, muna ay dagko nga fibers ug ang dendrites, maoy gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3 Bio.
4: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
5: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
4: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tanjod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
7: Ang Visio
1: ng may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong nga gabi sa mga tanan, mga otoran, mga biyanan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa 180 ka barangay, diri sa Iloilo, kag sa 81 ka barangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong nga gabi sa tanan. Sa gyapon, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siyang dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iyang dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kada adlaw, sa aton mga likuton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iningatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali po ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro Kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bat pamilya na magkinatawan. Gayon din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong manalang mga salita namin talakayin at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kauturan kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisurihan sa Biblia, there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad na bisan pa sa langit, sa gintuga, or sa gin-create si Lucifer na nangin Satanas. So, created na sinless, perfect, but unfortunately, gulpiada na lamang nagbutwa siya tikipusoon, siya hunahuna, siya pinawino, nga siya nag-rebuilde batok sa Dios kagway na gid siya naka-recover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot, ang tanan ng mga tao ginpakamalaot, pati mga sapat ang tanan ng mga butang, kag ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglamot nga nasubrahan na ang pagkamalaot sang mga tao nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita ginaliwatan na diri agud nga at least kita magiyahan man, magaydan nga wala gid gali sa programa sa Ginoo nga once saved always saved. Dumudumon daw na pirmi magaturan magkabiyanan kay nga man. Kabalo kita nga suno sa record sa Biblia aton ginabasa na sa 2 Pedro kapitulo 2 versikulo 5 nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw pero walo lang ka tao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japhet, kag ilang mga asawa, nakagwa sa arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japhet, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin malinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sang anghel, kag na siya nangin malinalagon bangod kay Waygid siya magbuhi, butang balon. Once nga hindi ka gid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon ka nga pangalagad, bisan pa sa damo nga mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon magupod sa imo, kag nangin ba dinilagun ka, kag amuto nga ginkabig nga si Jacob, nga nangin ba dinilagun, ginbailuan o ginisla ng iya pangalan nga Israel. Sa muna ang record sang balaan nga kasulatan, dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon, sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin, nga tutum sa iya, ang katawhan ng Israel, kung magpabilin nga matinamanon sa yakasuguan, dayon pagkabalaanon ang adlaw inugpahuay, ang kaliwatan sang Israel, mangin isa ka nasyon sa yatubangan. Lamang, subugin nga kasaysayan kay napusta siyang Israel, pagguwa ni Moses, siyang leader, ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon apostasya sila. Paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star. Kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian, amo to nga ang capital city of Israel, amo ang Samaria or Samaria. Dayon ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napostasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napustasya na ang majority sa Israel, Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napustasya gihapon siya. Naman, amuni ang aton subong nga basahon ng mga bersikulo nga aton nawasa, ang pagkapukan sa Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52, versikulo 1, si Sedekias, nag-edad sing 21 katuig, sang manginhari siya sa Huda, kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy, amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir, siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa versikulo 2, si Haring Sedekias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda kag ginpabihag niya sila. Si Sedekias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonia gani si ka napulo nga adlaw siya ika napulo nga bulan sang ikasyam nga tuig nga si Sedekias amo ang hari si Nabucodonosor nag-abot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampamento sa guwa sang syudad kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila initubtob sa ikaon si katuig sang pagahom ni Sidikiyas. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among atuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na nalusot. Ang tanan nga mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi bisan pa nga ginalibutan sang mga taga Babylonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babylonia naglagas kay Haring Sidikiyas kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagyoitan siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia, kag nadakpan kag ginbayaan sa tanan niya nga mga sakop nga mga soldados si Haring nga Sidikiyas. Si Sidikiyas gindala kay Haring Nabucodonosor ngayadto didto sa siyudad sang Ribla sa kadutaan sang Hamat. Kag didto ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Ribla ginpatay sang hari sang Babylonia ang mga anak nga lalaki ni Sidikiyas samtang si Sidikiyas nagatan-aw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikiyas. Grabe, no? Kaga, gipakadinahan siya agud dalhon sa Babylonia. Si Sidikiyas nagpabilin sa bilangguan sa Babylonia, tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na kutun makita makutur ng kabiyana. Si Sidikiyas portini siya kabuot nga hari sa record sa Biblia. Pero, bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Dios. Ngayon, ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon, ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo magaturan. Amuna niya ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikiyas ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon, gin ano pa ang iya mata? Ha? Grabe. Ila nga gindukot. Kay grabe dayon. Ginpreso siya, ginkadinahan, hasta nga napatay siya dito sa Babylonia. Ang rason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremias 52, versikulo 12, hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babylonia, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iyahang mangaway nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari, kag ang mga balay sang kinilala ng mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan sa Babylonia ang tanan ng mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo. Lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid ng mga manugobra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol nga mga tao nga wala sing pagkabutang. Kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga Babylonia ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan nga yadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangke sang tubig nga nahimo sa saway nga yadto man dito, kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babylonia. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalud sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pag-alagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan, sang mga baga, baga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo, sang mga halad, ang mga suludlan, sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula, sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi pareho ang tagstagsa sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako palibot ni si 8 katapak. Guwab ini sa sulod kag ang kadalumon sang metal 4 ka pulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kag tunga katapak. Kag sa palibot sini may mga rihas nga naadornuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi may isa ka gatos tanan ka mga granada kag 96 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonya. So tapos nila to ginpadala ang tanan ng mga pagkabutang dito, mga balaan ng mga gramiton dito sa templo, gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nibusaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari, kag si Sophonias nga pari, madason kay Siraya, kag ang tatlo pa ka mga importante nga mga opisyalis ang templo, subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing isa ka tao nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing 7 ka mga manuglay gay sang hari nga yadto din pa dito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tao nga importante. Gindala nila si Nibusaradan sa hari sang Babilonya, nga yadto dito sa syudad sang Babilonya. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babilonya, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda, gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 832 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nibusaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan mag-uturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa, ginabasa lang nato ang mga bersikulo, pero aton i-summarize siya samtang hindi pa gid kita magpadayon sonhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari. Din pasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin ba ito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon pero mag-obra sila pirmi kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin ini mga kuturan diri sa Kapitulo 52 gihapon, versikulo 31 hatasunhan, sang tuig nga si Ebel Merodak nangin hari sang Babilonya, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim gindala subong binilanggo. Ginratar si Ebel Merodak sing maayo si Joachim kag ginatagan niya sing palang palangakuan nga dungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani, si Joachim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upod sa hari tugtog sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagkabuhi pa siya, dinhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglano. Nagkaresya sa iya kaugalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So amo na ni ang record diri magutoran baka masubok-subok nga kaimtang. So ang point diri sa ato nang ginatunan, klaro nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem na ulipon sila sa Babylonia dayon sa pagguwa na nila shortcut kita padayon kita dito sa nagpagwa na nila suno sa record sa Biblia dito na sila sa Babylonia na ulipon pero after 430 years kung basahon ta naman ang Exodus kapitulo 12 versikulo 40 pagkatapos nagwa sila sa Ehipto sila si Moises kang Israelita naulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes ng mga hari sang Medo-Persia, kag sa Gresya. Amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda, naulipon dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan, kung masahon ta ang Esdras, Kapitulo 1, Kapitulo 6, kag Kapitulo 7, nakagwa na naman sila dayon sa pagwa nila nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga ginhimo naman nga rebuilding of Jerusalem. Suno sa record sa tuig 457 nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC sa wala pa si Kristo matao anang BC meaning before Christ dayon sang napatindog na ini nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amo ni ang naabutan ni Kristo nga templo. Amo na niyang templo sa Jerusalem nga ato nabalaan. Dayon, ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindugon liwat ang Jerusalem sa wansor sa propesya. Dayon, sa darin niya sa kalibutan, sa nagkanto siya sa kalibutan, dakugin nga kasubo ang naaguma ni Kristo sa iya nga nasaksihan pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan iya kagulingon nga banwa kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya di ba masubo makautoran masubo gid mana nga ang record ba diri kun basahon naman naton diri ang isa ka kasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58 ara man sa Marcos 6:1-6 kag sa Lucas 4:16 hasta dito sa bersikulo sa katapusan nga bersikulo sa sini nga kapitulo sa kung masahon ninyo tanan hasta sa bersikulo 30 direta makita magutoran makabiyanan ang masubo nga kasaysayan nga man kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo nga man kay ginpakamalaot pero aton nga basahon. Sunod sa itong mabasa, magkuturan, dari sa Lucas 4:16, kang nagabot si Jesus sa Nazaret, din ginalila siya. Kag nagsulod siya, sunod sa iya kinabatasan sa sinagoga. Ang sinagoga ni, amuni ang ilang simbahan sa una, kumbaga templo, sa adlaw nga inugpahuway. Kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna, ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. So, mao ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo, samtang adlaw inupuhay, nagkanto siya. Ang iyang ginbasa, kung inyo basahon magaturan, ara ni siya sa 61:1-3 sa kapitulo 61 sa Isaias. Muna nga, amo niyang basa ng ginabasa ni Kristo. Aton liwaton sa kapitulo 4:18 sa Lucas, ang Ginoo, ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Bangod ginhaplas ni ako sa pagwali sang maayo balita sa mga imol, ginpadala niya ako sa pagbala na bantala sing pagbuhi sa mga bihag, kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag, sa paghilway sang mga ginpigos, sa pagbantala sang tuig nga namutan sa Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan, kag ginuli ini sa manugbulig, kag naglingkod, kag ang mga mata sang tanan sa sinugoga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila. Karon natuman ining kasulatan sa inyo, mga igdulungog. Ang butang balaw ni Kristo, nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias Kapitulo 61, versikulo 1 hasta sa 3, ang katumanan amo siya mismo. Nga dere, siya, suno sa propesya, siya ang magbantala sa

day mo. Halin karon, hindi na nimo ako makita liwat tub-tub nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe, no? Si Jesus naghambal sa galaglagan sa Jerusalem. Kung aton pa basahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Mateo 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta sa 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti, may balaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid kag ang mga sa sulod sang banwa magwa kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong ang mababay kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutoram kabiyanan, perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabo gid sa ila nga hindi dapat tani matabo. Pero ang aton diri nga istoryahan is amuna nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved, nga kun naluwas ka na hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kay diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan, walay record ang balaan nga kasulatan nga amuna ang matabo nga kun naluwas na ang tao hindi na gid pwede nga makasala pa siya or di na pwede nga madula pa siya sa pagalagad. Pero sa aton nakita nagkaladula bisan pa gani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si Eva lang tani ang nakasala, pero latnan ang tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante diri sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka lang gid sa pag-alagad. Nga man, kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kung nag-untat siya sa pag-alagad. Nga man, kay ginhambalan na sa Ginoo, nga kung ang tao nga nakasala, padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang kasala. Suno sa record sa Biblia. Lamang magkaturin magkaibinan ang aton nga mga minutos na tapos na. So, tapos ang tanda ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon ini pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siyuro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa magitan ng matamis na pangadal ang aming Panginoon Jesus. Amen.

Ang mga Hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung

0: Mayong adlaw, mayong hapon, mayong gabi, mayong aga, kundi man ka mga bahin sa kalibutan. Ari naman kita sa aton nga pagtuon sumong. Ang isa kay lunggong version sa aton weekly Sabbath school lesson, ang pagtuon sumong. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ako si Pastor Luis Ito Tumado, ang inyong masunsun nga host sa sining aton program. Kagari karon ang aton duwa ka mga resource persons, mga kauturan sa una inyo na nabatian karon nagbalik siya namon ginimbitar, and then salamat nga iyaging baton ini nga paghangkat. Ang ako nuna pakilala sa inyo mga kauturan si Sir Israel Garson, isa siya sa aton mga professors sa School of Arts, Science and Education. There is a space. He's young in charge sa Mathematics Department, mga kauturan, sina nga school. Sir Garson, may adlaw sa inyo.
1: May adlaw, Pastor. May adlaw sa tanan aton nga taga-subaybay sa aton nga mga kauturan, mga kabiyanan, yung sunod sa aton nga programa, ang pagtuon subong. Mayong hapon, mayong adlaw sa aton nga tanan.
0: Yes, sir. Si Sir Garson, mga kauturan, originally Linsalaiti. Pero dugay na si Dries sa space. Even though mabalaan pa natin nga may mga ginagmay pa siya ng mga sinibuan, but yet, mga kauturan, aton man siya ma-incendial. Ikadwa mga kauturan, pero may nagin ninyo makita at the last two weeks ago, siya man ang aton nga dinapit dari mga kauturan, ang aton na dean sa School of Theology Dries sa space. Wala sang iban si Dr. Pastor Rafael Carano. Dok, may adlaw sa inyo.
2: Mayong adlaw, Pastor, kag sir, mayong adlaw man no sa tanan naton ng mga utod, kag mga kauturan nga nagapamati sa aton leksyon, nagatuon gid sa aton leksyon, labi na gid ang naga-subscribe sa aton YouTube program.
0: Yes.
2: Kabay pa padayon ninyo i-share ang aton nga video kag para madaw pagid ang mabless sa aton nga pagtuon kada siman.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Luwas sa YouTube kay sa Facebook. Ara man kita, mga kauturan, mabatian sa radio sa K5 News FM kada Biyernes ang gabi alas 8:30, tob-tob alas 9, mga kauturan. Ini ginawaragwag sa Western Visayas, sa Panay, sa Antique, sa Capiz, sa Aklan, sa Gimara, sa Iloilo, diri sa Negros Island region, kagbisan pa sa Southern Mindanao, kag sa bilog ng kalibutan, pinagi sa Facebook sang K5 News FM. Ari na kita sa lesson 4 para sa Hulyo 18, so tugtog 25. Sa hindi kita magpadayon mga kauturan, ato na indo ko ang aton mga ulo. Sa sinigati yun, ginoyari kami, nagkapalapit sa imo. Nagkakilala sa imo pagka Dios. Karon amo naman ginatugyan ini nga pagtuon. Salamat sa imo nga pagpakamayo sini. Halin sa una tubtog karon kag sa mga palabuton. Salamat gid nga ikaw magaupod sini nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
2: Amen.
0: Yes, sir. Israel ang aton nga sadsaran nga teksto.
1: Para sa aton nga sadsaran nga teksto makita sa naunang Korinto kapitulo 6 versikulo 19-20. Nagasiling, wala bala kamo makahibalo nga ang inyo lawas templo sang Espiritu Santo nga yara sa inyo, nga inyo nabaton gikan sa Dios? Indi na kamo inyo

0: ibakal kamo sa kabilyanan, gani himayaa ang Dios sa inyo lawas.
1: Amen. And that's correct. Masunsun kini ni Doc Rab and Sir Israel nga teksto nga ginabasa sa aton mga kauturan. Ang aton nga leksyon sa laukong kasalanan sa sulod sa iglesia, in the church. Doc Rab, may nabalaan ko bala sa computer language. Natawag nga Gego sa Israel. Gego means garbage in, garbage out. Nga nung ginpasulod mo sa computer, i-process sa computer. Pero ang sala gijagapon pagwa niya. And then, most likely, doa mo mani ang sitwasyon sa mga taga-Korinto during the time of Paul. Kagbisan sa aton subo. Yes, ang ilang mga kasalanan, aton man subong nga gina-suprer, aton man nga gina-experience yan. Yes, Doc Raff.
2: So matapos ang nangligad nga semana, ang pag-indict, pag-hiusa no, yes, sa sulod sa Iglesia, sa Korinto, another issue ang gintakol ni Pablo sa taga-Korint.
1: Yes.
2: Kag ini nga issue, may tungod ini siya sa medyo sensitive nga bagay sa sulod sa Iglesia. Tungod kay once tandugon mo niya mga isyo, malamita. Maapektuhan, ilabi na gid kung ang nagahimo sini mga
1: dalagko.
2: Medyo influensya doon mga tao no?
1: Yeah.
2: Sa sulod sa iglesia. Ang aton karon nga iglesia sensitive kayo sini, pero sa time ni Pablo, kasi time, yes, sa time ni Pablo sa Korinto, iya gid ni gin-address. Mayo gid kay gin-address gid ni Pablo ni, nga nahimo nga daw aton sulundan no, sa aton nga panahon. Ang issue sa sexual immorality, kag prostitution, marriage, singleness, related sa relasyon sa mag-asawa, kag sa pamilya.
1: Yeah. Kagina presente na para gyapon ang subong. Yes. So at least salamat nga si Pablo Ginisio. Kanami sa imo punto, Doc Rab. Nga gintakol, tagaan gid panahon ni Pablo, kagin sulat siya gid. Ina nga mga sala, in which karon na binipisyuhan kita. Nga at least may ara kita nga referensya kung amuni ang may tabo,
2: yes,
1: sa sulod sa iglesia. Sir Israel.
0: Sa kay Pablo nga part, Pastor, dili siya makahimo sa pag tratar lang gid sa sala sa sulod sa iglesia. Gusto gid niya i-point out gani ang ining issue about sa sexual immorality, iya gid ni nga gitindugan kag iya nga gin padasig ang iglesia nga maga-deal sini nga mga isyu.
1: Kag di ato naman to nang karon dugay nga grabe gid ang abhorrence, ang pagano ng abhorrence sa Ilonggo, ang dumili kag abhor pag ano ni hindi pagtandog o kon dulaon gid ini nga klase sa ano ni. Okay, ari kita sa Sunday, dissonance between faith and practice. Balik ko sa imo, Sir Gerson. Abi, ikaw ang una nga maghatag sini nga mga punto diri.
0: So kung pagingon tag dissonance between faith and practice, Pastor, no, ang pagkasumpaki sa atong tindugan, sa atong nga pagtuo ug sa atong mga ginabuhat. Gani diri sa leksyon nato sa Sunday, mahitungod kini sa mga scandalous situation sa sulod sa aton nga iglesia. Nga gi-point out ni Pablo nga ni nagahatag gid siya sang emphasis kay ang katawhan sa Korinto daw ila na lang ni siya gin-tolerate. Ang delikado diha kun gin-tolerate na sa iglesia sa kadugayan nga panahon mahimong
1: accepted
0: na lang.
1: No, daw okay daw, na lang.
0: Giingon ni Pablo diri nga delikado kun ato naning batunon, labi na gyud kung kini nga tao nga nagahimo sini nga sala, influensyado. Lisod nga sa wayon or bandungon.
1: Kati, pero makakay ko ni mo. Doc Rab.
2: Ang mga apostoles, ang mga budiyo, ang early Christians sa Korint, I believe nagabasa ni sila sa Biblia. Kaga mga Hudiyo man sila. Ang iban sa ila, may Judean background. Ang iban, pure Gentile.
1: Gentile, Christian.
2: Greco-Roman nga nag-Christian. Pero ato yung mga may mga Jewish background niya, I believe ma, nakabasa sila sa scroll, nakabatin mm. sila sa mga ginhambal sa Old Testament
1: yes.
2: no, sa ilang time. And with that learning, nag-expect si Pablo nga tani i-apply na.
1: Mm.
2: Ti, amo niya ang tawag nga dissonance of faith and practice kay kung ano ang nabalaan lain ang ginahimo. Amo di ba? Ti ginhambal man gani ni Pablo nimo. Bilang isa ka Kristiyano, struggle ni sang Kristiyano. Sometimes we know o tani kung ano ang dapat himuon pero siling ni Pablo things that we want to do we cannot do
1: mm.
2: and things nga gusto ta hindi ta gusto buhaton amo ang mahimo and Paul recognized that struggle gin recognize niya na sa iyang writings however there is a Corinto daw medyo sobra na gini kag ang isa ka kaso diri nga gin tandog gin ni Pablo amo ang kaso sa isa ka tawo nga naga tapad no nagapakiga hilawas sa iyang asawa sang iyang
0: amay
2: no so tawag ni sa Old Testament
1: insist.
2: Eh, both sa Jewish kag sa Roman nga law bawal ni
1: bawal
0: bisan sa mga pagano pastor
2: bawal o bisan sa mga Roman, Roman. Bawal ni siya nga klase sang ginahimo pero te amo na siling bala nga daw siling mo gayon na normal na nga practice sa church until si Pablo why naka
1: why pogong
2: hindi ka agwanta maglantaw sini nga problema sa church this sexual scandal need to be addressed by the church pastor
1: yeah kagti kung aton padayunon karon sa Martes pa sa Lunes pastor libalik ko liwat sa imo grabe ang siling yadi nga ina sila kun amo na ang ginahimo nila let them be removed from among you
2: mm-hmm.
1: okay i-deliver sila kay Satanas sa kaaway
2: yes
1: okay hindi ka mo magpakig-upod sa ila
2: mm-hmm.
1: kung sa Cebuano pa dili ka mo magpaka halubilo sa ila magupod-upod sa ila and then amo na kag that this spirit may be saved. Yes, Doc.
2: Ang ginambal ni Pablo sa ato leksyon nga at although ang Biblia wala sang klaro no nga explanation nga ang natabo ni ang ginambal diri is assumption nga siguro influensya ang tao influensyado
1: magani hindi man tandog
2: let's say taas ang iya educational status
1: yes
2: taas kaysa ano abi pastado sa background sang Roman culture kag sa amuman sa mga audio sa ilang time may ara nga level of classes
1: yeah, gani.
2: Sa among the citizens ba nga ara ka sa dalom nga class lower class ka do di ka kahimo sa pag humble
1: sa mga sa
2: class
0: upper class yeah.
2: no upper class nga mga tao tungod kay it's a shame for the sa ilang culture. And I believe we have that culture. Eh.
1: Yeah,
2: ang ginatawag na itong hiya culture.
1: Yes. Mahiya, mahuya, mahula, maano, mahuya ka magsaway.
2: Hindi ka kaako nga mag-prank ka, mag-istorya sa tao nga labi na magulang sa imo.
1: Magulang.
2: Mas taas ang
1: kaalam
2: sa imo. Mas kwartahan kaysa yeah, imo.
1: Mas influensyado. Mas
2: influensyado. Amo na nga I believe ang gina-address ni Pablo diri same nagakatabo man sa aton iglesia no practical apply tagamay no sa aton leksyon nga I hope despite no sa aton kultura may kaisog ang aton nga church aton church board nga i-deal ini nga mga problem
1: yes and that's correct
2: kag hindi ini pagpabayaan tungod kay siling sang aton leksyon klaro ini nga isagid ini ka terribly nga sala
1: so,
2: nga hindi dapat mag-exist sa iglesia
1: yes and that's correct ang isa pa gyud dok nga amo na ang saktong siling mo nga sa una nga panahon may mga dumay mga strata daw mga levels ang
2: yes,
1: tao kag kalabanan depende sa imong inadman.
2: Yes.
1: Sa imong attendment. Mm-hmm. Oh, di kung taas imo attendment, taas-taas ka. Uh-huh. Oh, kung wala ka gidya ka eskwela, ti ato ka sa pinakaubos.
2: Yes.
1: Ti ang membro sa iglesia ng pinakaubos, mahuya mag-reprimand.
2: Sino ka man, no?
1: Sino kami. Malong ka, sino ka. Da, sir, Israel.
0: So, umagisgot na pag-deal si ni Pastor, no? Ang aton na lesson nag-emphasize gidya, nga dapat ang aton nga church mangin serious kag consistent.
1: Yes. Yes.
0: Even si Paul, nagagamit siya sang strong language. Nga itugyan na siya dito sa kaaway.
1: Grabe.
0: Then, ikaduha, Pastor, nga the church need to impose para sa rason nga protektaran ang iglesia.
1: Identity.
0: Protektaran ang iglesia. Kag, ingon pa sa aton nga leksyon dire, dilit na aton kalimtan nga ang aton nga goal sa pag-deal ni ini nga mga kasalanan is restoration. Instead nga pakahoyan ang nagahimo sini, ang aton ang goal sa church nga ma-restore. No? Kay dili man but sing ganun nga hindi na siya, wala na siya bahin sa iglesia. Kay natugyan na siya dito. Pero ang gusto ni Paul nga mahibalik siya, may pagpasiguli, no? Because nagsiling dire, ang church discipline is rehabilitative.
1: Yes.
0: Kung masiling ta rehabilitative, maagak balik ang ang membro nga nagahimo sini pabalik nga to pagpasiguli sa Dios.
1: Yeah, I like that si one word Sir Garson, maagak. Okay, malibantar balik sa pagkalagay. Kag isa pa Doc Rab, balik na kon sa imo. Sila ni Pablo, stay faithful to the scriptures.
2: Yes.
1: Kaya ang sila nga Christians, okay, even though nga may mga Gentiles na nanginupod sa ila, may mga Romans na, mga Hudiyo, pero still, they are faithful to the Old Testament writings, labi na sa kay Moses. Kay si Moses, kadamo gid sa mga pambilin-bilin sini, may tungod sini ng mga sitwasyon. Yes, no?
2: So, ang ato leksyon, kayo pa sa lisod ang pag-deal sini.
1: Yeah.
2: Muna, tuod na, Pastor, nga kinanglan ang aton nga mga guidelines nga pag deal sini must be biblical.
1: Biblical.
2: You know, nga hindi ta magwa sa Biblia. Kundi kung opinion ang magahari o kung influensya ang magahari sa paghimo sang desisyon, away
1: matabo.
2: Sa sulod sa iglesia. Labi na kung paboran sa... paboran ang aksyon, no? Sa medyo influensyado ng tao, paboran niya, ang bisan bala niya, sala.
1: Sala.
2: Pero kung ang ipahari ta ang pulong sa Ginoo, tindugan ta ang pulong sa Ginoo, bisan hindi ni Tani. Kaiti, na-remember ko ang writings ni isa ni Maxwell, The Law of Bad Apple, sa leadership ba lang?
1: Yeah.
2: Nga kung Jan may Maxwell. Nalata nga apple da, kuwaon mo na.
1: Kuwaon mo na, kaya dalagin ang
2: mga. So, muni mo. So, muni ang prinsipyo, medyo harsh. Siling pangalim, medyo harsh sa aton culture karon. Pero sa Roman, sa ilang nga time, I believe, harsh man ni Gyapon, kahit labi na kay corporate ang culture, bala. Lokalisod nga tanggalon ka kung... Pero ti kinanglanon you need to be removed kay makalaton ka sa mga iban nga apple nga healthy ba sa sulod sa iglesia. And another one here is para ang association kag influence no mauntat sa sulod sa iglesia.
1: Yes. Kag ang kwan bala ang sulundan pastor sa mga uling tubo.
2: Mm-hmm.
1: No? Nga ti natawo sila nakita nila nga daw okay lang. Tisa ilaya, that is already acceptable. Para ito sa imo ginambal kayo na, Sir Garson. Oh, nga daw na himo na lang nga practice. Inda nga practice na himo na nga standard. Okay, nga ginasunod na lang sang iban nga mga katawan sa sulod sa iglesia. So, normal na lang siya, acceptable na nga klase sang ano. Sa Tuesday, Sir Garson, protecting the church identity. Ano di ang mga punto nga imo na talupangdan?
0: Mm-hmm. Nakita na ko diri sa Tuesday, Pastor, no? Ang simbahan gidya, may ara gidya, responsibilidad no? Sa pagsulbar sa mga sala sulod sa iglesia. No? To protect, ang goal is to protect the church identity.
1: Yeah.
0: Kay ano na ang dagway sa church kung gina ginatolerate kini
1: yes.
0: mga sala.
1: Kag pareho lang kita sa gwa, wala na kailangan.
0: Wala na difference. Wala na difference. Tapos gisiling diri sa aton nga leksyon nga kung mag-deal sang sala, no? Gikinahanglan ang Dios nun kag malinong nga pamaagi, no? Sa pagsulbar sang conflict. Kag sulbaron ang konflikto paagi sa pagpaubos, pagpasaylo, kag kaalam pinasikad sa Biblia.
1: Yes. Pinasubay sa Biblia. Ina mo na kag ang isa pa ni Doc before ako niya tag sa imo. Si Pablo very strong kayo. Na hindi natundal-on ang mga problema sa sulod sa iglesia sa gwa. Kung mahimo pad within the church lang naton nga sulbaron. Hindi tatugutan nga mag-away kita sa sulod sa iglesia ang mga tagagwa nagatanaw sa bintana nag-away ang mga santos. Yes, Doc.
2: Kag appeal sa korte.
1: Yeah, sa korte.
2: Sa aton subong ipabarangay.
1: Ipabarangay ta.
2: And it's happening.
1: Yeah,
2: it's very sad no nga gakatabo ni. Yeah. Tungod manggod kay sometimes hindi amo na mo hindi makuha hindi niya makuha ang justice sa sulod
1: sa iglesia.
2: Kung hindi amo na ang tendency no mga kauturan kung hindi nakabase sa prinsipyo sa Biblia ang action ng imuon. Kay kung ang action ng imuon medyo hindi pabor dito sa talinga sang isa. Why siya la in nga kantuan padalagan siya barangay. Sa korte medyo mabasa pa barangay ta ka or barangay ta magkita nay. Ang problema pagabot sa barangay ang mga kagawad to or mga councilman dito. May mga problema man to may mga nagalantaw man ta dito yes, sa aton no, mga mga
1: Tani, kita yung mong ilang sundon, hindi kay...
2: Abi namon mga balaan ka mo dira. No? Abi namon mga kamu ang sulundan dira. Kagkaroon, may ara mong gali ka mo sina. Kag, labi na, sa legal, abi, Dok, siling sang ano diri, parehas lang sa time sang romance nga, usually, ang ginapaboran dito sa korte, ang may kwarta. Kwarta, ang paboran. Dali lang niya mapaboran. Ito muna, bali Pablo nga, kung galantaw ka mo nga makakuha ka mo justice sa korte sa lupa, or sa ipalitigate ninyo ang kaso sa lupa, unahan nyo na sa church, kaya mas masulbad man lang na. No?
1: Yeah.
2: Kaya sa church niya, kung ampuan, kag pinagi sa pulong sa Ginoo, why did niya sa ginatawag nga injustice or justice kung magpinasaylo ay na.
1: Yeah. Kaya sakto kinaya Dok sa imong nambal yan, nga sagwa iya, mamadala gidiya sa kwarta iya ang tao. Bisan ano nga tabon sinasakila nga mata sa picture na sang justice na babae nga nagkakuan sa kilwa na nga tabon. Bisan ano po na nga tabon, may gisirang may giha ginada nga nagtanaw nga madalagi sa mas maayo gidya sa sulod sa iglesia. Even though, hindi ginatuno perfect, but at least, bisan ano kagamay sa aton, we can have justice. Daw arap lang dumay nami pag kuan kay ti ato niya pinasubay suno sa balaan kasulatan kag say mo kinambal sa ina Sir Garson may pagpaubos kag may magpasaylo pag pangangamuyo okay kag mga ano ni mga laygay sang aton mga ansiyano mga experiencia sa balaan kasulatan antidote of sexual immorality Sir Garson.
0: Antidote mo ingon tag antidote pastor ang
1: bulong
0: no ang bulong sang sexual immorality. Nasiling diri sa aton nga leksyon ang pagkabuhi nga balaan no makapalipay sa Dios. So sini nga hindi pa nga budlay i-resist kini nga issues kini nga sexual immorality ka kaluyahon ni sa tao. Pero kung atong iginabuhi ang pagkabalaan diha sa Dios ang Ginoo magalikaw sa aton sininga mga sala no siling pa sa 1 Thessalonians 4:7 nagsiling dira kay kita wala pagtawga sa Dios sa kahugawan kundi sa pagkabalaan sa pagkabalaan tapos nagdugang dira siling da union with Christ through the Spirit must be determined in Christian ethics in sexual matters. Yeah. Butsing ganon ang aton pagkahiusa kay Kristo pinaagi sa Espiritu Santo amo dapat ang magdumala sa aton pamatasan, mm. no? Bilang Kristohanon labi na gid bahin sa sexual nga yeah. kabuhi.
1: Yeah. Kagdi yeah. before na ko natag sa imo dok. Ya ang si Pablo kagdi ang bisan pa sa Old Testament nag-emphasize gid nga ang aton nga kagulingon templo aton lawas templo sa Ginoo. So mm. aton ina siya always remember mga kauturan nga sex outside of marriage is sin. Salagi na yan. Sex is sky is the limit as long as it is within the bounds of marriage, mga kauturan. Kaya ti si Adan kag siya baging tugas ang ginubalik kita sa creation nga laki kag babae, mga kauturan. And then they have given them the freedom to multiply, mga kauturan. So, ina nga prinsipyo, kabay pa, amuna nga prinsipyo, ang mag-airal, ang mag-aprimbabaw sa sulod sa iglesia.
2: Do. Amen. Maluway na po ito. pero ang madugang ko dira, nga si Pablo mismo, ang iya lang yun nga antidote. Pangako ng translation sa antidote, abot ko sakto, so, panguntra.
0: Panguntra.
2: Kung siguro,
1: yeah, anti mo.
2: Antidote. Panguntra ba? Di ko nga muna ipirmi ang nag-aatake sa iglesia. At ano ang panguntra?
1: Panguntra ta.
2: No? Ano ang panguntra sa iglesia? So ang panguntra no, sa iglesia, amo ang sila ni Pablo, amo ang gospel.
1: Yeah.
2: Tikag ang gospel nga hindi lang ara sa learning, hindi lang ara sa huna-huna, hindi lang ara sa intellectual knowledge, but a kind of learning which is experiential. Kinanglan ma-experiensyahan sang taga-Korinto kung ano ang ginatawag nga ginhugasan sa ginhugasan kag gin-declared nga balaan. Ano, kinanglan ma-experiensyahan sang taga-Korinto kung ano ang ginatawag nga membro sa lawas ni Kristo. Kinanglan maintindihan sang taga Korinto kung ano ang ginatawag nga ang lawas ta templo ni Kristo. Ini tanan amo ang gospel no, ang pagpalapit dira kay Kristo amo ang antidote. Kay ti pastor kung addict ka na, lisod mo. Bisan computer games lang ang addict, lisod. Amo na sa nang nabasahan ko nga libro kung addict ka sa sigarilyo kag inom. Hindi ka kuno mga muyo nga Ginoo un kuaa ang sigarilyo sa baba ko. Untatan kay hindi manaog ang Ginoo halin sa langit kag kwaon ang sigarilyo sa baba mo no. Kinanglan ang imo nga pangamuyo Ginoo kuaa ang desire sa akong kasing-kasing.
1: Amen.
2: Samtang ako magapalapit puyo ka sa akon. Kay kung si Kristo ang ara sa sulod naton kada adlaw,
1: amen,
2: ang magagawas natural ang yes. pagawas hindi kayawan pugong ba natural nga hindi ka na sina kay ang desire mo na change na
1: yeah.
2: no. Amo ni ang antidote no sa sexual immorality yeah. sa Korinto.
1: Kuna anad kana kana addict kana sakto na dokra. Hindi ko ang sigarilyo. Oh. Kundi puyo ka sa akon para nga ikaw amo ang magapugong sina.
2: So, kay bisan ang totoo ka pugong sa gawas kung sa yeah. sulod ya.
1: Sa sulod ara gyud.
2: Ara gyud pun tong desire.
1: Aragya po ng mga laway nga naga. So, wala na kita panahon, marriage and singleness. Yes, sir. Anong mga isa lang ka pang punto ngayon mong magkuha, Dre?
0: So, ginklaro sa aton nga leksyon, gid Pastor, nga ang sexual nga buluhaton, diha lang gid sa lalaki kag babae nga minyo.
1: Mm-hmm.
0: No? Outside sa marriage, kag dili pwede nga lalaki to lalaki, babae to babae. Gi-emphasize sa aton leksyon nga lalaki kag babae nga relasyon sa kaminyoon ang buluhaton nga sexual or yeah. ano, sexual nga buluhaton.
1: Kag di ang sex is only for marriage.
0: For marriage.
1: Yeah. Sa mga single may sa aton leksyon ginihimplo di si Josep. Yes, Doc Raff.
2: Medyo issue daw ko si Pablo may isawa kung wala pero right. siling sa aton leksyon dili nga wala ko si
1: wala si Pablo sa way
2: about ti kung kwan do ni siya tani kuno right nga mag-advise ni pero ti ara ni biblical ni
1: yeah.
2: actually ang issue sa marriage karon medyo naglala na gid man sa aton nga panahon kumpara kay Pablo yeah. kay ti ko magambal ta sulod lang sa marriage ti pagkasal kami pero lucky siya bahay siya bahay pagkasal ka pa so, pero ti hindi manggihapon sa la manggihapon ni eh.
1: Yeah.
2: No, ang marriage ya kung magbiblical ta bayi laki, laki. Klaro ang gina no, kung mag-asawa bayi laki, hindi kay
1: laki laki
2: laki, laki. Magpakasal lang para maligal ang pagupdanay hindi madula pala na bayi bayi. So no, it is happening in our church. Amo nang mambal ko lang gid nagakatabo ni sa church.
1: Yeah.
2: Nagalibin sila, upod sila, ti taas. Dako ikapulo nila. Hindi madil.
1: Marani.
2: Dagko ikapulo.
1: Sila nag-donate.
2: Sila nag-donate sa simbahan. Dagko hindi madil. Mm. Pero ga live-in sila, lalaki yeah. kag lalaki.
1: Babae kag babae.
2: Mga kautura, tindog ta sa pulong sa Ginoo.
1: Yes.
2: Bahala sa dalom lang tayo sa kahoy masimba. Kung way lang amuni sa yeah. simbahan.
1: Correct. Correct.
0: Tama git.
1: And that's correct. Mga kautura, it's hard. It's easier said than done. Pero let's try to do it, mga kautura. Yeah. Amo lang gina. Sir Gerson, imong last word. Babilin-bilin sa itong mga kautura.
0: So sa aton gid nga iglesia, pastor, gikinahanglan gid ang pagpangamuyo. Labi na gid sa pagdeal sini nga mga kasalanan, no. Labi na sa aton mga leaders, sa mga church board members nga nagatubang sini nga mga issue sa iglesia. Kinahanglan ta mangin consistent aton ipangamuyo kini nga aton nga mga kauturan, no, kaabyanan nga nagahimo sini kag aton nga basihan gid ang aton nga aksyon kun ang himuon aton nga disiplina diha gid sa balaan niya kasulatan. Agud nga walay kadtuan ang aton nga membro nga nagahimo sini kundi masiguli lang gid ngadto sa Ginoo.
1: Yes. Doc,
2: it starts in a family. Magsugod sa pamilya. Yeah. Pagpili sang pangasawa noon. We cannot choose siguro sang aton na subong nga pamilya, but I believe para sa mga batan-on, they can really start, no.
1: Right.
2: Pagpili sang pagsugod sa maayong relasyon. And everything can start because once mag-start ni siya sa pamilya, ang church natural nga mahadlok gid maghimo sini nga mga butang. Kag kabay pa kung gamay pa lang ang issue, hindi pa kayo lala. Ato na ini nga i-deal. Kay until nga kung mag normal na lang ni later on daw ay nasing magtindog kag mag-deal sini. Everybody will just act normally. So, yeah. Mga kauturan, let us do what we know.
1: Yeah. Mga kauturan, atong dumdumon nga ang panimalay sentro sang sosyedad. Sentro sang atong iglesia. Kabay pa nga ini nga practices nagasugod sa sulod sang iglesia. Though it is not easy, mga kauturan, sa pag-deal sini, but let's pray and try nga ang atong iglesia manginputli kag huwaran sa komunidad nga sila magataha, sila magarespeto sang aton iglesia, mga kauturan. Agudto nga aton nga pagsangyaw, aton pagbantala sa mga balita magapadayon until Christ comes. Sa hindi pa si Dr. Rado, mga kauturan, nagapangamuyo sa liwat Dr. and Mrs. Ibero Balijong, Helen Barbasa, Ladil Labalan Gascon, Marlobel Herota Loren Antipas Piedad, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdedo, Alex Pejedero and Ma'am Gina Pejedero Ilumer, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, John John Luciano and Goldie Joliki Jr., Ido and Femi Don Vandes, Ma'am Evelyn and Elder Herbert Tamoni, kag Dr. Erwin and Doctora Ruda Hardinico. Salamat gid sa inyong pagsuporta sa sininga programa. Yes, Doc.
2: Magampo kita. Amay nga balaan, yari ka sa kitasan sa mga langit. Kami Ginoo, nalipay, sininga adlaw, nakayamo kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Hindi putli perpekto ang imong iglesia nga gitukod. Pero kami amay nagasalig kag nagalaom nga pinaagi sa imong dugo kag grasya ang imong iglesia mahimo nga worthy sa pagatubang dira sa imo.
1: Yes.
2: Labi na gid ko ikaw na magabalik sa sining kalibutan. Kabay pa ang amon nga mga leaders, ang amon nga ginahimo sa sulod sa iglesia. isa ini kapag tindog sa prinsipyo nakabase sa balat nga kasulatan kag pinaagi sa pagdeal sa mga problema, pinaagi sa gugma. Bless ang ini nga programa, yes, ang amon nga mga sponsors kag tanan nga mga nagapamati.
1: Yes, Lord.
2: Sa YouTube, Facebook kag sa radyo. Kabay pa ikaw, padayon amay nga magabindisyon sa kada isa sa amon ang tud sa sunod naman nga semana sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.